walakadistuhzi abirusulin bazibajejewa nga bajirigewa mazimadala batumeba femin kablika nga tunna jamuhammadi sallallahu wa sallam na wenyeira sikuwa soso kujiregwa wa haka billadhina sakhiru minhum necheto orora chibonerezo chafe ababajirigange chuchibajiriganga chabi ituroranga nechibabu karamu chibonerezo nechibabiranga chibabu utikidebo nani bachibu na burunji nyo nebabiranga chibabu nye burunji nyo bonna makanu bihi ya sahziune chuchibari nga bajijanti obache jachije newe chajanga chaba turanga kune chibabu na buliomu na akakasanti chichibonerezo cha Allah dara chana madara chia tusubiza chitubu kademu era Allah tubonerezanga feba ya zamani.

wajalnahum twabafura abantu abo aimmatan gabe bakulembeze ya haduna abalunga myabalala bi amrina na yinga basinzira kubiragiro bya fe wa auhaina ilayhim twasindika ngajebali obutume bwa fe bi ilal khairat bakubiriza abantu naboke nyine babiringa benyigira mukore birungi wa iqama salati babiringa bayimiriza wi sala wa ita az-zakati babiringa batola zakka mubukaka bwawe wakanu lana abidin bali jetulinga bawulizira nga bagunvu nga batusinza bulungi

wa Dawuda ajukira nabbi Dawuda ne mutabani we wa Sulaimani yaitibwanga Sulaiman Dawuda ne Sulaimani ibyahkumani jukira kisera we bali balamura fil harsi mu nnimiro y'omuntu iz nafasat fihi ghanamu lqaumi kubanga zagenda ne ziwagula ne zigenda mu nnimiro embuzi z'abantu abamu ne zitabaala ennimiro y'omusajja omulala wakunna li hukumihim twaliwo nga balamula shahidin twaliwo nga tuwuliriza okulamula kwabwe taata Dawuda yalamula musajja ng'aleesa omusango gyali nannyini nnimiro ng'ennimiro yeeriiriddwa embuzi z'abantu ne Sulaimaani oluvannyuma n'alamula bwekyo kitaawe kye yalamula oluvannyuma Allah agamba bw'ati

0: wafahamnaha Sulaimana innamuli ntufu twajirunga miza Sulaimani na ajitegiro kusinga kuchitawe chiyajara mude wakullan ataina hukuman naenga vulio mutu walituwa mkula muranga msajja muramuzidara uilman twalituwa ba ukumanyanga vulio maino ukumanya wasakharna maa Dawuda twagunza wamune Dawuda aljibala insozi yusabihna anga zitendereza ni Dawuda watayira anga nibi nyonyi vikula kwegu mune Dawuda nabitendereza na ye wakuna failine hivyo nafte twabikola anga ukumugo ndeze insozi nibi nyonyi kubira anga bitendereza wamuna ye batunyumiza mchafa yonki umusajja nanyi ni nimiro yaleto umusangu nga wabira bananyi ni mbuze zari nimiro ye na hivyo batu kiwa Dawuda alayhi salam yena aramula na gamba nti nanyini nimiro asani tatuare mbuzi atoli nanyini mbuzi iba muwe nimiro na yomu sajabu ya uli langa tamatiteburu unji na agendi ili Sulaimani na wabe nsonga yemu Sulaimani na gamba nti nzetesa nanyini nimiro abiringa atuare mbuzi zino abiringa azirabirira ateno uli nanyini mbuzi abiringa awebwa kinimireno abiringa ajirabirira burunji okutusi zadara wene birange tuse musawa ngenu webajirira ebimeranga bituso kuberanga byenkananka nidadala bino bibalya Allah subhanahu wa ta'ala agamba anti Sulaimani ya gambo musajja nanyi ni nimiro jigwetwala ebwale mbuzi ogirengo obero oziganyurwa mu obirengo zikama uzisalake byo ya gazikuwe migaso yonajo nanga jijo noli nimira abirenga ajitwala okutusa lwe ali beranti ajize mwaji kolongo sezabu pia na abiranga ajitusa uyalirirwa oberengo omudize mbuzizo na yakutize nimiro Allah subhanahu wa ta'ala agamba anti namra ya Sulaiman yali namuli nunji okusinga kuya kitawe Allah Sulaimani na abiranga mujigirizo kulamuro kuwadenga bonna bali balamuzi barunji kubanga bwe bapima apima bino ebyononese Allah subhanahu wa ta'ala na abaraga nti kituufu ono ajira atwala embuzizo ono ajira azirabirira ate ono ajira alabirira nimiro eno mpaka weri betuuse nga waliwe yalirwa abirenga ajiddiza nanyiniyo Allah subhanahu wa ta'ala na agamba Sulaimani yasinga kukitawo okulamu obulungi
1: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ
0: وَعَلَّمْنَاهُ تُوَيْجِرِزَ دَوْدَ صُنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ وَكُبَكُ لِرِيبِيَنْ بَرُوبِيُ مُنْتَرُ لِتُسْنَعَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ بِبِيرِينَ بِسُبُرُوا كُبَكُمَا مِنْ بَأْسِكُمْ وَبُبِيكُ وَمُبِبَارِ بَكْتِمُفُنَا Allah subhanahu wa ta'ala ya igiriza Dawudu kubera nga akola engabo eze byuma ezambali wa mchifuba ngoli wa baka nyugida kasaro befumu ngali kubakuli kuchume cho nechibera nga tototu usibu wako chikukumu obutatu usibu wako mchifuba chobulabe wa kasaro befumu fahal antum shakirun muri redo kubera anti muri tayari ukweba za Allah ukuyigiriza mukadde wa moyo naba igiriza ebyo byonna atina muruvanyuma nemobiyiga nemuganyuwa

wali Sulaimana ni Sulaimani oyogora batwa mugonde za riha asifa kibuyage yalinga kunta nga Allah subhanahu wa ta'ala ya mumugonde za tajiringa kibuyago yaddukiro baseye yeza bi amrihi kuchiragiro cha Sulaiman nga bwabamu lagide nti tugende jindi nga agenda ate tugenda jindi nga tagenda kibuyago yabanga kunta kubisere byonga ulira Sulaimani ila al-ardi allati barakna fiha ya surangu kuberanga mulagira amutwali munseyo Allah subhanahu wa ta'ala diateka mwimi kisaje munsiye shami nga mutwala kibuyaga nga mufuga nga mutwala Allah subhanahu wa ta'ala gamba wa kunna bi kulli shay'in alimin buli kintu kyonna twali tukimanyi bulungi lwaki twakikola bwetutyo era lwaki twakiwa abantu abo Sulaiman ne kitaawe Dawuda Allah yabawa amaanyi n'abagondeza ebintu by'obutonde bingi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atenge ekyakikola nga akimanyi bulungi so tebyamugwako bugwi wabula kwali kusiima kweri abantu abo.

walla tijukiro mchalo yo ahsanati farja hayya kumi bifobi ebyensonyi nga ye Maryamu yazala Isa alayhi salam fanafakhna fiha min ruhina netufuwa mbifobi ebyensonyi omwoyo gwaffe neguvera nga gwegwe mwana gwe yazala Isa wajaalnaha netumufuro mchalo yo wabnahanu mwana we Isa gwe yazala ayatan lilalamina nga kyamagere eri ebitonde byonna kubanga ye muntu eyazaalibwa nga talina kitaawe.

0: Inna hadhihi ummatukum, inna hadhihi ummatukum mazima chine chibina cha mubusiramu, ummatan wahidatan chibina chirichimu, kubanga chonaba nabibu naba jabasumisa la ilaha illa Allah, nawe unu zecho sumisa, mwenamu likulaini imu, wa ana rabbukum zemuleziwa mwe Allah faabuduni musinzenzenzeka.
1: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون
0: فتقطعوا أمرهم نيورو فنجمان قبل نبي بامزو كفا أبان نبي أبا موسى قامزو قيندا نبا أبا مرباكو أبالي باتغيرو برونج بياسمي سني عيسى باتيو فتقطعوا أمرهم بينهم Ensonga yabwe baje tematema mu wakati wabwe dini yabwe barone batandika okwogera ebitajjansa ebitajja ebitali bitufu ne batandika okwogera nti ati nedda Isa abadde mwana wa Allah abalala nti nedda tabadde mwana wabula abadde Katonda yennyini abalala nti mama awe nti yazaala Katonda batandika Isa tabisomesangako naye bwe yavaawo fatakatawu amrahum bainahum ensonga yabwe yeddiini yabwe ne batandika okubeera nga bajawukanamu kullun ilayna raji'un yabunna abaya bukana mu biwayibi abwe bakimanya nti gituli je bajoko zibababulibwa amazina
1: lanay ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minu fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun
0: faman ya'mal min as-salihati mutwali biranga atuse masoga Allah nga yakole birunje wa huwa mu'minun kana yali mukiriza wala kufurana lisaihi tetugenda kwega nakola kwe tugenda kuweranga mutumu sasula musera watali kumuli azamanya wa inna mazima filahu katibun jali tuinaba wandisi kafuba muandika kubuliko naka kola kanene naka tono yonaba biwandiki raba jaku bituletera
1: wa haramun ala karyatin ahlaknaha annahum la yarji'un
0: wa haramun chizira ila chitta ala karyatin kucharo chonna ahlaknaha chetuwa zikiri zabantu bacho ni babi ilanga bafude okuro wazanti annahum ilain annahum la yarji'un nchitebajja kusobola kudda jetuli chizira ila chitta buja kiri nchilanga bakomyeho jetuli tuberenga tubanyonyola enkola yabwe yali nnungi tubasasula obulungi eyali embi baberenga basasulibwa muliro kizira okubeera nti bagenda kudda gye tuli wabula bajja kudda era bajja kwesanga nga tugenda kubabala
1: hatta ila futihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilun
0: hatta okutuusa ila futihat ya'juju wa ma'juju bweribanga zisumuruddwa zimajuja ne ma'juja Allah subhanahu wa ta'ala ya tonde bitonde vyo nabako wabisibira ngabwe chiri musuratul kahafi dhul karnaini wiyaliye torole nseno ya bako wabisibira ngabantu wa mazoku ya murugu nyantibili musimu no bibatawanya vyono unabuli chintu Allah subhanahu wa ta'ala nabako jabi gajiri rajibili katuruwa lero ne Allah agamanti chiyama wichiri vera chigendo kutuka kamuku bubonero obukuru nyo obugendo okubeera nga bulaganti ekiyama kituuse ya ajuja ne maajuja zigenda kusumurweyo gye bazisibira Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwe mulibeeranga muzirabye nga zimaze okusumurwa ya ajuja ne maajuja wa hum min kulli hadabin yansilun nga zib mu buli kasonda kensino nga ziri omwo mwezifubutukira buli wotunula nga zezifubutukayo buli wotunula mukawumvu n'akagganga zezivaayo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bwe mulibanga mukirabye kabonero kanene akagenda okubanga kalaga nti ekiyama kiyingiddewo kamu ku bubonero obunene era abantu bagenda kutegeera nti ekiyama kakati kiyingiddewo waqtaraba alwa'du alhaq
1: waqtaraba alwa'du alhaq fa idha

Allah agama ntu waktara bachiri bachimazo kuyingira wonga chisembiri titara alwaadul haqqo endagane ya mazine ye chiyama nge yingi tewetali mkubusa busanga bantu honda bagenda kubera nga babalibwa bagenda kubera nga basa suwa kusinzira kumkora ye miri mujawe kuno kunse faidhahi oligendo kuraba nga bantu ramazo kakasante chiyama chiyingi dewo shahisatun abuswaru lathina kafaru nga kakukunu seyo mviwanga masoka babali batakiriza kubera tebaina chebe korela uku chebagendo kwa njula masoka Allah ebintu bigenda kubera nga biba sobede nga bamazo kakasante indagano ya katundo yeteka wichi yame ya mazime yingi dewo amasoka abagenda kubera nga tegali kosanyu nga iraba glajana nga bagamba ya waila na zitu sanzi fi abata inachiviti kila tikira umuvula mvwensi chichi tugendo kwa njula masoka Allah kadukuna fi ghaflatin min hadha tubadde mubuga yapo bwechike cha wakuru ne tubiranga tulagajja tokolerero runa kulwalero runo ruyingide nga sitina ontandikwa bal kunna zalimin ye mubutufu tubadde bali azaman babadde bajje batusomero runa kulwe nkomerero nga pesitupe kayo birowozo na yesawe tutukiride enna musetu sefunyoge kusaidi yaffe

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أما تند مجف قتند ونواجتيب الله سبحانه وتعالى Tumweba zefe na abachari abalamu. Chanako kukera kumacha noteba za Allah subhanahu wa ta'ala. Enkuya njarelo bababise. Bagenda kuzikiwa. Na yate gwe ochari mulamu. Olizo kubango ina ebi kuluma aluma. Na ye ochari mulamu echo chabeyi. Gama alhamdulillah. Olizo kubango olimuavu. Ngononya sente zichabuzi mabanja manji ningo chari mula mugamba alhamdulillah echo choka chongero kubera nga chiteka baraka mubula mubo noko ongero kubanga Allah ayongero kwanukula eduwazo zomusaba abakiriza mwena abaduba Allah na wazana ba Allah mukirize tusaye kweshitiwa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam Mukirizera mbalamuseko na ichiramuse ichia sinzo kuba echebei iti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buwakede banapal FM chukumu sabu katonyeze muende kulayo muntu wabulijo. Tuba tuingide omu studios unakubarwa sande. Nga tuingide one programu ya kuatagana kukuruban obadhu hiya. Nge kuwelezi wa abatuahira Islamic Charity Organization. Beba jiteka musente. Era tuwa mustudio zingze kamwa kogera Seka Chimala Akiram. Wamune Imam Qasim Yazid. Tubera na emu studios. Wasiga dena kuziringa abiri munya. Wasigadde naku abiri munya okutuuka ku dhuhiya oba ku Idil Adha. Idil Adha nonno eyomwaka guno erimu ne skuru fizi. Erimu skuru fizi. Anaagisala inakutandika kati. Kubanga olinzo tuuka wali notandika jigerageranya ne fizi. Nogamba banange nkole ntya. Nja kusalu omwako ogujja. Kubanga abana batandika okudda ku masomo na kuzo mwezi nga 17. Abala abiri munya. Abala bayinza okudda ngo mwezi guweddeko. Na yaba singa awobudde kugenda kwa bwa fizi. Kati n'olwekyo gwe munnaffe wenna. Aine enteekateeka ezigenda okusala dhuhiya. Nkugamba weteeketeeke ng'obudde bukyali. Bamugezi otandika okubanga sente ozaawuliza dhuhiya ez'ekisolo kyo. Kyabbeeyi nnyo okubeera maka omukyala n'asala ekisolo kye ng'omukyala oba ng'omwami yamuwadde sente n'omwami naawe n'osala. Wobango ina n'obusobozi n'abaana n'obasalira. Kubanga mu kubasalira emikisa gisinga kudde eri mu famire yo. Kuwamu akafaananyi nga mama wasaze, taata n'asala n'abaana ne basala. Famire yo goloza egenda kubeera etya. Kye kiri mu bannaffe abatake. Weba tubaina system basalira buli mwana mu family yensongaachi osobola okulaba Uganda ng'omwaka guno egenda funa ebisolo ebisukira ddala mitwalo ng'etaano nga bivudde mu batake nga bagenda bidonating nga bagenda biwayo ng'ate basala mu nsi ezisukka ne 50 Kati gwe kyoyina okumanya ng'omusiraamu w'oba oyina obusobozi ibada eno togibuusa maaso eya dhuhiya esigadde ennaku abiri munya fetu kutegeza nga batuahiri Islamic Charity Organization. Nti jangu osale kisolo chonafe. Jangu osale kisolo chonafe abatuahira Islamic Charity Organization. Kukurubani eno tuku sabajangu ogabaneko emikisa. Ogabaneko nabo abetavu. Jangu enyamayo esaliwe, ekisolo kyo kisaliwe, kiriweko ku muntu abadde tasuubira na kulya kanyama. Nabagamba, naidi enyama eva mu kisolo, oba kyonna ekivaamu tetukitunda. Tetutunda nyama, tetutunda yadde diba, yadde n'amagulu, byonna iba bya kugaba. Tuwe tuetaga baraka, baraka tetuzijia tenga nga tufuna sente. Owayo nga tuwe inacho subira, eri muntu oyo. Yeso nga wachiba sohaba bo, webali isanga bagamba inama anutuimu kumli wajihila la nuridu minkum jazaan wala shukura. Bo webali isanga, bali tebagala ampera yono kufa eribano. Nga bachimanyi nti Allah agenda badizawo. Kubanga buruwo omuntu no sadaka Allah nawa akudiza na kuongera. Norecho jangu osale kisolo kyo nafe. Wembanga family mugenda sala embuzi nga 2-3-4 wayo embuzi emu mutwahira Islamic Charity eriweka abantu betuita enfunzi bamulekwa banamwandu abakadde abanaku balye kunyama yuhaji. Ekisolo chocho nache tusala kutwahira Islamic Charity. Kukutegeza anti tebiko mawu. Nti mnango utuwade sentezo ni tusala ekisolo cho ni wiko mawu. Nidia tukuweleza video. Nevifana inga tuweleza gwe special. Nga tukuweleza nga tukulage ekisolo cho. Butiawe chasalidwa nebani abalide kunyamayo. Echo toina walala wogenda chisango kujako mutwahira. Bojo kusanga abalala wajia kubange nyamanga wajitunda. Nefe tuku gamba anti enyamayo egenda kulibu wako abantu abo abemitekejo. Embuzi ngawe tuwachia yegati wako omuntu omu. Nga asasula emitwalo 25 nafuna embuzi ye ne tujimusalira nafuna ne video ebifananyi buli kimunga we kiraga ente yakakadde kamu ne kitundu osobola okujeemiya muweka oba musobola okujeemiya nga family kasita mutasuka bantu musanvu kubanga ndabagamba nti dhuhiya kuunte wetuwa tuwegati wako abantu musanvu. Newe kwegatako owomu nana. Iwate chari dhuhia. Jangu oba wegati le kuunte. Nguwe mitwalo avili mu evili. Cho ino kola goe na hauza pale FM. Chukumu musanvu katonyeze muenda. Funa kalamu wafu nisimu yokati. Wubuya oyagalo kumanya ebisinga wo kukurubani. Ngoyagala okumanya ebisingawo kuva mu twahira Islamic Charity. Oliza n'okutu contactinga ng'otusaba nti siika mubadde mujja mu kikola mutya emyaka egiyise. Nabagamba guno mwaka tumaze emyaka ena nga tugaba ennyama. Twakawa abantu ennyama abasukka 10,000 nga tubawa ennyama ku dhuhiya. Gowe na ayagalo kola impact. Ngoyagalo kukola omulimu. Oguhuli renti mazima dala mulimu. Allah ayagu kiliza. Fubo kula wangu ugukola munkola eyobu siramu. Enkole enu tugenda kuyambako ojiteka munkola. Wandika enamba yesimu eno gowe na umwezo wa pala. Eya te eri 0-7-0-6. Wandika 7-8-3-8. asatu mwemu. Ziro musanvu ziro mukaga. Musanvu asatu mumu nana. Asatu mwemu. Tusigaze naku avidi munya. Enaku zinozezi sigadeo kutuka kuruna koro. Wotuna tukira munaku kumi tujia kwate tucha receivinga oda yona. Kuwanga ebisolo bineno nabagamba tufuna abakugu ne bagenda ne babyekebejja wotuna atukira munako 10 ezeza ezagul hajji ezisoka tujja kuba tetucha receivinga order yonna kituwe nteeka teke nnungi kubanga tetwaga tusale kisolo kyonga tekitu kagaye na mateeka ga busilamu guwe na ayagala okusala kuba kati tukuteke mu bitabu ni obanga tunafuna sente gwe kube simu tukuteke mu bitabu bya fenti ngenda kusala tolinda walika sera kubanga tugenda gana eraba abali basazeeko na fe byemyaka ejise wotutukanga tetuchi receivinga sente sinti tubate twagala kusala kisolo wabula tubate twagala kola kintu nga tekitukaganye na mateeka ga busilamu enamba ya simu ya MTN 0 musanvu mukaga asatu mumu nana atano musatu nsanvu musatu 0 musanvu mukaga asatu mumu nana atano musatu nsanvu musatu obagenda ku website yaffe oyongere okulaba ku project 10 ojisomeko www.twahireislamiccharity.org gendwa otusachingeko oyongere okulaba ne ku mirimu emiraje tukola njaga otwala omukisa guno okwebaza mwina abakateeka mu order zammwe mwebale nnyo mwebalire eddala mbakubiriza mwenna batannateeka mu oda zammwe okubeera nga tubasalira ebisolo byammwe ennyama eriibweka abantu abayina okugiryako tusigaze ennaku nga 14 tuzikozese kubanga mu nnaku z'omwezi zinatuuka mu 10 tugenda kubanga bannange tukubiriza abantu bagenda kusala biki bibayina kubanga beetegekera kubanga bakola kati n'olwekyo okozesa akakisa kano nawe wena aina omuntu wonga Allah ya mujulula osobola omusalira dhuhiya wabanga aina enkole yo esala tewali buzibu osobola omusalira nafuna kumpera za sadaka eyo n'omusalira lillahi subhanahu wa ta'ala obango ina tatawo Allah goyajulula mama wo osobola omusalira dhuhiya osobola omusalira sadaka eyo yenyama ne empera nezideri ye mujukira bana abantu abafa batwetaga nnyo tusa okubera nga tubasaddakira nyonga wokiwulira nole kye kintu ekyo tetukiyisa ako maaso mwemwe na abawiza ba Pal FM nabagamba wallahi rwana nnyo kubera mbantu abagenda okusala omwaka guno guyi most challenges impitirivu tuine ebizibu bingi abantu sawa zino buli omu akaba sente entono sente zikyali mu baraka buli muntu akaba bwavu n'abaddinga ayina mugiro mulabanga akaba ennaku zino emirimu nammwe mugiraba omuntu abadde ayina akantu ke kakola bamusenze ne bamugyawo kati goroza yazeewa era mbakubiriza bannange tusaddaake kubanga tewali ayavuwala na kusaddaaka sala osale kulwa Allah subhanahu wa ta'ala gw'omusabe ojja kumbuulira mukkirize mwena abaweza kikumusabu katonyeze mwene kulwa y'omuntu wa bulijjo mu studio sirimu nzeka ndina imamu Kasimu Yazid imamu masjidi nakwerawo yangambye ye kateka already erimu genda maso era gwe nanawe owe nakwero tukutegeza nti owa imamu osobola okubanga oyitira yoko. Mukirize imamu atubuzeko tusumule omulama gwe tugendo tunyona koralero. Imamu buza kubawiza.
1: Na abatuliriza abalungi kuchikumi msangu katonyezi mwenda Band FM. Muzikirize abebitibwa malamuseko nechila msechi chasiru kuyanga chabei masuli ya tutunda Allah alawahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikumu salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwakede imam
1: alhamdulillah sheikh
0: enaku ziduka abagenda muhijja ndoza basigaze na kunga 15 okutani ko kubanga bagenda
1: bacha
0: aba ba hujaji basigaze na kuntono okubanga bagenda na kuzidduka era oluzi bateruda abantu tibakimanyi nti bulwofu na chance ekola ibada yonna oyino jikolanga okyali mulamu
1: na
0: kubanga tolina garanti nti onasobola okudda mu jikola eyagamba nti omwaka ogujjanja kusala guno Allah namujulula tachayina eranze ndiyo gamba nti oboyi n'obusobozi nga wonyigiriza seka bantu banyigiriza omuntu simu ye eyati kale iri ncha nagule mpya narwana ukuba kwewola ni yewola ni nate na nadda kumpewo
1: watalina kulowoza nyo
0: hii ni yewola na yo mtu bamugamba nti omwaka mulamba nwana nyo kusala dhuhia wallahi ni yewuza abuza unakura hero imam njagala tutunulire kubaraka emikisa ejiri mudhuhia oba mukurubani emikisa abantu baluuza mukusala kuno just biryawo timuli.

0: amma balawna ashabal janna ngana fi betwa ngabo twagizisa bananyini nimiro he idh aqsamu la yasrimunha musbihin mushira we bawera ne balayira ne bagatugenda jikungula maturu turu katonya ayite kirobozo datu jisungule kiro sawa 10 nemwe eyo 10 mbuga eno kucha ndachawe didda wala yastathinuna ene batajurura okujurura kwa mirundi ebiri ogamba nti insha Allah no kujuno kuganna ibn nage abasajja bano betumma riziki yawe chichi wechi tubalikira riziki yawe nebate kuba mu kifuba Allah agamba nti fatafa alaiha taifun min rabbika wa hum naimun Allah najisindikira ekyebulungulula chave wa Allah nga nawe bakyali mutulo bali bagaye bakere nnyo kyone kibasooka Allah yajitonyisa akatundu k'omuliro ne gwetolole samba ne amasamba ne gwokye nnimiro yonna bwe bashebase Allah gantifa asba agamba nti wahum naimun bwe bali bashebase fa asbahat kasarim nekera ku machanga yonna eringa ekizikiza ekutte munyale nzikiza njerere waggulu nzikiza ne waggulu nzikiza wansi nzikiza ne waggulu nzikiza fatanada umusbihin nebakola gananga bakeze ani kudu ala harusikum in kuntum swaimi alanga mukere nyo bumunaba kungula buli omuya genda ku nyumba ya mne akonkona kama muko muzo kukichiro chiro chiro chiro Allah ganti fantola kuwa humi ya takafatuna bagi ndiri ni milo ya ulinga bogela kama kama kama tibatuliza batambula mpula mpula ani kudu ala harusikum in kuntum swaimi kabuli omaga mamune mukere nyo kwa nimiro ya mwe mnala kungula fantola kuwa humi ya takafatuna nibakira nibagende ya nimiro ya mwe nibagenda bogira kama baki sesonga ya we nibaga nti Allah yadukulana hal yauma alaikum miskin orwayo tewali monaku wikagenda kutanda kujiri nyamu tewala kina jingira wakadawu ala hurdin kadiri nibakira kuchoku kungule nimiro ya we gabalu uza basura falamma raawha wibama lujila bakalu inna la dhalu ni waga tuwa abuze toi katuwa kute wala ngabala benziki ze kute inusi yafi ngabala benziki ze kute wansi ni waguru kumanga wansi walibisirinza ati waguru ngabude chiro Allah tabaraka wa ta'ala agamba falamma raawha kalu inna la dhalu bal nahnu mahrumun istufu bali bamidu abumibwa nga Allah umkisana wu agubajeko kala au satu mbwe mwemele kutuka wene vete genzo kusitula na okwata kwata na wewewe njini ya ide kala au satu hum chia baba gambo uli aadalu hum abasingo kubo mwen kanyamu nadini alam akullakum lawla tusabihum sama gambi sama gambi temwate ndeleza Allah temwate gede bukurubwa Allah temwate gede chengila Allah chia bawa echokubanta abawadde mbali abawadde riziki abana kubayisila kumwe قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين نبغانتي آي الله في يوكنا نيتو يتونزي تبدا بانتو بليا زامانيا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون نبغانتي كابلي يومو كوري كلا مننغا بامسونغا مورو بيسونغا مني سقوة ليسي إشغان بيشو سقوة بليسي سقوة تليت الدوم زبونو سقوة تليت الدوم سيبغونو قالوا يا ويلنا نبغانتي إيو كوزيكي لكوا فينغا تلابي إنا كنا طاغيم أزما تبدا بانتو أبسوسي obujem asa rabbuna ayyubdilana khayran minha obuya wa allah natuwa nisizamu natuweno inna ila rabbina raghibun mazmafiri allah fe jitudukira jitusubiru obuddo allah ya baganti kathalika la athabu allah nubatu wabu nereza ibe nuzibia allah mwebi tububira wala athabu la akhirati akbaru lawukanu ya alamu
1: ibe abiyoke la kusadaka
0: ii na yate ibe nuzibia nkomeiro ibe singo unene singaba aliba manyi bano chaba vunana kulemera sadaka nebatekamu kubanga omukadde yajirekawo kati bana nebatekamu amageza amangi naga nimzi yali ayonona yali adibuda abamanyi bagamba nti tauba sheikh wafe yasomesa ya faba Allah msasire sheikh Mahmudu Katende katumwe wafe yasomesa kisweno nga tuchali nabato ne sheikh wafe yatugamba Allah msasire nti abamanyi bagamba tau bene jibako le ya semba yo nchaya la tubadde basobya leo boli ya wano tuwanyisiza mwenu njokusingeno baga ambe nimilo ya Allah ya kiriza na jibadiza na ye baba ali mu request kwesoro tebagira bako na batabani bawe tebagira bako abazukula abokusatu Allah biyajidisa Allah nga kaswanyu kachatambula
1: aba emaye soro kujama kaswanyu
0: obusungu bwala nga bukyayitawo kati abantu abamu emali ejja Allah naleta kaswanyu nga tuwenji kavudi nga mbutufu sentu wazibala nga tini mbutufu ndama ntuku tuso kuwazaka na hino paraparanya nozi kura mwembaga nozi wola wazi wola na ganoziza so nga just church ya kujamu zaka katono alo na akura aga abantu abatufu nga wetumua ala akuraga nga wetumua la sentu ajaziba unutumu yamba, muyayi. Ni katikuwe mwuzi lemela, ni wefula ti amagezo ina manji, ya kuwazi prani ingila.
1: Protection.
0: Aha, tu ina protection. Kati Allah nga azisula mba jambula. Buli azitwala, sui, tezida. Mburu kajoso nzeko, yingi ni baya fadda. Allah takulaga chirunji. Tu ina protection ya Allah. Kati chichina wama nchiba gama, tiejimu kumigaso, jazaka, emikuru, zaka, eziza ebizibu okujja
1: mumari
0: yomuntu arabia tu ashara omuga sogwe 14
1: kaso ke omaru kumbura mukatono nyo wali kichumusa parola
0: nuni wal kalami
1: okay
0: aya okuva ku 17 okutuka ku aya ya asatu mwesatu naam aya 17 wa asatu mwesatu tuwe tusoma naam omugaso mulala arrabi'atu ashara inna sadaqata la tutfi'u ghadab Allah ghadab ar-rabb aw ghadab ar-rahman inna sadaqata mazma sadaka la tutfi'u ghadab ar-rabb ezikiza obusungu bwa Allah obusungu bwa Allah tabaraka wa ta'ala baba aina kumuntu ekimu ku bintu ebiyinza bukkakanya ekimu ku bintu ebiyinza bujjawo kwe kubeera nti omuntu agaba omuntu asaddaka era bw'otunuulira wa hatta firauna alayhi laanatullah yali n'omujeemu omusajja mawali bagamba omusajja oyo bwebyo ku bintu bye yali alina yali musajja mugabi yali musajja ayamba kugamba nga buli lwayamba oboli ya obusungu bwala tabaka wataala bukakkanako bukakkanako era bagabi ebimuku byamuwangaza ku bukulembeze kubeera nti yali ayamba kati omuntu yenna ali mu bifo ebyobukulembeze omuntu yenna Allah gwaggulidde omuliziki ng'ali bulungiko atunuulira abantu bano abali wansi kubanga buli lw'oyamba oteeka essanyu mu mitima gy'abano b'oyambye wahali turuzakuna illa bidhuafaikum mumura wazanti waliwe muku nsonga enkuru ezibagabizisa nguwa abantu abanafu abali mumwe ebu sasalama ya chitulambi kila ntezimu kusonga ezitugabizisa abantu abanafu abakate yamba abataina betukwati zako chena yugira ulimu abantu nga Allah tabaraka watale ebikolo bilo betu mukoze nga neziki yali badia jitusara koda na inga bulirua kutunulila oinabu ukwati zako oinabu uyamba oinabu uwa Allah nagati mumuwe sajja mulekata ambule mulekata jiratiba na inga bulimu utuwa kula baga ndiji kari usende Allah muwazachi oyali badia Allah yazimuja koda na ingo sungu walo boja bulirua gaba bukendela bulirua gaba bukendela nolecho sadaka chechimu kubintu ebizikiza obusungu bwa Allah tabaraka wa ta'ala hadithi akhraja utajimidhi hadithi ya lukaga nkaga munya inna sadakata la tutufihu ghadaba rabbi alkhamisa tu ashara umugaso gwe 15 mumigaso ya zaka anaha tadfa umaita tasui sadaka eziza omuntu obutatuukibwa ku nfambi ensembi bwe baba kunyumiriza abantu nfa gye bafuddemu nayo mutuufu okiriza nti mulimu abantu abafa mu nfembi mulimu abantu abafa mu nfa embi waliwo omusajja nsobola okunyumiza abantu nga basatu abafudde mu nfa mutuufu naye ngola bambi waliwo omusajja yabeeranga New Park. Mzikiti nga kucha aliwe guwabanga mkasonda hao.
1: Mkasonda hao.
0: Ya sali nga kula ini esoka. Na ye, nga ina mikwano je. Mikwano je, nga babbi. Nga babbi. Kati, ulumuba mutwara. Ni babba watu. Ni baba zindu ukiriza, ni baba goba. Ni baduka, bani ni baduka. Kati ye na ingile chitogo, nuzoro kumasakaru olisaidi hao. Na ingile chitogo. Ya ingile chitogo, ni ba mgoba, ni ba ingila, ni ba limerwa. Kati alabela, ni waganti afi tumanyi ingili yoku mjawe. Mweto ulole mgendeli, jichisembe chitogo. Ni ba gene chitogo jichisemba. Ni ba chukulezo omulido. Kirichaka. Ni chaka nga chichimuleta. Chichajia chimugoba. Ni chimukomiao. Bechimutu usajibali, niba mkwata, niba mkuba, niba muta. Niba gendo kumuja mwesati nga inairizi ediku mkono. Enene weti. Kuka abadda vela muzikiti, afiri dembubi, ate yeyoese kaka wendo kubushiri. Eye mfa, dezimu kumfezi tazizo kubemi. Niba mwosha. Niba mocha omuliro ne gumutandika nga akyali ku dunia kati ebimu kubiziize enfembi zaka tusobola jiwa kati ngo omushiri kutasobola jiwa tasobola jiwa ajiwani yali ana ajikiriza ayana ajikiriza yana ajitwala ro sheikh wafe yeka mogene linya yatusomisa kubirali bamesha sheikh zakaria Namasaka. Wewe wafe mizindaro.
1: Wewe mizindaro.
0: Sheikh Zakaria. Afiza Allah wa ta'ala yatunyumiza. Na atugamba, waliwo msajja yali mugagga nnyo. Naye Allah tabaraka wa ta'ala namuleetera obulwadde. Era mu bimu ku byamuteererako obugagga bwe ng'atusomesa. Yatugamba be ku mulembe egyo be baayitanga bakanamba, avuga kanamba.
1: Okay.
0: Emmotoka avuga kanamba. Gabuli nambe furuma.
1: Yeye muruka javu.
0: Ya haba ino kufuga. Buli nambe furuma ja ino kufuga. Kashetu gamba msajja ya lwala. Bwa lwala. Na ita sheikh. Omuku wa sheikh bamanyifu. Hashari wo. Hele mabigeo yomuku wa seka. Mpisi lengedi wabu ineso mesa zaka. Ni maile ineso isi zaka. Kusomesa chihibi yunga sanyaraza. Ineso mesa tawhidi. Ineso mesa tawhidi. Wawe. Kalungu. Ya ita kutu omuku wa seka. Nga msajja mwadi nenga ina sende mbitibali kuchitanda. Na gamba seka mba densava mumbale zaka.
1: Okay.
0: Zaka yange njifurumye njue. Maseka ni mbambara. Mba zaka ili weti. Mbaji mbalira doza atu mtima niguzimba. Na alaba wanga nyinji nyo. Naga seka kakati chemba mkola. Mbamu alikomye wo. Mwari kumye uiche ja. Kwa kati waliwe mitaimba jenareta, konteina, waliwe mba denzimba, waliwe na amenye bintu hao. Ebimo wanadamu ni mba balira. Mukube ukuruo kubiri. Baseka Allah tabaraka wa ta'ala. Na yalimuruwa denyo. Allah na amu ogulam. Na amu dizogulam. Na alabia danga atere de. Baseka kuruo kubini bakumau. Ya munga janta haji walio kozechi, walio tugambie, tukomeo kuruo kubiri, tubale vya alivisigalide kuzaka, ojifurumye, egendeli wana nyiniyo. Bamu singana atelede, atudena koo. Ya munga janta alhamdulillah, kakati seka ambade, ndaba, ingili jentelede, kati muninde, maluku dayeka, mjakufuna umuaga, njakufuna wakade, mbaite, mukomeo tudimu tubale bulungi ebintu ebyo zakatomanya luli nali mulwadde nyizo okuba nabye nalekayo naba tifayibu fegufe gwatutumya gwatugambye okuma okulu okubiri ashikatira gwatugambye tewali buzibu basika ne batambula basika bali bakavaawo nakutukanafa era nga bugambye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bali bakavaawo kulasi nakutukanafa wakati wa dhuhuri na asri wali amasala Ala na mwita na mga gwede. Tolimu ntumulu unji. Emali katuji kujeko. kati juwa abantu abalala eyo mfa bwe baba jikunyonyo derimu mfe nnungi sire ebyetaagisa obulamu bw'okutambula ebyetaagisa obulamu bwaffe okutambula bitono kati bye bintu Allah byatuwa abituwa nga biyina ekigero wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar era naba ba house of zakat naba ba kunaya zakat balina kuchechinga ku bantu baabwe haji yimiri dotya haji obudde bwaffe buna atira ka message waliwo tikukuba kitongole mukwano gwa Dr. Hamza mte kukuba ne kitongole ekisukuma mu message
1: okujukiza
0: haji maka kugula ko mwezi gumu nabirango omuntu awazza kisemero dala teche 17 217 annaha tukaffiru alkhataya saddaka esangula ku muntu ebisobyo lwecho ebisobyo yafiye tuina ekimu kubiyamba ebisobyo okuzikira Allah okubitujjako okubitusangulako kuwazzaka lwecho ejo je jimu kumigaso emikulu ennyo
2: Zakah is the third pillar of Islam aimed at purifying your wealth. Zakah is calculated by only 2.5% offerings and income, and it's payable by business people in all categories, farmers of different categories, and professionals of salary earners in different categories. It's the only mandatory way through which the rich can uplift the standard of living of the needy. Zakah is utilized for business empowerment, uplifting education and health standards, as well as development of waqf. At House of Zakah and Waqf Uganda, we encourage you to pay your Zakah rightfully, promptly, and you will realize the fruits from it. Find us on Plot 9 Perryman Gardens, opposite Old Kampala Primary School. For more information, call 0777-221-221 or 0706-551-919. House of Zakah and Waqf Uganda. Pay your Zakah. Get purified.
3: House of Zakah ne Waqf Uganda ekujukiza gwo musubuzi omulimi no mulunzi omukozi wo musala okuwayo zakah yo mu House of Zakah and Waqf Uganda kuba kusimu eno note musavu musavu musavu biri biri em biri biri em ne note musavu note mukaga tano tanem mwende mu mwenda tusange ku plot mwenda Perryman Garden Old Kampala mu masuka Old Kampala Primary School oba ku mutimbagano gwa fe www.hozwu.org Tola Zakah otukuze maliyo
4: Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga *149*#. Ojafuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
5: Jaja!
6: Wangi!
5: Nazudde eddwaliro eri omulembe bagenda okukebera tugenda kujjamu kwejja.
6: Nze nakuwa ebintu by'okuntwala mu malwaliro ne banfumiita agayiso.
5: Jaja, bino si bya mpiso. Oyingira ekyuma ne bakebera kuva ku mutwe paka ku bigere.
6: Kisoboka! Be baliwo.
5: Be bajja Green Health Service Center namuŋŋoona. Kankuwa namba z'essimu 07707-8-1174.
6: Hey,

0: mbani zako kuchikumu samba kaumu za mwenda pale femekula lio mtu wa bulijo era bulijo sawa ziwa wezi tisawa ziwa mokaga tubatu ya kutambula paka sawa monana wano full time sport ebie mizanyo ebie mara yobo mazi era obanga weekend yote ya tambo debulonji tukusubi zanto uruwa lero hatuja kubatukua echisinga yo mmaulile gebie mizanyo mkulikeyo mwana lukungu aina engirija tembese mwensonga katina fena tukua saa kati na fetu jakuba tutambula mpola mpola olwalire nakuza mwezi ziri satu omwezi gwa kutano omwaka 2022 momokaga abafunye birunji tusanyikira wamu namwe naba bafunye bibi tugamba ntuwe kwate mukama Katonda buli kimo kijja kuba kitambula bulungi olunako olwaleero nga tuba tutambula pano ebejude abakugu bawe bali nga tuba tutematema ensonga z'ebyemizanyo bingi nno ebiba bitambudde era olunako olwaleero waliyo Uganda Cup ejja kuba etambula mu maaso ate nno ebika bya Buganda nabo byatandise olunako olwabadde lwa ggulo wali nga bannaffe abente babakwata goals zabadde esatu kwe mu waliye wankulu kuku Mutesa 2 Memorial Stadium nga bannaffe abomusu baba kutegolo zabade satu kwemu nga nabente bafunya opena ote ngo mpira kugendera mudachi kazibongede mpena ote mwana mulenzi naji manseri atero mpira ogwasoseo bannaffe abengeye bwe batyo bakwatidwa omupira mulamba nga bannaffe abemamba na makaka baba kutegolo yabade mo ko bwerere mwana mulenzi oyo simulala ye yekaye Peter yabakubye goro yabade free kick empomo obulunji ngo inzo gamba ba Messi ba Ronaldo bebali mu kisawe wali mpira kwe gutego atambude nabana abo buwala era nabo mpira ogwo kubaka gwabadde obana fa bengo ngabulijo bakute bana fa bensenene nabagamba mwe mulinze matala katubakube mtuulire bwabadde obugoba asatu omubuna kubugoba 10 kakana tugamba ntabengo eri tugambe ngabo tujagala era simanyi abebike bilala bo bazze kuwerekera buwerekezi abebike bilala bo mbasasi de era tetuina chabakolera bwetu tyo naye ngabo musu anto oluvanyuma lw'okuba nti bebafumba embuga bo abente bagambe abantu balekeddemu era tetwagadde kunyiiza bene naye nga bwe gutyo mpira gwatambudde n'olunaku olwaleero empira gigenda kuba gitambula ku bisaawe ebyenjawulo kisaawe wankulu kuko empira gye giri ate then wali ewakisha mpira jejiri kubisa webienja ulo nga webitambula mpira jikenda kubanga jitambula mu Uganda Premier League kakati bandafe abavira abagenda wali ehoima na wakubira goro zali biri kubwerere na bavayo bafesa kakati ate abasajja abavipers nabo nebakola amaliri ye mukwemu nga KCC ebakutte bulungi yali ebakutte kisajja kikulu paka wali mudachi kazibongedde mu ne baba kuba goro ya equalize yo kati natugamba anti no kati Uganda Premier League bichali tight tetumanya ani atwala chikopo wa denga Vipers akule mbedo bone rubuli musambu watunga ndako wali mu Spain olunako olwalero Real Madrid bamukoba omupira Espanyol we mukwato omupira ne gumukoba Barcelona ejja kubera angiridwa nga champion then wali ebintu bingi ne mu Champions League Arsenal yakola amalili yemwemu goals ona zali za penalty nga bali wali kuanda Metropolitano wali mu chiboga Madrid nga bana fa Atletico Madrid na Arsenal gogwa yemwemu then tuina omupira ogwanyumira balabyo manyifa balabyo mpira atunyumira nyonga goals zinywa bannaffe goro zali mwenda nga bannaffe ba PSG paka de Princes wali Bufaransa omupira gwa goro tano kunya kakati tulinze second leg nga abagenze wali abasajja bannaffe aba Bayern Munich nabonga abirwana ko jukiro gwa mpira Vincent Kompany tayali ko katebe naye mpira ogudaka agenda bera wakati byonna tujja kuba tubyogerako naye sitambudde gwa muzika bwana Sozi wali ne RK of Uganda naye wali tujja kuba tutambula naye bwana Sozi
1: yes ndi msimo kubira anti ne gase butelef akushere na korairo ya full transports nate kusokola kubira nga tugera ku nsonge sikoze amawulire mu nsike y'ebyemizanyo kaka santi nsonga nyingi nyezi genze masu na kubira anti zize mubye mizanyo mganda wafari ya uliza jilagaro kubira anti obuli ya umanyako tuina nyingi nyo mganda wafingabu wa zogedi mwanjuzi wa programu eno bagenze masu na kuzizi soka soka ando za obuli ya usabite vila mpamvu nyo aita kwa kubira anti efunzi wa musawa bili katuwa ine nsongezi wera kuru wacho ino kubira wana musawa bili zino osobolo kubira anti wagabana kona fene hendo za talk of the week iwange ajenzo gamba anti yali yanja urunyo game ya team ya Bayern Munich ne club ya banafa ba PSG mpiro ugo kwa agenda masu nukula maudire mu week agwali mpira muyitirivu nyo katu kamweko unyirwacho guwase nukwaji ya kuro kusatu na hati ndu zabatu ya ambi kuwanga tuwali mwusunga kula mpira mlarangu mazola baguli mpira gwali mbuli chimu chagaru kula mzanyogo mpira na ye ngabo chibira anti niku nubo ufumbi emele kubira ku mvendiro batu nukula wanuguro kusatu na hidi time around uzabachi tukoze buru onji ndi mjoo kudingana baneba gendo soka o baliba sembeo katuja kula boba bana asuburo tuwa ibatu wa mguwa soka nenga lokale timu za feze kwa ngaziri engagement zenja uro za under 17 under 20 abachala wena bagenda masu nukubira anti baliku fonds za anja uro bagiza ukubira yugana neri active nyo maanda eji football kosako ni women football tugiza ukubira anti tuli active nyo ndo uza tuwa niza kuma creative enough aba federation bagize za kusikuwe tuwa mungu etabi wapa tugenda masu nukubira kubi tuwandi kanga tusobodo ukubira anti wetabamu wetu nukubira timu yikuanga area Ghana mpira guanda 20 so timu za feze genda masu nukubira anti zivu gani wangu bale timu ya feze guanga ya bakuru elimuru mloru wambu muko ngatiri mu competition ba wagizi wachira kujira bila nyo ero wakiru mpira mguanga Uganda guta ambranda Uganda H teams afisika kubira ntizo chikirida kufotuse zenja uro yogede kuruokano waliji ya kuno na ye kuta kati na ye choyogede njagara chime nyawa mutumanya ni agenda kuwangula unaba uwe zingu ni musajja tayagarisa kati kukuliza tiza makati muwiki wacho gantumanya agenda kuwangula mbuza kukunzini kubanga zinganda banga vipers against masno kuyereka anti chikope ringe chimaze banga bano buli agezako okugoba ku vipers alemirirwa kesi siku twa mura banga nga alemirirwa tulaba chitaranga alemirirwa twalabye vira yero twatuluza anti against masno kuja naye nga akola chi nga alemirirwa kati azze alinga akomi wateka chitara ya akomiyo kati bonda bagezako bugizo gubagezako yita akola chi tava kumama lisa tuzino zaafuna nge ya vila juwenzo gamba setback nge ya state council wenzo gamba zifuna kubantu haba tufuna tujabio gira kwa tulisendoza kukugira kulichi nga wefana gana na inga tuinza kulemua buta kutotoni ya kulichi chikuwa chikuwa chini mba na Uganda wali ya bagobili nanti kusinza kufomati wetusamba nti teams nesta tuzivu ganya that is state council vida ne chitara anya gendo kuchika mu confederation cup I think that is the main point
2: bavuganya
1: kuchika kuba wangu wa Uganda cup tachika awangu akwale cho kubimulije ajyo kolachi ya chikati competition eri nyo wano tujja kuogera otu abe bana abasatu kubanga tishinyuma kuchogera kumwagizwa vile obo wa state council ali obo wa chitara aizo gantu tumunyomode nenga ndaga competition erinyo kuchifuanya agenda mu confederation cup dani ani agenda wangu aliji wange banayi baizo kubaba ukani ndoza yange obo kuja kuba tugane ku mpira gwa Uganda cup na go mase ndoza guna kugenze mas ninga moment of the week kuwange mu mpira gwa club ya bani club ya banafi aba PSG wali ebu Faransa nyata wali musufu nyo
2: Wali musufu tusubira anti twafuna final
1: before the final
2: before the final
1: yeah kisobo kila dara bulungi
2: alike
3: ya mbala msiza ko inaje msiza ko iza chikumu sa katonyeza muenda Power of Africa Radio andi msaifu nyo fukosa kwera ku studio za na ko wa lero binji ebitambude over the week na ye akusokera dara anja kujyo ko ku moment ye bika bakutao enjovu no kubade nti nene pitirivu ya mkuru sozo ono baji kute ubugwa makumi ya na
1: ya wachala
3: ngatate ibi ya wade chiba chizibu nyo moneti bomundo kutate ufuta kubayuwa daka goba lewa waga basodo kubanga baku kwatu ubugwa kupi makumi ya na rasodo kubango ya nukula mkoda kamu na akatono
2: ati statement ya rijo okoze ate supporting obuta goba ye njovu nene te sobola kubuka ate mlibi akora chiga kubuka
3: ane nate chikijia kukubange soro kubanga ejatisi atisi suta yu goro ngemu kubanga bili
2: so fabengo netu kuwata koku njovu anda
3: lega mbobe chupuko siyama deputy rivunyo doza deni jie guwa giri ya Uganda tukirize tugali doza inava antanya kila bonga kila bonga Kampala State Council wa KCCA wa chitala football klabu kujokubangi ya dijegwangi ya Uganda kilizo wagana points tano ngatenga wabadu barabanga badi inconsistency na danenge jibadu bazanya mke mpira jawe umulia inza gama titimu ya Vipers chama zimechikopo bali nga bachikuwasi zake bitutu ukumpi nga sambu bitano kuhulichi kumi wakubanga badi ya kubanga badi ya dijegwangi ya Uganda na dara campaign yenu ilatu yuzo kubanga tuchida bako na bako mwa kubanga bafu kaba salo ngu murundi ogo kubili ogo mudi inganwa na damuri jegwangi ya Uganda dozango jeko wali mabega koko alikisisa bide tuweze gomosongo ya jana wangulida na wanabafula saro ngurudi ugwaso kila dala so ndoza mkonti mbalaba okumu honga wafuka wa saro ngo ngurudi ugwakuli ugwamu duiganwa singa wana wasa udo kubanga wajamu kwa chitala football club because mwastani biki Uganda kapa webagenze chitala ubili abili mwena ya mkwa hata na mjira mpena utezo kakana anga brady se nyondo chikupa saudo kubanga chidia kutimu ya chitala anga jamu timu ya next so ebu kubitubi ndabi koko kuwiki ebi saudo kubanga vinkori ya nadada ama ulida ama lonji
2: okay. Wana soze chai nayo?
1: Sebo. Wiki yangi yiyo.
2: Okay, era wano.
1: Wena iti wabuambu inagua. Inabecha au mawiki.
2: Era wano mpira guwa bachala. Ugo kuba kawalira mubika. Ngo yine kuto mutima na yegamba. Vayo vayo. Ugo basatu kwa vile mubutano. Zanaba gambi.
1: Bagwa li lukubafo kusamba kati.
2: Yes.
1: Bumbuli luda wakati ugo.
2: Buli wankulu kukunu.
1: Anyway, simaba tunafudu kugugula kubika ndo za dam safi ya kubika. Hei, nagada nyagi ya mpira kwechiro mpika. Chakara gende kwa ni master zeno.
2: Erana yutu chesunze nyo.
1: Njagara gende, ni master zeno saibu ya febila.
2: Hatu kwebo uzibu. Okunja kwa banyo zotu wa yofai.
1: Ero gende kwa langa chadondo. Yesubula.
3: Hati ila chadondo. Yesubula. Ana gara campaign yo kulako ku mpira gwe chiro
1: njogedde ko bogeze ntiti amasaza gayino obusobozo okuchaza echiro gali boza abiri that is Chadondo ne busiro kuba busiro otwali aba kitende asobolo basobolo ko
2: be bayino obusobozo
1: nambole njogedde Basu chali zamu, echiro, guso okosimu mpilo kwa echiro. Chabi ono yeye roboza buwe roboza. Uwangu nukuku, uguhamu, enambore.
2: Eyo no songa nene yukajiba. Eye tako obudo, obukolachi. Obuwerako. Na ye mbade njagala. Fena Champions League jituwa mulaba. Bulungi nyo. Angatula ba, klabu ya Arsenal. Kola MMU. Na klabu ya Yabanafa Atletico Madrid. Mpiro kukwa genda penalty. Buli omu yafuna penalty. Aba mune badi betinga nyoko penalty ya Ezent. Rwachite baji gaba. Atenga mbe ya Atletico Madrid. Yali soft nyo okusinga. Atene bagaba ni ku Ben White. Ungabaina mateka gari batafuta anti. Omuntu yena kaso mpira gusoka kumubiri. Negumu konako. Sere bisinga teberachi. Tebera penalty. Then netulaba mpira gwa Bayern Munich nga basamba banaffe aba PSG yali echaziza nga tulaba ebintu byali bingi omupiira buli kimu ekikola omupiira nsuubira nti byali mupiira ogwo okupasinga aggressiveness awareness n'ebirala bingi woba otunuulidde results ezo zonna ogwa Arsenal PSG ani gw'osuubira asobola okutuukayo ku final wanasoza
1: yes mpira semifinal ya Champions League ABD Zombi ayase no kosako ne club ya Atletico de Madrid wali ku Vada Motoprano Stadium mu kibuga Madrid kawiza age na Masno kubira anti result ya Jarija Sejanga nonji mpira guri square gole mukoyemo oboli wa Champions League wa for the format ye deri nti awe goes through record kati ya vao tebicha ina nyo muramwa na makuru mpira guchi ali muto nyo jombe mpira jombe by the way ogwa senono kwa club ya PSG zendo za mumu timu ezili kusemifa ino zona timu nonji abulio ina approach ya anja uro
2: yes.
1: Ila chovola banti bakuwa display ya anja uro kubanga timu ya ban Wanswa Vincent Company chiba kuwa chiba samba ila chiba subiramu Timu ya PSG wansuwe Enrique chibakuwa chibakula chi chibasamba kusaidia ya Diego Simeone na hichi agena masno kuwa kwa Atletico Madrid cha jokuwa semu tu ateta nono ya Arsenal ngabo jimanyi na wichi bagendo genda masno kubira antibatu Arsenal ndo uzai timu ilimu katu utujide mpira guna kutimu zenzo nesatu mwankubade ino mkiso kuwa ngule bine nebinji na ye tension wanyo kwa unaba kubi wangu langa binji wabira uwe levi somoza kati aseno kutimu zinesa tupo kina klabi ya Atletico ilinga iwake ya mazawe da joo waja inge samba ni klabi ya Valencia mpira bagu wangu de nyinga ba umuza wa zanyi baba tambuliza kensonga bunu njini yes. Baba comfortable bunu ya klabi ya aseno nti iliku fonds bili zone kwa lachi zone zetaga nti waka yetaga mpire sigaze bili kwesa tu ne mvulaya nayo esigaze mpire bili junanga jamu gase solo kubira nti singebe geze masu na uji wangula ije wangula ichikopo kane nebesi nga nanti badimu kasera kaa kusomozewa nti kutimu zinesa tukua ukana kona zotu nyabani waka ringi ya chisiri ngeda same to PSG na choo chifana gana kati obuzibu wateta ne timu ye buli yao buli kubunkeke na angiri jasura kubira nti ya soboro kusambila mu situation ifana gana kwa weti kubanga timu ya teta tuwa jogera kwa last week di miku ya genda masu no kubira nti ya teta zanga mkira teta chichiriche asine chaji bonyabo nyangeda for a years ngasi na chichigana kura burunji nenge tuka ono mkona mkona December mwezi gwa kubiri gwa kusatu gwa kuna gwa kutano ngetani kukubira nge kunku mkange kwa mbikopo na yoro uza mundi chuka asine bachi nogere dagara bachi nogere dagara bata kubanga bagaza squad. Ichari chizibu chisoka. Nakati, chizibu chivaine chilala kati chiba urikede. Kumanyira mbera mpia, ninomo, asano jayitamu. Nti, mbere ni mpia jivayitamu yokubira kufundika. Tugeze katika zibari kebili ntio. Nechikopo chabulaya. Nti, wachu wangula, kubanga chisingo nene. Nye, wakube omaze miaka habili mtu wangu alichi. Nye, fuke nene iliasem. Chiche gaya, nti, timu zenda la chofura zote zina pressure yo. Utunda klabi ya tete kote ina pressure ya kuwangula. E ina champions jetunulit, yuka. Iwali focus yayo. Aseno ina front subiri bine biko pe byagala hizo gamba nti njagala kulembeza league ni wengi kisingo bune na champions league ya singa chi ya singo bune kati atata na yesinga na mumbera nti abazanyi bana ino bakozesa ku front zombi atena yo muntu ayino kubira nga ali available mentally physical ino bila wone mentor ino kubira wo ngati asobola gabanga samba forum nga obunge kibwana nga samba forum yes. Bagendo sinkana nga samba chi nga samba Atletico Madrid kati situation jaitam bwebuzi buka kwa singana okwa okana kone bali abarala kiatu wanga sama ne klabu ya Atletico Madrid yamara bagozi ndo zazazi bwera kunga basambiri mu bibinje eri wanse wa soka nekati situation ya chuka byachuka wanu basamba bigendererwa yes. Wangu wali bigende byali nga bitono tibati kangayo nyuma nyetu sagalo obirongo olimbwa za zo mpira kulio kwa soka eri ogwenya rozentu twabo maladda ah switch wichibira yoya nala bakisija kwa kuba kumurabao kaka Griezmann kakata busa okagala kali kakata busa kagala kula chi timu ya Atletico Madrid emanyengere je eina cheina ichenja ku timu zone zili Kenya
2: yes
1: eina che samba nga chanja ku timu zone zo ejifura timu okubere enja olobe yobulabe eri timu zone zasigala zasigara mu Champions League na dera kilabu ya sina jina kusemi final. Nti ye timu ya soporo ukuja ne defendi ngo mpira nge guagara mmali. Oba ne kutereka, ne kuja kutati. Ase neyo uzu weina kujipu watia dachika nkaga. Yes. Ndatenda skuwa linga goal. Mm. Jukwa ya dachika nkaga, dachika nsambu. Agenda kupa frustrated. Mpira hizo tuka mswesho naga katika
3: mpandikinga.
1: Katika, na naga kuhuza kuliji. Ndoza mutuwala, mutuwala na mfasuleti. Naga yuwa na mfachi.
3: Na standi na yesa tuijari.
1: Na ulijia ringa wende. Na ulijia mpangwa kwa mwuzi ya nkwala chi. Anipa upo nitiba nafu. Na gamba kuhikini ni na West Ham. Kati, just imagine. Ndijego simene amdute da chikansamu mutano. Guli 0-0. Bali waka. Mulandan. Goba kwa leto roza aji. Kwa mwacha haweza kuwa tetiko?
2: Nga imagine manista ya gobi ye.
1: Nga manista ya gobi.
3: Maza dokuwe vatoniwe.
1: Mwacha haweza kuwa tetiko. Tetiko switchinga. Mwakati mpira angu utanga mguroza konti uyo jagara.
2: Yes.
1: Mwesi kwa kuwa teda chika nsa mwetana. Alenga timu ilo kusofozo chiko lecho ikilabia tetiko di Madrid.
2: Yes.
1: Kiteki ni kari ya sofozo chiko lejigo sinyoni. Na kwa teda chika nsa mwetano. Na angu kulemisa na angu kubwa na angu kubwa ngati ugunyuma. Nguverao, nugukona.
2: Na angu futi.
1: Kati tasira ateta. Ni timu ye.
2: Ali masanga
1: niyo mudacha mumiuka ndibagenda bagenda focus bagenda gani tufachi wano
4: soka govee tuluhuze kuchitu wuze kuwestamu kutuga nusamba kuhikeni kubanga yimu angu wajia kulachi katia wuze jana kulachi so ndoza munti na gambo anunti aseneo eino kusobozi kubanga chia soko kula ukwa ukana kuna aseni ya abuli jo abanjiwa manjira niti ya ina abanjiwa soko kwa ngule kopo pyo mbie vyo kema zima tachari nga aseneri ngaseneri na uwoju wa gilo mwagizu wa aseneo juwa gilo gama netu tudizavinga eno ina abazanyi abasobola okuba wa results ezo zo kongwe ebikopo bibili bino ebalimu nayo buzibwe buli nti aina kakunizo ka Champions League ne league obutafanagana banne banne bali kufundiza kati atetu kuyajja ku kino taina okira taina wa assignment ndala uba mukuba wano abama zizao
3: season yange weddeko
4: nga season ye weddeko yajja kusamba kino Eja kula mchisuboka mbira yonana Nwankubadeza nyo kukiriza ntiasi ni stiwe ina beta hand Kubanga titiko nabaza njibiba ina Ni nsamba jiba samba Mpozi ngaba kuzi chino chenjo gedeko Singaba soboru kukua atasi ni dachi ikensambo Benka aga mwetano Asi nagenda kupa frustrated Ere nzo kupa kuchei samba Nwisinga nanga athletika soboru kuzi wa mkisogo na jasi na mchukopo chino. Ninga kurangi ndoza, asa na mpata la tetuko mpilo guwa kudingana, asa na sutuwe ina pahandi, ina kukunkizo, entunotuno. Na itali teknika, ilimu kusobozi on paper, ndi asa na vionna ya visinga tetuko kupepa. Na itali teknika, atali Diego Simeone, inzo wakuba better than kusaidiri ya teta. Kwa yes. Nina kupila kwa kila bia PSG, guwa kudingana, kwa labio guwa sose. PSG ya mtuparo uzanti egose. PSG indara.
2: Yes.
4: Ye ndaba bantu abantu sokwe kirizisa narabe ne musomesa Luenrika Rance Mind Games nga agamba nti tarabanga okuba sajja barumbanga nga olise nga Ken nga kana kuzia kaliba ku kaludi yas nga sira ngo ku timu erumbanga ino ino timu nzibu nyo abawana ije ko pressure ajija kubaza nyibe abagelo sinka na bantu bano neba zibaraba piece ginge samba Chelsea yagenda yo nduza ku round of 16 yagenda yao ni bakulembira ne gutabuka gwa meka ne test ne gwa mtuloza nti atese ja kudde bongereza nga piece gi ya David Luiz kiso ya gova tani rwambe hizo gucu sangeje bakuba mu mpaka ze za World Cup eso bikora ne gutu ne bagenda ku Stamford Bridge era bayongera gukuba munga bayuya ko mungu tugamba ati kisi bade bajikubira unyawo yo muyongo bwo sisi ntaina nonje bila kunaja same ndo ogenda gende wo goroze nti oli close
3: in fact na Liverpool ya guchi memo zile bufaransa
4: gojja kuroza nti oli close na ye nebwa ye bwo basemba mpira gwawe tibali ke nti byawe era bana bagamba sima pwiro abuvugamba sima company simanya agenda komo akomo wagenda yagenda gusamba ajja kudera kubagusa bugusa
2: ololeba pamisinga nyo
4: ah bugenda gusamba ngagwade gusamba ino twali njawulo ando kuno gwacha namu edachekeza asuka baba wakuchitiwa nalaba dembele nga akutagulimo edachekeza asuka nga ati ando mukagula funa unakuba white ne bugenda kujja Busa emu pira gwa butebwe ina pressure ambo bugenda gukuba yo gukolechi bugenda era bani alikasera kazibu bugenda kubanga era wegwali goro zijja kunywa kadi bajjafuna kwa bagenda basalira okumpi ne wara na baba asinga bagenda baba asinga bani na basajja abalungi ne tinye bani nonji sijigana bwanga yes. Oboyi na abende ayogera ko basufu ngugase ko nono mulenza akola kambaka koma osoni ya fundi ya injali ya mkosa Jamal Musiala yes. Ne roza mumbu timu ya bani ili complete na yo uwangu chiko pinto za nakwe unya kubanga bayi nabwe cheta agiso kuwangu mulenzi omufaranso yo kuva mu Crystal Palace je ba mujjo okudeno ompira ina munji Mpira akwagaza omupira.
2: Yes, ako encha kuguzenga.
4: Akuguzenga tonokera kokera kutafu norozo genda bibu bakanya kusanga.
3: Abanye mpira mwangu.
4: Unje koza mwangu.
2: Mwangu nyo.
4: Ajina kuita onda kuita onda kuita ono gandi.
2: Okwambala soko no simobo.
4: Luis Diaz. Ana sija kairu mutindo.
2: Yes.
4: Nyo otuka kugamba Liverpool eno

0: sembi yoka ku the Emirates anga sina chaza club ya Atletico Madrid rosa mukonti asina chai nenkizo ya manyi nyo kulabanga ajamu club ya Atletico Madrid wakuba denti mutende si Simeone asiva koko kwa ateta kwa experience nti mvudo waka zigi zigi ya sumulu kubanga akolera muko decision hizo kubanga atemuisa dhani ateta then wogira kukilabu ya PSG ne kilabu ya Bayern goro muenda amu semifinal ya Bulaya biba debizibu nyo kubanga bida bika kunyo na damu pira kwa Bulaya agozi kumpi muenda chiba chitigeza nti gigamu kumatimu za agasingo kubanga gegula ati gigamu kumatimu za agasingo kubanga ati agatebo mpira wachibani agenda kusanga kasira kazibu nti sokera dala utuna PSG ndo zangu joko kubanga ateba goro zari nya PSG ni rebalanced ba balancing mu department season na center back midfield then ni wali ku rugobo rutebinti PSG yeso solo kujama mu kuba goals enya na yata ine nkizo solo kukuba goals mukaga nti abadde atebira dalo bulungi omupira otunira ba front 3 ya basatu abantu ba desire duwe Osman Dembele ne Chivisha Variskeria msaji wa Mujojia ngeje bade basamba mukono wa kwadenti abadde asoro kwana akola mukono ku substitution na leta mukoba bakola ba mayuru ne bajane bagata oko game eyo echali nzibu nnyo anti bagenda mu Allianz Arena atukirize tugane nti otunulira company ya cha ino kukiriza nti acha suru kubanga agende waka okubere waka mugwanga ya German na jamu kwa club ya PSG na je obusibu obu nabone banga dinodio na kufamu bibinja bana vadeta sibira mupira mimuku bintu ibade bichamu kube nyo ndoza mwotu ndamu kechi sengeche Jonas Center no musambe tiwa upame kano babadde bakyaganya okubanga bakwatagana mu nsambe yo because company yemu kubatele sabagala enyo okubanga basamba high placing game never winga azabo bayina ba Michael Lisi ba Luis Diaz naye babadde bakyaremeddwa okubanga babera calculative nnyo na dana mu game budde kibwe tulina okubanga tugenda mu offensive budde kibwe tulina okubanga tudda nti Michael Lisi wabayina omupiira nga akuta abasajja abayingiza fe tulina kubeera wa bibimu ku bifeeri badde bikyaba kube nnyo era obotira mu ne game gye basobola okubanga bazanya over the weekend. Bako zama liga gozi satu kusatu. Hawa mimi kwa Allianz Arena nga timu nga head 9. Yabakube gozi kumpi satu. Nenga okena kubango zanya kilabu ya PSG jwezo kubango roza mkonti. Yemuko timu sikati kubulaye zisinga muko kuvyote birungi. So zendoza mkonti. Bani singawa anayagala kubanga afuna kabondi wakujamu kilabu ya PSG. Chasa achaji ina kubanga agenda kubanga yesi viratio mpira. Alfonso Davis tuwa mulaba mfirst half ngechama zimu musajia mchari libanga rio na ira nipina utelio dembele jiareta ngarufoso Davis wingezo bani tebachi akola the memo homusa mbe itiwa Chivisha Variskeria ngulaba wingiza wezu naba basarako ngabani ya siga za kubange kupa counter attacking football juke ya PSG mnidi fielding ala ina mvuka nga buvitinya ngabusu mlo kubanga buku bini pi reju
1: badembele kwa maonga alifi
0: badembele nebaduka so baya na enon kubanga asarako enumba za timu ya PSG timu zonezi kubye PSG nechoosi uyaja na amu kwata mpaka za FIFA kilabu wadika punga amuguira ya muso kana amu sarako wingi play ya muku yako wingi play zineno nti badembele banu eriva angevyo
1: kono sato chelisi
0: ya guira omani omopida guwangu bebe tuveji guwangu wa form guwangu wa tactics dini no mutendesi kati team cheusi enzo yajia ngeina form no mukisa nija ne kwata timu ya PSG mpe gozi satu kubwere era ndoza wachirabye ko wanu mpaka zabula yanga akomyeo tugamba world champion akute kilabu ya PSG chicha gendo kubanga aleta kuchisawe umusaji ya muswazi ya mpe ne majini ya golo kumpinga munana plus nasulo kubanga mfulu mpe paka zabula ya so sindoza mkonti Bayern agena kusanga olusozo lwa manyi nnyo ku timu ya PSG nenga goals tugenda kubanga tuziraba because ne PSG songe badde chaba kubire nyo goalkeeper wa aboyo Safanovo yatana kubanga imirira bulungi adamu nga tuja ja janugidwa mazi ya famu ka ku timu ya PSG da PSG kubanga dawe ku final asiro kubanga jamu kilabu ya Bayern nekuja kubera muzibu nnyo then ne kilabu ya Sinoyo asigara ine nkizo ku timu ya Atletico Madrid wabula singa Atletico Madrid Simeone tagenda ku final ya mpaka zino chinzo kumutwa bangi ladi ya miaki ni nadanga muenda ngatazi ye kubulaya because ye chance uzanya Arsenal anda dogo ngagwe ni wangu denti gwe omusinga koku final wakakuba bili ye akakube mubili mukaga emiaka mingi gwe juzi wano bili kumiretano bili kuminamusambu bili doku final ando samu konti ya ina chance na yukula wanga ate agenda ku final
1: haba tende sina sato bona bali mokatiba ka Guardiola company Teta na Enrique. Na hati Arsenal yoche samba. Akatiba ako ngate tukategira.
2: Chichicho utegeza.
1: Omupira Arsenal kwetu wako Ateta. Na dala kubikopo bia Ulaya. Dwight usubira ante omupira kwa theoretical. Arsenal yegenda kudetectinga goals.
2: No, no. Orumu gadunya chisinza kwa opponent kwa samba na chuse nsamba yo. Nti wasika na opponent inga bia samba bia bifana gana bia amanyi bia adwea. Yana wicho gendo kurizotinga. Kumanga gubo samba na hii. Ndi wana singana akuo kusamba choo samba. Choo gendo kurachi, choo gendo kusamba. Asa msinza kubanga jirenya performance yunga basama kilabi ya tetiko. Kubanga, diyo kusimu ni miku bimufuro kubeo wenja uru. Yeah, agenda kufo singa into the system. Agenda kuleta, agenda kuleta mchate gira cha samba. Cha gendo kuleta mu. Tagenda kuwa bibanga, agenda kubikurozinga. Ngo genda kusamba uja. Elo genda kuzotinga kusamba inawe. Osoburo kubira nti osoburo kubako tuja mpirogo. Zekurange ndo za mova tulegu. Bombu uziza. Timu nesho kedua tufune bantu. Batu ujile kutimu sino. Arsenal Atletico. Anuge bala baku final. Ne pisi gibaya ni mokin. Kuwanga. Jene pire jo mizibote jina gua. Nienga jino kugwa. Kuwanga jino kugwa.
0: Tino funa kageno kuwa
2: faino. Tino funa kageno kuwa faino.
0: Wajetu wala bi faino, musemi faino.
2: Ne kuino kubaka kuwa faino. Enze, eze change. Ndabanga Arsenal PSG ku final simanyi chenye chempulira baba tibatu useyo neze over two legs ngatugenda dala mguno ngo kudingana sija ko munyanga ndabe PSG na Arsenal ku final echo chempulira
1: golaba yani ku final
0: maji okoje kukaba tendesi abana abasigaddeko abotendesi nga kampande Adedi Mikel Arteta ane Diego Pablo Simeone Sakuru isi nweke nti watundi lavati ni sababu nabu baringa bafu butuka nadara mikono jia Pepu Guardiola but Simeone ono yomu kubatende nweke nweke yomu kubatende sindo oza mkaseda kanubo nizo kubango ure itamula iniemo ngani ne Pepu Guardiola kusita ilo play jasa amba nengiri jasa ulo kubanga wangula mkompira because bufalansu oyo abadde arudde kubanga wangu lechikopo echa ablaya ili mchendando za masemu chendamo esatu yes. Abaju kiroburu nji baria afaine yo
2: babo nyebo nyaba faransi
0: kadheni nilako mao bili esatu bili ena mwona ke ya didi ya disha msewe mutende sari kutimi kwangeli abu faransa
2: timi ya Ibonji ya Petrus Evra
0: yes Bashabanunda
2: Juri
0: nilaja poto naja morino na haba kuwata na haba kuwa jojusi wanu nibasanga Bayern kufainu Hansi Freke King Sokoma ni naba kuba. So, najana wangu lechikopecho. Uloza mkonti na yomu wakuleti ya manji. Mureji, abantu jibagamba anti, ya wansinyo ya habari mwenyo. Najana soro kubanga dominate zo mpira guabla ya. So, uloza mkonti yomu kubatendesi, ababa sumo seko. Ela ulabi ngedi jadu
1: ula mko. Chokanga ajeo bambape.
0: Aha, bambape kwa naba futeo. Katutuwa gira kwewe PSG. Batu kamwe sente mpiti rivenyo. Ngabasu midanti sente, zinzo kubanga zibale telechikopo.
2: Wepe sige nayo tuka nga Mgaga, mgaga ya kiliza nyumba star.
1: Yes.
2: Katina tukwa uwezige, madidi kasa mgula kumba, ya mgula kumba mpena kiliza. Na tukwa uwezige na kuteka msumisa. Msumisa na wabikora. Yes. Urumu chwa chetaga weta zikukiliza, nti msumisa asoro kura. Kwanga ulimba penga bakina ko, ya kuchumia chidita mininga, kutimu, otajia kusambo ya jatula katibu, ya jia kula wadu, sinja kujanga kwenja gadi, ne, banu, msumisa kasabamu kwa samu, Musumisa na kuata bazani na kuata timu ya Ufaransa na timu ya Portugal na ajitekao.
1: Achito.
0: So, yomu kubatende si ndoza, habari waguru kwa abatende si bo, na ilachi bachizibu nyo, wabutamu wa faino. Na yu wagenda, abanda batende saba tuba inebi yoko kakasabi inji nyo. Ndoza, injaru wakati wa mikira teta ni company nti, company ya abadda wangu deko na dara kuri. Jino wakubade nti, liji nafumuko, akutije guange ya
1: ungeleza.
0: Na je, bando bacha ina, Ebyo kukakasa, nubyo kupuruvinye sinti batende sivarunji.
2: Na mwa feeling nti, mgena tuka mwa babadi baga nti kompanya akoma o, mutuke mgambe utu uvasi ngati ya komio, naka timu sababurunji ngatarivo.
0: So, zada watibia PSG, asolo kubanga kubafaino ne kilabi asino, ne, nchari mkari nti Bayern, acha ina, inkizi ya manyo kubanga akola comeback. Singa PSG bana mkua tegoo zibiri, oba gore momo dachika, ya 15 zisoka. Ngabani ya didi nzo mpiro ogu. Atuizo kulabe bie nja ulo. Ibigeno kubeda mwari ya stadium.
1: Kuziro musamvu tano muenda akumi, musamvu muenda zero zero, ziro musamvu munana biri, asatu nkaga nkaga. Na otubulire ani atuka yu.
2: Sabari ku peji za fabari ku TikTok peji ya Fepale FM Radio, na usimuru genda unoteka wendo oza yu, mpira kuwa seno. Seno ni atetika ni agenda ku final, ne PSG ne klabi ya Bayern Munchen, ani anakuwa final. Au nyo usimuru itaonari ku YouTube, ukasira kano, Fepale FM News. Na usoro gena mba sunoteka wendo uza yuneva nga tusoboro jifuna.
1: Ala?
3: Yes. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Amina, yewa ilikuza. Ania agenda kufaino?
3: Ono wadili wase no wadili na ikengira.
2: Gwani agenda kufaino. Wase mnao inzo upo isa daka.
1: Na wakamba atletika nsijamu.
3: Ndaba nga
2: ya seno ne bayani kare nyomwa gizwa seno wabari nyewe yedara agamba anti yake benango inchi
1: masaro kwechibira oba wachogedde ko kuluoyo
2: aha
1: wagambye mbabaseno basaba bayani ndo yachogedde
2: oba roza ndu munafu
3: assalamu
2: alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh
3: yati gine aseno ngale nanga ni mwagizi wa seno
2: ugambye ani
3: yesi gi
2: na seno
3: ne aseno
2: Anyo no mwagizu wa sene.
1: Hey, mwagizu wa sene.
2: Agande PSG aseno.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Agana yungi mwebali kuweleza gwanga.
2: Mwebali kuweleza sebo.
4: Ono Huseini Kadbenzari na magoma.
2: Yesebo.
4: Timu ya aseno, ni mwagizu wa cheri sina ye. Chikopo tigenze mo London.
1: Sira wanga kumu wangizi.
2: Sajia tenga wachigizi.
1: Ayagalizi.
2: Ni bayo mwagalizi. Ede sebo?
4: Mdini wali masebo.
2: Kani sebo na wali jiva lisebo?
4: Charles kabugo na suchi wakari gaseja. Wagira vilo kuchari kusango.
2: Eba vila mwa. Iye vila mkulikeye sebo hoima.
4: Wavayo.
1: Wavayo mtia.
4: Batu kuwabiri. Simu uvi.
2: Simu. Chitufu wa mwadi mutufu.
4: Simu uvi na yeo kukwe mpira.
1: Iye.
2: Jogulia vila baliri nyamwe gere. Huima.
4: Aseno eriku miti.
1: Hey.
2: Agenda sambani kufaino.
4: Agenda kufaino.
2: Sambani nanti.
4: Aseno agenda kufuka ni mirani.
2: Hai. Baya ni mirani.
4: Wadi.
2: Baya ni mirani.
4: Manya agenda kufuka ni payani. Abuwa tuka ni payani.
2: Hey. Butere vukoli.
5: Ano Omar Hambi chugu nukusalama roti.
2: Isebo.
5: Isebo, ze kufaino ndaba kwa aseno, net Bayern Munich.
1: Ani hatu wala.
2: Tufuna tu kawa, mzeje mzeje. Mzeje tutu.
1: Zeke tekule kwa.
2: Ne
1: mani yaga mechi kopo mbaya.
2: Neda sebo. Tunaya kumaliza semi faino.
1: Tumeneka semi faino ba.
2: Ate, ani hatu wala.
1: Yaga kwa sebo mga katipanda kutu. Kwa machaba aseno, baga na nyo Bayern.
2: Mbuye timu, jibasa bula.
1: Ala?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Luangga Abdurrahman ibarat gara kundur najana aku di kaki.
2: Isteru. Mpira jino jichari, temuzirika. Mpira jino jichari.
1: Ne, obako bibanda, batekenga uko ambulance. Ambulance na maluwa liroko bibanda. Kutama mateka, geba ino uko leta. Buli kuchibanda.
2: Nga ne muli iji ambulance nilabia uko.
1: Nga bajita gesu za bini.
7: Tewari ambulance.
2: Nalabia kau, nabu nalabia kusaya wano mchibuka Kampala. Nga ambulance ganyu simbula.
7: Mane ni nalaka tukida nalabia yao. Abimu kusaya wano. Nga ambulance ni nabu ingirida. Mchisaya. Misaya tumidaba nga ambulance. Ambulance ingira dala paka mchisawe. Ni kuwate kuwonegea. Ne wano. Ambulance beda buweru. Ati baso kaneba mudusa. Tuelu mu ambulance. Akati gwe okay chiba we chiba dokuanga aleta byole sawo nezo kwera kati zimwe ko
2: ram sai bula wewe bula we bwe buze mchisawe akoka ige ndemu chibanda
7: ata chisoboka
2: chembaga abase no echo guru bachiye mamu na bo wala nase no kubanga sibase ne bokka ona abajuwarana nawa wala nase no chiye mamu kubanga bizo babi
1: nenda nenda banga abantu besika kubibanda no gamba kati okwagera zino timo ino kubanga
7: omanyi wali wa kantu abase na kali mpanga kaba gumia anti bali mpanga balu wano kubanga bawangu le chikopo cha Champions League ngati bakubidwa mpira anga PSG ya chikola ama clubs ngaga Bayern anga gachikola akwasi no ikale club tena kubanga kuba mpira mu Champions League campaign yen ne echo che chiri kubanga chiba gumia anti tetuna kuba mpira solo kubanga to chimekinga paka ku final te chibadde changu nyo elima clubs na dala kutwala Champions League ne wakubadde nti abibadde bizze bibera oko because ne teams zibadde zize zibikola akili zoboga na zibadde balanced mu ngeri emuko atenga azisamba bulungi na ye
1: bwana ali katukomeo kunsonge yenyini na etu cha ine songa ya Uganda Cup na ye katuetolole mko katini tukomeo
8: Olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandichi ogwamu amanyi noona fuwa nga tolina kyamanyi kyokoze wetaka kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa KYT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752 63 noti 855 oba noti 78 anamunya 7793
9: Ubwiye mu bofinga buryo. Babal FM. Kongera kukuhereza mu mpereza. Isingira kuri kubanga ya mugundo. Natera ukutandika ngari mu mbe. Tukuse nchuka chuka. Muzimu ku programu zizafe. Irange kate. Programu yo. Ya bueno. Kubueno. Ya kukutuka nga kubulirwa sande. Ukutandika ni saa 11 za kaongeze. Paka kusaa 12. Atobo. Programu yo. Ya manye chidukacho. Iba tebira obulirwa Sunday kusoo 11 ekutukenga ko obulirwa mukaga okutendeka ni saa 7 paka kusoo 8 isa kaongeze owate program yo ehilimi nol ekutukenga ko obulirwa kwa Sunday okutendeka ni saa 8 paka kusoo 9 isa kaongeze nga bulijjo impereza eno ekoleddwa okwongera okunywesa mu mpereza wamu n'okukutuka ko obulungi Pala FM okufiddinidda amawulire gakola nga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemu awangaalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pal of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate okuyamba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone. Wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Jangu weewandiise wano ku Pal of Africa Radio kati ofuna okubangulwa. Fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo. Ubu kwibuza kuba ku noti musanvu noti emu ana mutano chinana mubiri kumina mwenda fuka muna maulida dako Nepal of them
10: Adhan kuchukumusu mkatumusu mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
11: Echifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka obusabubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi ofuna ekiketo oba gasi mulubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa natural

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu neya Mills ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham
2: obweyemu bwofinga bulijjo kwekwongera okuweereza mu mpeereza esingira ddala okuba nga yamuggundo nateera okutandika nga lumu May tukoze enkyukakyuka muzimu ku programu ze zaffe era nga kate programu yo eya
3: bwino ku bwino
2: yakukutukanga ku buli lwa sande okutandika ne saa 11 ezakawungeezi paka ku saa 12 ate obwo programu yo eyamanya ekiddukakyo
4: Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu.

0: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال سفيان بن سعيد ثنى
1: فاغامبا
0: نعم ثنى حدثنا
1: نعم
0: قال حدثنا سفيان بن سعيد حدثنا أن أبي حسين قال أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة فقال ما كان بيني وبينك أحدا تسأله غيري
1: أبو جريسي أبو ولد تابعي أيتبا أبي حسين أغامتي أتيت إبراهيم إبراهيم oyo amanyikiddwa nga Ibrahimu Nakhai yomu kuba kibaru tabi'in kuba tabi abakulu abali mukurunu al-mufaddala abali mubyasa ebisatu nabibi yakubako sitambuti ebibi ebisinga mubuli kimu kyonna obulungi mu ddiini eno akidatan
2: muzikiriza
1: islaman
2: mubsilam
1: tadayunan
2: ممدالا
1: ادبا
2: ممبسا
1: اخلاقا
2: النيسا
1: مبينا بيبتو سينغا مبينا نينجا غلاب ادب امبسا ازاري وقت وابا وليمان ابو حسين اغامبا اتيت صفوانا للا اتيت ابراهيم اسأله عن مسألة ناكولا ekisoboka nentambula nenjijjo muwa wamwali mwayitibwa Ibrahim Nakhai nga nina amasala genzo mwebuuzaako njagala njigirize newe namuntu wakone nga mubuuza ne mugamba nzize ewuwo kunjigiriza laba ebigambo muwali mu byayagera yabuuza omuyizi azize okusoma fakala lahu namugamba ma kana baini wa bainaka ahadun tasaluhu ghairi gwe otambudde okuva ewuwo ojje ewange ombuuze yirimu eno wakati wange n'amakaago tewaliwo muwalimu yenna gosobola kusinkana kumubuuza amasaala gano osobola okujja ewange
2: tewaliwo muwalimu mulala
1: wakati w'amakaago n'amaka gange yenna gosobola kubuuza amasaala gano nzaaliwo nzeka
2: tegeze nabawalimu abalala bakuze seko
1: sinzaaliwo
2: nzeka
1: ekiba kiyita attawadu
2: fil ilm
1: abawalimu bedda bakkirizanga nti fatwa ya munne ye fatwaye era abawalimu bedda bakkirizanga nti yirimu ya munne ye yirimu ye era wabuzanga seeko omulala n'akuwa fatuwa nojja n'omugamba nabuuzizza seeka gundi yampadde fatuwa weti ku masala gano omanyi yagambanga yagamba kauluhu kauli oba nagamba kauli kauluhu
2: ekigambo kyange kyennyini kyekiki
1: oraba amanyi abawali mbedda
2: nga tadda mu kujungulula
1: tadda mu kujungulula ansa ya munne balinga bawali mbannaabe babalabawo balinga babalabawo baba wange ebitiibwa tebeemanya bokka nayirimu yaabwe era tebaagamba nti ffe bawali mufekka mu kitunda buli muwalimu yamuwanga ekitiibwa ekira kyekirina sooka okujjawo nga tukyongeza kubiri byetusoose okulaba nti omuntu alina sooka okuwa omuwalimu ekitiibwa alina kuba muwalimu munne omuntu alina sooka okuwa omuwalimu ekitiibwa alina kuba muwalimu munne kati Sheikh Abubakari ekyo kiraba ludda mu bawalimu bameka wano e Uganda
2: Allahu akbar Omwari mukubanga ya gariza kone mune. Asanyo kuru, sanyo liya mune liyatu usiku.
1: Na agama fatuwa ye, fatuwa yange. Ensomesa ye, ensomesa yange.
2: Tekibuzo chombu uzako. Seka gundi ya chidamu. Siri nabu etavu wa kuchidamu.
1: Jena ni fatuwa ya seka gundi. Soko labi adab. Fil ilmu. بين العلماء بعضهم ببعض. نه وانورنا كلواليرو بوليسك أيا غلا أبا يزب سميكوية. إذا أيا غلا فتوى يا باجوا سك منه وجناه وفتوى إندلا. ونجناه جي جونغولا. بس دسمك سكاني تسكا غوني. أو يسكا بمسمكوا. أو يسكا بمسمكوا. ولا ما وادين بتوينا. Shinagani kuata mizani yobu juri zuwe tusuma mchitabondo. Mizani yaba wali mubedda na yaba wali moru na kolo walero. Aba wali mubando betusuma mpitabu betuwe tuage Uganda. Betusaba Allah atuwe atuwanyi sizemu. Uganda wifuna aba wali mubando bando bando betusuma mpitabu. Uganda gina kubeli bulonji.
2: Kati faba wali walero feke njini fabari wano. Tuwe tandikireko.
1: Aha.
2: Naba uliriza. Aba wali mkuba. Mm. Manjiba anji.
1: Mm.
2: Nabo. Mm. Tandi kila kugwe.
1: Mm-hmm.
2: Otandike bocho nga. Oyongera kiri muno.
1: Buri mwali mwawuliriza palo vafika radio. Obo muzadde yenna ina mutabani wenga asomo obu walimu. Mm. Obanga ina mkwano gwenga muwalimu. Mm. Asolo mkubilesi mnawaga mwawuliriza palo vafika radio sawa zino. Jitege. Jituninge.
2: Omwari mwateja jewa anga Sheikh Ismail
1: enam
2: wali imaganju chimkaka seda dala kuwari
1: alisika
2: badiru nkarubu imamu uwe mzikiti esatu katoke
1: enam
2: katanga uuzawe nasana
1: yesu
2: nekachiri ya wangari
1: Allah nafaahumullahu bila ilmu
2: amina ya roki
1: walana jamian
2: amina ya roki
1: chusa Allah baga sinayiri mnafiwe nukutu aliza wama
2: amina
1: kati Sheikh Abubakari omwali mumtufu yono omwali mumtufu yono kati omwali mwali ku Pearl of Africa Lady sawa zuni nyagala yikowe mutochi zino sifati zituli mukusoma zimuli zabadde atambulirako wabaza abadde ina yisemi kono masala kama alhamdulillah ana ala siratil mustaqim
2: nga tayina wetavu kuogera kusomesa kintu kiralanga munna kisomeseza ko dhuhuri gwino jja kwansi ni nochi
1: no
2: bisabulula akujja ko nga
1: ojja kunyweza obunyweza
2: obanga someseza wate ateseka wabasi meseza ebifu
1: oyina minzani epime bifu
2: kitegeza wensomide wembanga ndi muwalimu ne mpulirango muddu aseredde muwalimu aseredde nga ayinza obutasobola kukoma wo Nijia, ina plautewe, ni nongosa, ensobi.
1: Ngarwa chita sobra kuma wa. Wansobo dosumisiza wano. Tumuwe accommodation. Ewe chitaba. Tumuwe ne facilitation. Tumu facilitating akomewo. Ajatereze. Mubuwalimu inu, utuwa yitu somu mubuwalimu.
2: No.
1: Batu gamba, mubuwalimu muno wa akole ensobi. Mufundire excuse. Yandiba asere debu sere zingo rulimi loge de chidana na inga badaya gala kutegeza chi?
2: Chidana.
1: Oba, yandiba nga inze hadithi jemma njine aya jemma njine bambi yeta nabi manya. Oba, nandiba nga anze inze awuliriza inze nalina tegele chishamu nga seka chasume saza kururu chichishi Gwa wacho yangwa nyo gama tiseka gundi ya koze nsobi. Oruza si gwari monsobi. Gwa wacho yangana nyo kutege la ntuli ya koze nsobi. Kati watu yinzo tege la ntu mwari mwari ya sumise zensobi. Oba mpye mwiji tebifu. Ndi ya sumise zebichi.
2: Yeah,
1: solution watu yinzo jiko lela. Kumuzi zabari na mga seka. Oba do sumise za wote na wote. Neze mbade manyu wenti ne wenti. Kati. Uwe mtu uranga muliba vili. Ya agenda kuburi ya luwachi ya someseza wacho. Na uwe mburi ya luwachi wa bado mfunye mubi. Mugenda kufaunga mkanyiza.
2: Sheikh Bashiri.
1: Na.
2: Walua kantu wakamu kenegomba rumu Sheikh Mufti Naib Mufti Sheikh Chivati
1: Nena
2: Mahmud Chivati
1: Naib Mufti Supreme Mufti
2: Naib Supreme Mufti
1: ka Supreme gateka ko yawula osubulo kwa wula bantu bayinze kubanga
2: Deputy Supreme Mufti
1: Nena
2: Naam yaina ko yali agenzi saidize utambale iyo Umuddu nasaza suratul maghribi nasome sura kuzine sura zaffe ezaba tubabulijjo entono zine ziri mujuzo amma niyo mwalimu yasoma mu mberanga huruf tezivayo mu kutufu bwazo kati seka bali mu lugendo bamalofuna udhu okujjo kumali okusala nga eswale wedde kati ne bayimirire bali basali seka nasome sura yemu yenyini seka jasomye nayo najisoma mu kutufu wayo Uluwamalo mwalimu yari achari mu muzikiti na mtu ukirira na mugamba seka ayo mpuri de ngosoma boti neboti soko undage uwo somi na vikule sula nebajisoma butufu mbutufu wawo nebavao nga wakanyiza mti ori hawa dendo uza soma mumbira nga ya jitukua tabu uchamu natereza mkusoma kuhori Nenga tewali wa
1: alwanyi na mune omwali mu mtofu yoyo omwali mu wabwasobya abatasobezanga agenderedde eranga wafuna mkwata kumukona amalage ekitufu ali wili ngo koma wo okuchusa kyekichi na gambye lwachi goya galo okoma wotereze lwachi si yego tuwo busoboza kumuwatereze kadinga tuna mu busobozi kuma okutereza tusoke tutule naye
2: naam
1: Utuna afuna debate ya yendo noto na yafe tukira kufunga tukoseche tukanyiza wanaba ye mtufu nja kumayanza abadamu kwa tensobi nenga nze na chiku watobubi wanaba nga yabadasobeza tuje munga katokozo otio okuda yotereza tinkoze nakola wati wati tumuwe platform akumeworu nakolu lala agamba nagulina sumesa wanti na wati nina genzo kuda muta ganjule bitabu nenga nechino jechiri nachireka yu kati tukwene nechino nga yeke njini ya akuzatia
2: ya terezeza yeke njini
1: ya terezeza na ya te wichija mumbira nga mtu dina ye naba nga isiga deku ndaba ye na unosu wala kuchi nga munga nyukua atagana kubange dana chuchu chisubirua
2: chisubirua
1: kwa nga temu kwa zi
2: temu kwa ataganyi
1: tovola mwalimu wabula tuina utuwa tusumobu mwalimu batu gamba ihtiram ara il akharin
2: wakuwechitiwa endaba ya munno mulala
1: kubanga sigwa singa yoku manya
2: chetulabanga wana baimamu wana bote weku banga
1: abayizi bebali itango kweku abayizi baba wali mbebali itinja ukana nebo baimamu tebeku banga
2: nefwa neno nti osibolo mukaga zisibolo wa mukaga etwe walana zakatu jiwa mu zakatul ma zakatul fiti tujiwa mu mere tujiwa mu senti etwe walana
1: bi bisfani ni besoro kusigira ko bingi kan kusigira kifana nchaba bashekhayin al azim mabiri Abu Bakar ne Umar kumulembe gwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ngai khalifatul muslimin al awwal
2: Sika tategeza anzi. Ategeza uri radhu ya mwahu anu. Sohaba.
1: Umaru ya ina masala. Ngeendaba ye ndala. Najena ajiguza omukulembezo w'obusilamu. Na mugamba, badde nina ekiteeso. Qur'an ino tujigatte mu kitabo kimu. Gebasa agia kola atia?
2: Ya muli itia.
1: Yera ayye.
2: Yendaba ye.
1: Abu Bakar ya jigana. Na gamba sisobola kola kintu na bichare kiafa takoze. Ola Abu Bakar achabida kusaidi chi.
2: Ya bida.
1: Songa ate Umar achabida kusaidi ya chi. Ya maswarihul mursala. Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu. Yira iyo kugata Qur'ana achabida kusaidi ya maswarihul mursala. Maswalihi al-mursala bintu byetukola mu ddiini ebintu yama kukuuma ddiini mujuku mujitu usakubalala banajja ye Abu Bakar yasuka kire byakusaidia bid'a
2: naam
1: Umar unaddayo nawaita kisira nakoma omurundo gokomeka
2: gokomeka
1: namugamba ya amira al-mu'minin Abu Bakari Amasala gange galigi na kugamba ko Abubakari na gana na gamba nida sisobo la kola chintu na biki ya reka takoze
2: sanja wali wanywe vuno
1: nengu naba sheikh mamika
2: babidi
1: na ya Abubakari tiyada ku street kuvorono na mugambi ya chintu ateno ono Abubakari tiyada ku street kubituti kuvorono mbono anetila bidi awe Buli omu ya bikiriranga munne lwachi lwachi nchirete eche latende lwachi ndese chita twali sheikh yasomaba sheikh kujangi cha faicha chimanyi
2: kitofu
1: lwachi nchireta ti buli omu ihtarama ra'ya akhihi
2: buli muntu ya gulumiza endaba ya munne
1: ya najwe chitibo bizis baganyo kukwatagana banyo kola chi
2: okwatagana
1: munne buli omu endaba ya munne jikoze chi ajiwadde chitibwa kati ulido mulundo gokusatu Umar akumwa mulundo gokumeka
2: gokusatu
1: amugamba wayise kiseera nno amugamba amira abantu bafudde baho fadhu bagenze bagwawo entalo ziringe ente bafiride mu ntalo abamanyi Qur'an ebana gwawo abantu bana sigarati kumulundi ogwo kusatu Abubakari yakuba tochi mu bigambo bya muganda we abira bamwe gumba omulundi ogwo kumeka
2: ogwo kusatu
1: era Abubakari yagamba Allah yayoresa amazima ngagayisiza ku bigambo bya muganda wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu.
2: Allahu akbar. Ono nasekendi ngi kigambo kya munne.
1: Nasesetuka nava ku ra'yi Abubakari yava ku ndaba ye. Nadda ku ndaba yani
2: ya Umar.
1: Ya muganda wa Umar. Oluvanywa lw'emirundi emeka?
2: Satu.
1: Oluvanywa lw'emirundi emeka?
2: Satu.
1: Chiche ntegeza mwichwa seka Abubakari. Ndi shekhe utula ni shekhe munomu masala. Nemuta kwa atagana. Nemuta kwa lachi?
2: Nemuta kwa atagana.
1: Sigara angabuli yoma, musigara angabuli yoma wade mune ndaba yani?
2: Ndaba
1: yi. Orunako uruja, lero labanga gwari kumazima gwa guvi. Sija gamba, sija kwa za chigamejo kuguguba. Gwa sige deku saidiye ndaba yi. Gwana bangari kumazima. Na yu izo wa masala gotu, nagawa budde. Ngaonaga huo hude nkera, neruli jo, burijo na gana bugerere, nenga muganda wangichi yaliko chichariko, haa nchuse. Zizo kubujuri zikatimbulavye.
2: Allah.
1: Neje togenda kuchuka kuda kubujuri zivolavye, nge saidi yeri wamara dokuba ya mafumu, nobu sale, wabula kimeiri, wayugere bigamichi?
2: Makule daba wadaba.
1: Kati, zezimu konsobye ziri wano. Omwali mfulani, omwali mu X, watu ni mwali mu Y, mu masala, ni wata kuata gana. Chechi dirida, buliomu kuata kazindalu. Buliomu na atani kuo kuyabia mune.
2: Wama, hapa wali mba Radio Pal, hapa uliza Radio Pal. Chukumu musamu katumizi mwenda Pal FM. Oluvanyuma lwa kutegera athari yenu, biithinila. Saba fetu juru kuke, tuve mumbere yo, oholi yao. Naba la nabaja kupafi. Insha Allah, utabaraka wa ta'ala.
1: Ena.
2: Sheikh Abu Gambobu Sibula.
1: Iso kambi yonani basa Allah subhanahu wa ta'ala uwe chitibwa atukuwa de enteka teka ni tukuma woku weleza. Nene baza tina mwena abeo kumi debanji wadi watukubila masimu seka programu ya fe. Nenga tuba wa isubi noku wagumia. Ne alhamdulillah. Allah jalla wa alu mnene kama lavyo na atuwa dobu sobozo kuma wo ila nsaba Allah tukasene vyo tisumye nebe tujuka njiza nukusiga langa Allah kuma omkutu kwa figu nunguwa palo vafrika redi yu agongira amanyi nubu weleza mkuwele kubela langa kuongero tugu njula notuke nkula mudini ya fe
2: amin
1: naam
2: ila kanga teke dobu zili yangi kusonge yenjini namwe awasuhulu teka ensimbi mu program za dawa tubako wola muje program ngeno mujiwe mu ensimbi kampuni zenene ziri eyo omuntu sekinomu solo leta kalango ko biidhnillah novanga olanga nafe barakallahu fikum wa jazakum Allahu khair subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Okusadaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe, naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti guno. Kati kano ke kaseera twongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu. Kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jjamba ku Airtel Money namba 0706 734 7 ng'eri mu mannya ga Power of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 11 7 23 ng'eri mu mannya ga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant ngonyiga star 185 star 9 hash. Beba kusaba Merchant ID tekamu emu 09 50 75. Ogoberere endagiriro tekamu muwendo gwa sente. Oluvanyuma otekemu ensonga masjidi jamba. Oluvanyuma otekemu pini namba yo olwonga kiwedde. Fenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuwerayo famire yo, mukadde wo, taata we yakugendako oba maama wo. Tusaba Allah wena waddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire. Zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbire ennyumba mu jjana.
4: Okufidde nedda amawulire gaakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe mpuliriza, ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye. Oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuka munnamawulire ddako. Power of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Kyanguwe wandiise wano ku Power of Africa Radio kati ofuna okubangulwa, fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 07 45 42 19. Fuuka munnamawulire ddako ne Power FM.
3: Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba masjidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe, naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza muzikiti guno. Kati kano ke kaseera twongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu. Kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jjamba ku Airtel Money namba 0706 734 7 ng'eri mu mannya ga Power of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 11 7 23 ng'eri mu mannya ga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant ngonyiga star 185 star 9 hash. Beba kusaba Merchant ID tekamu emu 09 50 75. Ogoberere endagiriro tekamu muwendo gwa sente. Oluvanyuma otekemu ensonga masjidi jamba. Oluvanyuma otekemu pini namba yo olwonga kiwedde. Fenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuwerayo famire yo, mukadde wo, taata we yakugendako oba maama wo. Tusaba Allah wena waddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire. Zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbire ennyumba mu jjana.
5: Dennis, ng'oyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu.
6: Emisinde kwe nyambukira tegyereeta gyokka, nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okuba gye bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Sun Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
5: Waaw, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
6: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Sun Magic. Nambe emu mugwanga wekumire mu maso. Obuchavu, tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna otukula ebitagambika. Nambe emu mukwoza wano mugwanga.
4: Musete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerirufu deo kubangulira omwana gwo, kumusingi omunywevu, mu byenjigiriza, mudini, okukusene byensi.
7: Esomero lya secondary, eryomulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibandyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
4: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somero lya kisiramu, nenge n'abensikiriza endala, baanirizibwa.
7: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzi na petrol station.
4: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti 7 noti 3, 9 mu 7, 5 mu 4, 10 mu 6, ne noti 3 mu 2, noti noti, 10 mu 7, 7 mu 4, Broadway High School, amagezi bugaga.
8: Bakawo kada, kasangwa wo, haba kenkufumbutale wensi yona baita ba YP oba bembuzi bakuletele chichabanga umu kwanga okoyo kulundo uvuzi obutakula wega kutanika famu yembuze yorulio atenga zizi to wange njavu zizi no bazirese kuzisanga mu YP farms atengwa tainataka toinabude ewa mababi babalesiri oba wakowo kwele gane ba naiba jangu YP kulundi de wega kuso meso kukuke mbulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukusero msamu 07 000 07 nya oba 0 msamu Samunya, Satu Musatu, Tano Tane Mo, Bachariago YPA Building Rubaga Road, Nenansa and Naruvuleku Sitaji, Nawayagale Takeri Okupangisa, Orundireko, Ovoli Mirako, YPA Ebi Mala, School Visa Kutawanya, Wadi Somana Olero, Embuzimuere, Muebale Kutwasiga, Okubamon Kome Piri Mumunana.
9: Wane Wafe, Singa Omururu. Ogulecho obulyake obwabuli ngeri tebikolebwa ako n'amaanyi ensi yaffe tejja genda maaso n'akatono wane waffe abantu baffe bamanyi nnyo okutereka ebyokukola ensi esobole okukulaakulana naye ensi yaffe ejja kweyongera bweyongeza okwonooneka singa tewaabeewo ky'amaanyi kikolebwa ku mululu n'ebigendera ku mululu. Mu biseera bino tulina obuzinga obw'abantu abagagga ennyo naye ng'abo beetooloddwa ennyanja ey'abaavu ddala. Kino si kirungi n'akamu era kya bulabe ddala kubanga kye kireeta obutemu, obunyazi, obutali butebenkevu era n'emize emibi emirala mingi nnyo. Noolwekyo nkubira omulanga abazadde abakulembeze ab'engeri zonna okubuulirira n'okugunjula abavubuka baffe okwerinda ennyo omululu.
2: Webali nnyo gwewenna wenna eyekomidde ku mukutu ogwa 10 mu 7 katunyize mu Pearl FM ekulaalyo omuntu wa bulijjo kansooka okulamusaako n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna nga nkugamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu akulamsako silimulala ndi muzukulu wa gabunga alhaji ali mubiru nteredde mzamugula wano kumayengo ga 10 mu 7 katonyeze mu Pearl FM ekula lyo mtu wa bulijjo tugenda kuyisa uya dakade tugenda kutasimbula busimbuzi nga tunulira obwakabaka bwa Buganda mbwo nabo bwawaddeyo ebirowoozo byabyo ebirowoozo byabwo ku nsonga ekwatagana ku tteeka lino eriyo bwetengereze eriri mukubaganyizibwako ebirowoozo ku bago ebago ebago erikwatagana ku bwetengereze kusobola okulaba nti nabo bawaayo ebirowoozo byabwe era owekitiibwa Christopher Bwanika nga atuyitiramu ku bino ebimu ebirowoozo ebiri mu kiwandiiko kino kibakwasizza akakiiko kali akatekebwawo okulaba nti nno kanoonyereza kw'ebyo byonna. Wuliriza bulungi gwe abadde abuuza Buganda eyimiridde wa ku nsonga y'etteeka lino Oweekitiibwa Christopher Bwanika.
10: Okutegeeza ensi nti Obwakabaka Steve Mativu neteke lia yandulwa parliament eteka editibwa protection of sovereignty bill lia yandulwanga 15 omwezi guno era nedigenda ne mu bukiiko akebyokwerinda ne defense aka parliament and legal affairs okwekenenyeze bw'abantu bangi bali wake birowoozo na efe ng'obwakabaka naffe twawaayo ebirowoozo mu buwandiike eri ssaabawolereza wa gavumenti kaakati ebyo bye twawaayo bye twagala ensi etegeereku abangi babadde bibuuza nti eddoboozi lya Buganda nga tetunnaliwulira ng'ate twawaayo ebirowoozo ebyo mu buwandiike abantu bangi abalala n'ebitongole bingi biwadde ebirowoozo eby'omuzinzi era fengo bwakabaka tukkiriziganya n'ebirowoozo ebingi ebireeteddwa wabula nga mu kiwandiiko kyaffe eky'obwakabaka tutunuulira ebyo ebisinga okuluma obwakabaka era bye biri mu kiwandiiko bye ŋŋenda okulambulula mu bujjuvu ng'ebirowoozo byonna ebyo bizze ffe bye twawa n'ebyo biriwo abalala bye bawadde tusaba attorney general parliament ne gavumenti okutwalira awamu babiwulirize era birowoozebweko awatali kugezaako kuyisa tteeka lino abantu lye balaze nti si bamativu mu bwangu nga bwe mumanye etteeka lino ery'obwetengereze litambulira mu kawaayiro akasooka mu constitution kenjagala okujjayo mu bujjuvu akawaayiro ako kagamba obuyinza bw'abantu buli mu bantu era bajja kubweyambisa nga bagoberera ssemateeka era nekagamba akawaayiro ako nti obuyinza bwonna mu gavumenti butandikira ku bantu ba Uganda era banaakulemberwanga okuyita mu kwesiimira n'okwebuuzibwako obuyinza n'amaanyi ga gavumenti n'amasiga gaayo bisibuka mu ssemateeka ono era ng'obuyinza bwa busibuka ku bantu abakkiriza okukulembera mu kugoberera ssemateeka era akawaayiro akookubiri tegaga singa etteeka eddala lyonna oba empisa yonna bikuubagana n'ekimu ku birambikiddwa mu ssemateeka ono ssemateeka n'atwalibwanga ng'ekisembayo kyenkomeredde era etteeka eddala erikontaana ne ssemateeka terijjanga kukola n'olwekyo nga ŋŋenda kuyita mu birowoozo ebyaweebwayo njagala nnyo okufalaasira akawaayiro namba akawaayiro akakasooka mu constitution nti obuyinza buli mu bantu n'obwetengereze bwe twogerako sovereignty buva mu ebyo abantu bye bakkiririzaamu n'olwekyo bwaba nga tewali bumativu ate mu bantu etteeka abantu lyebatakkiriziganyiza nalyo terisobola kukola era kyetaagisa okwewala obwangu n'okupapa mu kuyisa etteeka lino tuwulirize abantu bye beemulugunyaako era twewale ebirumira ebiyinza okuba mu tteeka eryo tukisaba gavumenti ng'obwakabaka okuwa ebirowoozo ku nsonga ezitukwatako oba eziyinza okutunyiga ng'etteeka liyisibwa tekuba kwenyigira mu byobufuzi ebyekyekubiira kuba ekyo etteeka kyerigaana obwakabaka obw'obufuzi obw'ensikirano okwenyigiramu tekiba kwenyigira mu byabufuzi byakyekubiira kuba kutuukiriza ekyo ekitukakatako mu ssemateeka mu katundu 2:6 akatundu ako nga bwe mukimanyi ke kabeezaawo obufuzi obw'ennono era obutambulira ku buwangwa era n'etteeka lyennyini erisibuka mu kawaayiro 2:6 ku bufuzi oba obukulembeze obw'ennono Traditional Rulers Act likkiriza bulungi obukulembeze obw'ennono okutumbula enkulaakulana obulombolombo n'embeera z'abantu nga twesigama ku nnono n'olwekyo obukulembeze obw'ennono nga n'obwakabaka mwobutwalidde bulina obwetongoze oba otonome okusinziira ku nnono bwe bwesigama era bukola emirimu mingi pulogulaamu nyingi mu kusomesa abantu kudembe lyabwe ku nsonga z'ettaka ebyobulimi ebyobulamu era enteekateeka ezo zikolebwa okusinziira ku bwetengerezo obubuli mu ssemateeka era obwakabaka bunoonya ne bufuna ensimbi okuva eri abagizirakisa oba abavujjirizi mu ngeri ez'enjawulo mukimanyi bulungi bannayuganda bangi gye babeera n'abaganda baweereza oluwalo ne obuyambi obw'engeri ezimu n'emikwano gya Buganda okukola ku nsonga ezikwata ku mbeera z'abantu mu byobulamu ebyenjigiriza era ensimbi ezo ne zibadde zijja ng'obwakabaka bwenyigira mu nteekateeka gavumenti zeekola nga mu byobulamu ebyenjigiriza era n'emikago mingi obwakabaka bwe zirina nga bukolagana ne gavumenti okulaba nti wabaawo enkulaakulana n'obutebenkevu era obwakabaka buwagira nnyo enteekateeka za gavumenti naye etteeka lino nga bwe tugenda okulaga linina bingi ebirumira bye twaweereza ssaabawolereza wa gavumenti atunulire okwewala ate ensonga ennungi buli muntu oba buli ggwanga lyagala okuba n'obwetengereze nga liko obwetengereze ye sovereignty nti nga liyingira mu nteekateeka zonna n'amawanga amalala naye ku nteekateeka oba taamuzi zaalyo obutafugibwa oba kutwalibwa mawanga malala ekyo kigendererwa kirungi era n'obwakabaka bukiwagira sovereignty nti buli nsi n'okuba n'obwetwaze bwayo naye etteeka mu mbeera gye liwandiikiddwa terijjaayo kigendererwa ekyo abantu kye baagala era y'ensonga lwaki mu kuwandiikira ssaabawolereza wa gavumenti ekiwandiiko kiri wano era kyamutuukako dda twamutegeeza nti mu birowoozo bino bye tumuweereza nga bweri enkola yaffe bulijjo okuwuliziganya n'okukwatagana naye tetuli mu byabufuzi ebyekyekubiira wabula twebalanga abakolagana ne gavumenti mu kukulaakulanya eggwanga era tulina ne enteekateeka oba endagaano nnyingi ne minisito nnyingi eza gavumenti ze tukolaganamu mu bintu bingi era ekiwandiiko kino tukiweereza eri gavumenti okulaba nti paalamenti bwe beeyisa etteeka lino ejjamu ebirumira lisobole okutuukiriza ekigendererwa ekyobwetengereze nga terireese ate kukoonagana nanteekateeka ziriwo eziyinza okukosa eddembe ly'obuntu ebyenfuna n'ensonga endala zonna egamba olw'obulungi bw'eggwanga era ne tumutegeeza nti obwakabaka nga businziira ku kawaayiro kenjogereko 2:6 bukola emirimu mingi okutumbula ebyobuwangwa ebyenkulaakulana era n'obulungi bw'abantu era nga etteeka libukkiriza bulungi okukola emirimu egyo era nga ekiwandiiko kino tekikoleddwa kugezaako kuba nakyekubiira oba kutabangula bantu wabula okwongera okunyweza akawaayiro nnamba emu aka constitution kyekagamba mu ggwanga eritambulira ku demokulasiya era ne tumugamba nti bino bye birowoozo by'obwakabaka ng'ekirowoozo ekisinga okutugulumbya ekisooka kikwata ku entaputa ya foreina omugwira oba omubaka w'omugwira kyebayise agent of a foreina ne tumutegeeza nti engeri etteeka gye lyatapuseemu omugwira twandisuubidde nti kyandibadde kitunuulira omugwira atali muntu wa wano naye etteeka ligamba nti omugwira mulimu atali mutuuze wa Uganda naye n'omutuuze wa Uganda abeera ebweru wa Uganda ne liyongera n'okwogera ku bantu abalala ng'ekyo nno twakirabyemu obulwa obw'obulabe buno tukimanyi bulungi nti bw'otunira akawaayiro namba 11 aka constitution ya Uganda tekaawula mu bannayuganda abatuuze bannayuganda oba babeera wano babeera bweru era akawaayiro namba 2 aka constitution kagamba nti amateeka galina abantu bonna okubatwala mu kyenkanyi nolwekyo akawaayiro kano ne kasosola bo bannayuganda ababeera ebweru omuli n'abatali baganda naye n'abaganda babeera ebweru nga bwe mukimanyi bannayuganda nga n'abaganda batwaliddemu ndooza be basinga okubeera obungi mu mawanga eyo gye bali e Bungereza mu Amerika e Buwarabu n'awalala era bamanyiddwa bulungi nti ne gye bali eyo ebunaayira wadde tebalika bagoberera nnyo ensonga ezikwata ku buwangwa bwabwe ebyenfuna ate ne famire zaabwe era bangi nnyo baweereza obuyambi eri famire zaabwe okulabirira abalwadde okubalabirira mu byendya ebyobulamu okusomesa abaana ate era abantu be bamu balabirira ne puroguramu ez'obwakabaka ezeesigamye ku buwangwa n'enkulaakulana nga bawaayo kyeyagalire nga bwe mulaba mu nkuŋŋaana ennyingi nga Buganda bumu oluwalo lwaffe n'emisinde gyennyini mubalaba eyo yonna gye bali nga tebafuddeeyo wadde kubeera bunaayira bawagira emirimu gyonna egy'obwakabaka ng'oggyeeko ekyo obwakabaka bufuna n'obuyambi okuva mu bitongole ebyamaanyi ebinene nga UNAIDS, UNESCO, USAID n'ebirala okuyamba ku byobulamu ebyenjigiriza ebyobulimi n'ebintu byonna ebyokulaakulanya embeera z'abantu mu tteeka lino obwakabaka n'ebitongole byonna ebibuyamba bijja kutwalibwa nga agents of foreigners oba ababaka babagwira mu ebyo byonna bye bakola ndoza mukyala bakyengezaako okunnyonnyola nti definition oba entaputa eyo egenda wala nnyo n'okusinga ekyandibadde ekigendererwa ky'obwetengereza oba sovereignty nekitwaliramu kumpi buli muntu ali eyo bunaayira ayamba obwakabaka era obuyambi obwo bujja ne buyamba obwakabaka mu nteekateeka ennyingi ezo zetwogeddeko eziyamba abantu bwe butwalibwa okubeera mu ttuluba erya foreign funding oba obuyambi obwebweru obwabagwira era ne butwaliramu n'obuyambi abooluganda abali ebweru bwe baweereza eka okubeera nti abo nabo babaka babagwira tulaba nga kirimu obutali bwenkanya n'olwekyo weetaagisa okubaayo ennyinyonnyola eyawula obuyambi obwo obujja nga bukwata ku byobuwangwa ku nteekateeka ez'okwekulaakulanya oba enteekateeka eza famire okuyamba famire wakati wa bannayuganda n'abantu baabwe abooluganda abali ebweru kyandibadde kiggibwa mu ntaputa eyo era netusaba Attorney General ne Parliament okulaba nti nga batunuulira akawaayiro kali 2006 akateekawo obufuzi oba obukulembeze obw'ensikirano okulaba nti obukulembeze obwo bujjibwa mu kawaayiro k'etteeka lino eritwaliramu n'obwakabaka oba obukulembeze obw'ensikirano obufuna obuyambi mu ngeri eyo okubeera agent of a foreigner ekyo kyabadde kirowoozo eri ssaabawolereza nti wabeerewo ennongoosereza si kulwanyisa tteeka lya bwetengereze n'ebirungi ebiririmu naye tugenderera kukola ennongoosereza enajjayo omulamwa oba refinement ensonga endala gye twajjaeyo ne tugamba nti akawaayiro namba 7 mu tteeka lino nako nga twagala kalongoosebwemu kakwata ku nteekateeka oba government policy akawaira ako kalina okujjayo echo chebogera konti waliwo okuyingirira okuyingirira ebyokwerinda okubyawula ku bikolebwa nga byesigamye ku nnono oba n'okusomesa abantu kubeera mu kawaira kano namba musanvu kakugira omuntu yenna okwenyigira mu nkola erabika ng'eyingirira enteekateeka oba polisi ya gavumenti nga tefunye lukusa naye bw'otunuulira enteekateeka ne programs zonna ezikolebwa obwakabaka mu kusomesa abantu zisobola okukwatibwa nazo mu kawaira ako so ng'ebimu bikolebwa ddala mu lw'obulungi bw'abantu era ng'ebimu byesigamire ku ndagaano oba memorandum of understanding MOUs ezikolebwa wakati w'obwakabaka n'ebitongole bya gavumenti oba gavumenti okwewalira ddala emirimu gy'obwakabaka ne obukulembeze obulala okukugirwa etteeka eryo obwakabaka buzze nga buvaayo ne bukola ne bwogera ku nsonga ezikwata ku bintu bingi nga ebikwata ku ttaka ebikwata ku buwangwa ebikwata ku byobulimi ebyobulamu era n'ensonga nnyingi nti kyangu nnyo mu kawaayiro kano kye bataddemu nga ekyoku influence nga government policy nti oba ekyo okulabika nga akunga akunga abantu okuwakanya polisi ya government kwegamba engeri etteeka gye libagiddwamu n'entaputa kiyinza okulabisa emirimu egikolebwa obukulembeze obw'ennono nga ekigezaako okukontana n'enteekateeka za gavumenti n'olwekyo nisaba atone jeno ensonga eyo etunulwemu entaputa eyo erongosebwe kireme kulemesa oba kukugira emirimu egikolebwa obwakabaka n'obukulembeze obw'ennono ku lw'obulungi bw'eggwanga waliwo n'ekikwata ku economic sabotage oba okulabikanga okukotogera ebyenfuna ekirabikira kawaayiro namba 13 akawaayiro ako kagamba nti omuntu yenna afulumya ebiwandiiko byonna oba akola ekintu kyonna okugezaako okutaataganya ebyenfuna ajja kuba azizza omusango era n'ekibonerezo ky'amaanyi naye ng'akawaayiro ako bw'okatunuulira nako tekavaayo mu bulambulukufu kulaga kiki kiyinza okutwalibwa nga economic sabotage etteeka lyonna erileeta omusango lirina okuvaayo mu bulambulukufu nti n'omuntu avunaanibwa omusango amanye mu bulambulukufu omusango ogwo nguzza ntya era biki byenina okwewala kiki ekiyinza okuyitibwa economic sabotage etteeka nga bweriwandiikiddwa bintu bingi nnyo ebikolebwa ku lw'obulungi oba n'ebyo ebyogerwa oba kye tuyinza okuyita commentary ku byenfuna ebyogerebwa oba ebirowoozo ebireetebwa ku byenfuna omubaka yenna okuva mu bwakabaka byayogerako kuba bingi nnyo bye twogerako nga twesigama mu kawaayiro 2:6 naye ku tteeka nga bwe liyimiridde kyangu nnyo okuvunaanibwa nti ozizza omusango wansi w'etteeka eryo nga bwe twogedde nti amateeka g'emisango galina okugyayo omusango mu bulambulukufu so obutasobozesa gavumenti oba ebitongole ebivunaana emisango okukozesa etteeka eggaze ennyo bwe lityo erisobola okuzingiramu buli kyogweddwa olw'okuba nti kirina gwe kitasanyusizza ne kifuuka omusango ate era n'ebibonerezo ebiri wansi w'etteeka eryo ebiri mu buwumbi obubiri oba emyaka 2 omuntu okusibwa nabyo twategezezza saabawolereza nti bibonerezo bikakali nnyo ate ng'oluusi kwegamba eddembe lye liweebwa mu ssemateeka likkiriza abantu okwogera okwogera ku nsonga eziriwo kyekyo kye tuyita freedom of expression edali edemberi wewa nivana maulire mubujuvu saba ulereza tumutege zante edemberi wewa angi edimu edidi chapter 4 obe nyinge yokuna ya constitution edemberi constitution dieraga titeriwe wa government edemberi ya wewa angi ya uzale si government ya rigabiro omuntu tufube nyo kulaba nti eteka lino tedi ingirida dembe lyo okukugira n'okusirisa abantu okuba tebasobola kugira ku nsonga ezikwato beziruma abantu era eteka lyandibadde lirongosebwamu nelivanga likwata kwebyo omuntu akoze akikoze mu bugenderevu okugezaako kugotanya ebyenfuna mu lulimi olwaba namateeka waliwo kye baita guilty mind over men's rare nti omuntu azizza omusanga alina okuba n'obugenderevu ng'akirowoozezzaako mu bugenderevu okukola ki okwonoona oba okutaataganya ebyenfuna so si buli kintu ekikoleddwa oluusi mu mutima omulungi ekyo kireme kuziba bantu mimwa kwogera ku nsonga enkulu ezikwata ku byenfuna oba ku byenkulaakulana eddembe ly'obuntu kugamba okwewala okugyawo oba okukugira ku ddembe ly'obuntu eriri mu ssemateeka ensonga endala eneyiza n'okuba evuddeyo mu birowoozo ebirala ebireeteddwa okukugira nti ensimbi eziyingizibwa obutasukka bukadde bina kwegamba ensonga eyo etteeka liba teritunuulidde bikolebwaffe bwe twetunulanga obwakabaka okwogera ku miliyoni 4 n'otunuulira emirimu gy'obwakabaka egikolebwa emirimu minene gisingawo ate era n'ensi nga Uganda bwe tuba tulowooza ku nkulaakulana emiliyoni 4 zikola ki okubeera nti waliwo okukugira n'okuteekawo ekkomo ku nsimbi ezinza okuyingira bw'otunuulira ebikolebwa mu byobulamu ebyenjigiriza n'ensonga zonna obwakabaka obwobufuzi obwensikirano bye bukolako mu kutumbula embeera z'abantu nga bwe bukkirizibwa mu kawaayiro namba 246 bisinga nnyo omuwendo ogwo etteeka lye gugezaako okukugira ate era n'ekibonerezo eky'emyaka 2 olabira ddala nga kinene nnyo nga bwe twakyogeddeko n'olwekyo bwe tuba tutunuulira ekifaananyi ekinene eky'enkulaakulana y'eggwanga twandibadde akawaayiro ako nako kalongoosebwa okutunuulira ebyenfuna n'enkulaakulana nga bwe bitambula akawaayiro namba 14 kakwata ku kuwandiisa okwewandiisa omuntu yenna akolagana n'omuntu ali ebweru okuba nti alina okwewandiisa nga agent of a foreigner era n'okufuna certificate okuva eri minister wa internal affairs akola ku nsonga ez'omunda ate nga buli myaka 2 agizza bujja olw'okuba twakyogedde dda nti mu ntaputa ya agent of a foreigner tugambye entaputa nga zinnyo nga ezingiramu n'obwakabaka obw'obufuzi obw'ensikirano era n'abo bonna oba ebitongole byabwo gamba mu bwakabaka tulina kabaka foundation n'abagereka development foundation n'ebifaanana bwe bityo ebyawandiisibwa edda mu mateeka agakwata ku bitongole oba NGOs oba kampani kakati ate bw'oyongera okuba nti ebitongole ebyo oba obwakabaka bwetaaga ate okuddamu okwewandiisa n'okubeera nga buzza bujja okwewandiisa okwo kiba kireetawo omuziziko omulala era oguyinza okutaataaganya entambula y'emirimu era kwe kuleeta ekirowoozo nti tulowooza obwakabaka oba obukulembeze obw'ensikirano n'ebitongole byabwo byandibadde bijjibwa mu ttuliba lya ebitongole ebyo birina okwewandiisa kubanga obukulembeze obwo oba obwakabaka ssemateeka yamala dda okubuteekawo era bubadde butambula bulungi ne gavumenti bulina n'endagaano bukola burungi emirimu akati teeka bwe lijja lijja kuba litataganya emirimu ejo n'akawaayiro namba 21 akagamba nti tulina okwa okukola declaration okwatula okuwaayo ensimbi gye zivudde era na meka oba waje zivudde akawaayira ako era kagamba nti ebyo byonna bye tuwaddeyo eri minisita okulaba ensimbi ki eziwere zetufunye na waje zivudde kwegamba bijja kuba bya lwatu oba bya lujjudde ng'omuntu yenna asobola okubitunulamu netugamba nti abantu baffe

0: Adhan kuchukumu sumu katunisi mwenda Al FM Ekuleted Dua BMK Group of Companies Ngabali wamune
1: Nana Hub Mouthwash Ile degale tufu Yenera kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyo kwa kasanyarala Bosanyo bamoru saisai Obu gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sezo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين على فهم Ekula yuntu wa budjo
3: Uwe mubo finga budjo
4: Babal FM
3: Mwekongiru kukuweleza Mumpereza Isingira duro kubanga ya mugundo Natera ukutandi kangaru mumbe Tuko senchuka chuka Muzimu kuprogramu zizafe Iranga kate programu jo
5: Ya bueno kubueno
3: Ya kukutuka anga kubulidua sande Ukutandi kane saa kumine mweza kaungeze Paka kusaa kumina bili Atobo programu jo Ya manye chiduka cho Ibadibira ubulidwa sande kusawa kuminemu ekutukenga kubulidwa mukaga ukutelika nisawa musambu paka kusawa munana izaka ungezi uwate program yo ihele minohol ekutukenga kubulidwa kuruwa sande ukutelika nisawa munana paka kusawa muende izaka ungezi ngabulijo imperezeno ekoledwa ukungiru kunweza mumpereza wamuno kukutuka kubulunji pala FM
6: Ship with us Guangzhou International. Tutambuze byamaguzo kuva China. Okubitu se Kampala. Munkole ya groupage ne container number. Tuwala abasubuzi sente zitali mu magoba. Nga tusasula ba suppliers bamwe. Ba supplier bamwe. Tubasindikira sente. Kubwerere. Tukuyamba kokora kubiye misoro. Clearing and forwarding. Electric license by URA. Tukuwa house bill ne wekoda ku musoro. Atenga tukuyamba kokuno na kutisawe China. Ne tukutambuza ne mbutale. Kubwerere. Ship with us Guangzhou International. Tujja containers e Mombasa. Ne tuzikutusize ka Kampala, Erosa Surabituse. Tusangiwa ku Master Plaza, second floor room, S11, S12, ne S13. Bench Wanka Street, Kampala, Uganda. Ate China mu Guangzhou, Efoshan, Shenzhen, Yiwu. Era tutuka mu nsonda zona, eza China. Kuba simu ku customer care yafe. Noti msambu mkaga noti, emu mwenda bili, 052. Oba WeChat, plus, munana mkaga emu, satu msambu emu. Emu emu mkaga, nya emu munana tano bili. Oba kubida Haji Yusufu, ku noti msambu noti emu, nya mkaga emu, mkaga mwenda zero. Oba tunonyeza kuwe. Website www.shipwithuscargo.com or back email info@shipwithuscargo.com. Ship with us Guangzhou International. Feba kugumu kutambu zebi ya maguzi. Okuve China. Okubituse Kampala.
7: Uwangi, ulio chaliru.
8: Ndi bulungi.
7: Tuetege kira naku. Nisubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumeri.
8: Looza kubulamu bwa abantu.
7: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kulubuji. Nechapati.
8: Elama gezu genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
7: Supreme Fla, ajirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubili. Ateredua mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwenza nebuto Mutono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloole gwanga. Spring Fla akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
9: Twinbrook International School Chitez Bamba Somero ya primary Lia chisulo Naba viwaka Lili na kindergarten Nesports Academy and Skilling Center Eikirize vye mizanyo Aomne vye mikono Baso mesedini yovusira Nukwa sakuru ani kumoyo Sukuru fizi soboka Nganaba izi Baba labirida bulu unji dala Basula bulu unji Balia bulu unji Erangi somero Lili na bulichimwe cheta gisomu Izo kusomo bulu unji Omuli science laboratory Computer lab Aomne library Twalu mwanu muandise Kutwinbrook Brook International School Chitez Bamba. Eranga bayigiriza abayizi okuvira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga. Basangibwa Chitez Bamba mu Kasangati Town Council. Eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 772 nkaaga mwemu nkaaga mu bbiri abiri mwemu ne noti 798 88 58 77. Twin Brook International School, nurturing a generation of character.
10: Oje wulira oje wulira Ejo je chumiro cha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye mirimu Kati kilizo wagana Simba Automotive Limited. Evo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu yali abana baboda Omuli bosi sisi chikumi Ropta sisi chikumi ya mutano Okugukata ne Simba sumo Enonga tukutuku Eze kuyamba wako na mkutale Abarimi kuna abasubuzi Anti yeti katemonyi pick up Tukutuku zino Mwini wa sisi bibiri Sisi bibiri ya tano Ne sisi bisatu Ngakulikeza single tire Ne debuta Osobola kuzifuna mukashi oba kukibanja mpola ngosuka nosasula yo sente entono balance nomuleta mu mpola mpola pichipichi za Simba Automotive Limited ziliko charging le simu yo omuto omugazi obulungi kuna matala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya ebisingawo genda ku ofisi yawe sangibe kamocha opposite Neste Oil oba mundeba opposite Total Horizon oba kwile kuzira musanvu ziremu ana munya asatu musatu nsanvu munya oba zira musanvu musanvu nya ngaga mubiri abiri munya Ana mukaga obazira musanvu 00 atano musanvu nsanvu mwemu chine mukaga Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction
11: Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna Ebe kudum gwanga chikumusa vukatunyeze mwenda Pal FM ekula ryo mtu wa bulijjo
12: Kukwiniza Program Shit sunny day Mwote giriri nsongi zinja ulo Izu kwa tegana kumikoro Mwote mpaka kwanjura Revolution Chitofo, opasi chitofo, chaniba digita, kumikoro jafe, kubitanya, kubikuwa mutochi, kubisunsora, ngituli umu naba manye, baka furo, ila baka kensa, mkuru ngani ya mikoro, wanakupu. Buliro sande, okufukusa wakume, baka kusa wakume ni mweza haka ungeze, chatsani de, dojisuwa.
13: Aba uliriza Pal FM chikumi musanvu katonyeze muenda ekula lyo mtu wa bulijjo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Erinya nga bulijjo nze sewagudde alawi ngera ntula nansana amchadondo ne ntula nesenge amlaxpabao abusiro Ndi mtabani umami Musa chinoweka kuleto atulawe chevande welisa mchadondo. Embera omuzukula Suleiman sevande kewalungama agalamide nsozinga na magongolo musingo. Tena embera omuzukulu wa Musa chinowe kakuleto ebale butambala. Ndi muzukulu wa Bugeza Minyala agalamide ebale butambala. Era ndi muzukulu wa Kikonge agalamide enama kufumu singo nembero muzukulu wa Ntambazi agalamide eseta awo mu Butambala chegezati nedira ndiga akabiro mpologoma bazukulu ba Musa Kinobe kakuleto na jemuli nyongera okubatumira n'okubajjukiza nti meetingi yafite mujera bila ya mwanyina fe mwala wa mwe na Boshe Aisha na bosa Aisha ngetula ku green card enansana tegeze dwako nti ainati dokutandika mwangueko mubeyungeko sewagudde avira dala mu company ya sewagudde quality bakery Uganda sewagudde quality bakery Uganda tukola products ezwerako as a bakery muno tuina mu cakes tuina mu cookies tuina mu daddies tuina mu nebirala nga ice cream yonna mwebiri Branches zaffe otusanga awo enansana kuchibloko kulirana Shell nansana sitengo yambuka awo wali branch ya Fenkuru atiro tusanga awo ku Yesu Amala kulirana Chipe Supermarket na uwe tuli atira otusanga Ekawanda Chirinya Bigo aiwa Serebu Kasumuruzo Serebu Kasumuruzo kulirana Voice of Chirinya Bigo na uwe tuli tulina training center osono kutusanga Esenge Esenge Alex Pub na yo Alex Estate na yo jetuli basawa Good Network na yo training center ni services zonaze mwagala musobola kuzifuna akasera kabana kasera ka holiday kasera ka luumula banange abana mubaleke kutulaka gati bali nako chebakola kalichula mwempia eriwo omwana mwetagisa okubanga amanyi ensi engeri jetambulamu ense etambula etya ky'omwana alina okubanga alina ku kyamanyi kakati mu ebyo byamanyi babya alina okumanya bwe kijja ku kya baking oba okufumba oba mmere oba keeki bigatti mu ebyo byalina okubanga akola ki ng'amanyi abasiba Good Quality Bakery Uganda twabateereddewo omusomo gw'abawummuze mujje bannange beeyi ya kuteeseganya mujje musobola tusanga ku noti 7 7 6 ana 10 nkaga mutano noti 7 7 6 ana 10 nkaga mutano enamba yene ku WhatsApp kweli ku office line osobola nokutufuna ku noti 7 5 7 noti 7 5 7 noti 5 10 93 oba 0757 05 10 93 office line naye ku WhatsApp teriko simu yoku desk na yobo sobulo tufuna bulonji nyo kakati haba umuze jemuli mubatule etere tubenga tuba bangula bafune ne skill eyo babenga bajongera kuyo balina na wachari mufaka nga tunatandika na wejangu programu yo jeri na yobu chara nga joli wani ya gado kufuna obukugu mukufumba emmere enungi enungi ayaba genyi obayeka jangu nawe musomogo nago tuguli nawe guliddala mukirize tumireko hajati bosa emasaja tava kupale FM era muulira wali awabobu kule apale FM ajagalira ddala yekuva wiki wetandikidde paka weggwa akalimite kava mu 10 musavu katonyeze mwenda nono naji bosa Abdul na ebwa wali Neta vakupale FM, ajibosa na inyongira kutumira. Senga nabale, na hita vaira dala kupale FM, senga zamu naruja, awe vumba. Nemualawe nampa, wekulusumu, na hita vakupale FM. Mwe balikuwe kumira kumukutu. Abasino called Uganda Limited, na mwe, chinove Abubakari Woli, na iwe balikuwe kumira kupale FM. Sophie Bosa, na ipale FM, ajibiri ya kodala. Ate ne mukambo wange Kasumba haji Kasumba obula awe katalemwa naye kupala FM jali na abazadde abasomesa bonna abakatalemwa junior school na abazadde abasinga obungi bawuliriza nnyo pala FM era buli tubaayo bebaza emirimu n'empeereza eya pala FM ne bebaza abakozi bonna ng'akabonera akalaga nti bo awo kubwekuumidde obudde bonna mukirize ntumire kubatuuze abafe abalax estate esenge namba mwebale kuuliriza pale FM mukirize tumirire kubakozi abasoba Good Quality Bakery Uganda mwenna namba mwebale kwe kumira ku pale FM mukirize tumire kuba client bonna bonna bonna ba pale FM abuliza ba pale FM mwe musinga okutubezaawo mwebale nnyo mwebalire ddala basiba ne banyabo mukirize mbategeze tyatera mva mu kibiina ekya sanyu lya bogezi Muslim Culture Group ekibiina ekyabalungamya ab'emikolo egy'ekiyisiraamu mu ggwanga lyonna mu kibiina ekyo nakyo mwenva olwo n'enkiika mu kibiina ekyawamu ekitwala abalungamya bonna mu Buganda ne Uganda okutwalira awamu basaba ne banyabo ate era n'entambulirako ne mu kibiina kyakyose mbonanya ceremonial services mukama wange Barnaba wamala Barnaba nawe nyongera okutumira mukama wange musanyo lyabogezi Muslim Culture Group Sheikh Hamid Kizito nawe ne nyongera okutumira nebaza Ababo na abalungamia abalungi abatambuzize linyeda fidesanyuli abo ugezi ni mbanga muliteka kuntiko mwebali kwe kumira kumutindo banange jemuli yona emikolo mjirete mjirete tulavenga jitambulira mudini ya fechi islamu ngate mirunji so tufuna kunote musamu 0703 85 9102 0703 85 9102 banaya vetaga abogezi mujje mutuwe ayemikolo basobo ne banyabo abatuliriza era ne lero wajja kubawo kuwangula keki nga tumaliriza wajja kubawo ajjo kuwangula ngira tujja kujja mwebyo tuzze twogerako ne mwebyo byengendo kuogerako lunakulwa lero obo bedda binayogedde ko bwedda yonna jambuli abawuliza Pal FM chikumi masambu katonyeze muenda mwemuliko mwemumanyi ebigenda maso kale basebo nebanyabo etuwangalira yonna tuteka teke emikolo era ngenda kutambulira ku mukolo ogwennono obuwangwa neddiini ogwe mukolo ogwokwanjula omukolo guno ogwokwanjula mu ntandikwa yaagwo gulina engeri gye gwasengekebwamu nga gutambulira mitendera tuva buvyeri n'ogamba kangendi tandikire ku kino kumekereze na kiri ebimu ku bintu ebikolebwa ku mukolo guno babe tulina okumanya kyeki kye tulina okutwala ku buko mwafuna bulungi kiche tulina okutwala ku buko mwebyo mulimu ebintu ebyenkizo n'ebyo ebiwerekera ebyenkizo ebiwerekera ebyenkizo osobola okubitwala oba obutabitwala ebyenkizo byo birina okugenda kakati ebimu ku ebyo ebyenkizo gwe mutwalo basebo ne banyabo bantu bangi tebategera makulu ga mutwalo guno era bangi abagenze maaso basaba omutwalo nga tebamanyi kikyakkola taata n'afuna ebbanka lwanga abaana basaba bajje bakyale bazaalibwe taata n'ayita famire namba abako n'ab'emikwano basabe bateese ku mutwalo gwagenda okusaba omwana omulenzi enkola eyo tebantuufu taata ebbanka luwe esenge kutuukako nga senga w'omwana omuwala ow'ensonga akutuukira identi munange gyotabadde nafunye abagenyi ensonga enkulu yabaleese yeeno ne banka lwaji baleese nti yeeno bagikulubuse bulungi nnyo bwe kutuukako ng'omaliriza bulungi okugisumulula weetegereze ennaku z'omwezi abaana ze basabye olunaku lubasabye budde ki lubasuubirako okutuukirako buli lumu ekibanga kirungi okkiriza naawe olabira ddala obudde bwebwo nti waliwo kigenda bataataaganya musobola okgenda maaso n'omukolo osobola muddamu bulungi nnyo olunaku ne luba nga terukyuse naye ate senga bajja ne basaba olunaku nga mulinako ate enteekateeka ey'enjawulo taata oyina eddembe okukyusa oyina eddembe okukyusa olunaku olwo omwana n'omuddamu olunaku olwosuubira nti lwalikola ki lwalijja naye banka lweyo bwegenda fuba okulaba nti abaana bagezaako okumanya ekisookera ddala omutwalo gwalina okujja nakyo ekyokubiri engoye zaalina okugula omuli ekkanzu n'eggomasi kaakati ekyebuuzibwa y'ensonga y'omutwalo abafa abawuliriza Pal FM ekibuuzo kigamba nti kisaanidde omwana omulenzi okwongezaayo enteekateeka y'omukolo singa alemererwa okufuna omutwalo taata gwe yamusaba mumpuliriza bulungi mwana mulenzi bamusalidde omutwalo neyeetunulamu n'alabanga atajja kusobola oba alemereddwa n'asaba nti banaye mumanyi mwongere mumpeemu obudde n'akyusa olunaku oba abamu n'okubivaako ne bakola ki ne babivaako buvi kisaanidde oli ayongezeyo omukolo oba abiviireko ddala singa bamusaba omutwalo oguba gumulemeredde kyekibuuzo ekiri mu ddiiro kaakati abali ku Pal FM manyi maaso awo tujja bawaayo omukisa mu kubekka ssimu kaakati nze wano nange mukkirize mbeeko ne kyenjogera ku nsonga eno naddala ey'omutwalo mwana mulenzi bakuwadde omutwalo gwe bakusabye sente teziriiwo oba gusukkiridde okubeera ogw'ebbeeyi kaakati ekyebuuzibwa ki ekyandikoleddwa kisaanidde omwana omulenzi oyo abiveeko buvi oba omukolo agwongezeeyo nkinedda basebo ne banyabo mukkirize tukubaganye ebirowoozo ku nsonga eno omutwalo guno gwa nkizo omwana bw'oba ogenda okuzaalibwa mbakadde b'omwana omwana omulenzi bw'oba ogenda okuzaalibwa mbakadde b'omwana ogenda kukyala ozaalibwe mu maka ag'omwana omuwala omutwalo gwe gulina okukulembera omutwalo gwe gulina okukola ki gwe gwino okukulembera. Kati ekibuuzo kiri nti emirundi mingi abaana abalenzi balemerera okuwaayo omutwalo guno, naye ensonga kyebaleetera okulemerera okutwala omutwalo eri taata azaala omwana omuwala. Ensonga esookera ddala mu kiseera kino eky'okuvubuka mufuna bulungi, abaana abalenzi bangi batambulira mu bifaananyi bye batali. Ontegera bulungi nga mwana omulenzi afunye mwana muno omuwala lwaba agenze okumulambula kewaabwe, naye yazika ku motoka, omuluko yazika ku motoka, leero motoka gyatuteya bbeeyi, naye soma n'agula ebintu bya muwendo n'abireka. Omulundi oguddako naye yazika emotoka endala nayo ya bbeeyi, n'akola kyekimu n'avimba n'agaziwa. Kakati nnoolwo eri ku buko ne balowooza nti nno omwana omuwala yafu nje omwana omulenzi mugaggafuge. Ompulira bulungi, kakati akaseera bwe katuuka ak'okusala ebintu, lwaki taata taasaba emmotoka ng'alabira ddala mwana mulenzi emmotoka akyusa nkyuse nga sapatu? Kakati mbuulira, lwaki tamusaba eki, lwaki tamusaba emmotoka? Tuyigamu ki nti abaana abalenzi tufube nnyo okulaba nga abazadde gye tuteekateeka okujja abaana abawala ekifaananyi kyaffe ekyenfuna baba n'ekyo ekituufu mwe tukola ki, mwe tutambulira. Ebiseera ebisinga bwe tugezaako okwewanika nga nab'ebbango baliwanika bamaliriza bakusabye ekintu ekinene ky'otasobola kukola ki, ky'otasobola kutuukiriza. Kakati awo olumu ku kiviirako abaana mwana omulenzi ne bamusalira omutwalo omunene gw'atasobola kukola ki, gw'atasobola kutuukiriza. Awalala mulimu omwana omulenzi nga famire gyavaamu eggumidde, nga famire eggumidde okugeza bwawulira famire ya Musa kino beka kuuleeta e Butambala, famire owuliranga nnene, famire ya Mutimba owuliranga ki, owuliranga nnene, n'abalala bangi muva mu famire zaaki, mu famire ez'enjawulo nga nnene. Naye tekitegeeza nti buli ava mu famire eyo bannange sente azirinanga ziwerera ddala. Mulimu Allah be yaggulirawo sente ne bazifuna mbungi, n'abo abakyetetenkanya ate nabo nga balina okukola ki, nga balina okuwasa. Bannange bwe bukeere enkya bannange ova mu famire nene nga tolina sente, famire ya linnya gy'ogenda okujja omukyala ebawulira nti yava mu famire ya gundi, bayinza okumaliriza nga bakusalidde ekintu nga kinene. Kakati ogenda okumaliriza ng'olemereddwa bambi embeera neebanga ekola ki, neebanga ekutabukako. Awalala waviirwako omwana omulenzi akulemerera okutwala omutwalo taata gw'aba amusabye, olumu kubeera kulengezza omwana omulenzi obusoboza abulina, taata n'amusalira omutwalo nti neetaaga mutwalo gwe guti, omwana omulenzi n'agwerabira n'atafaayo na kumanya. Onfuna bulungi agenda okutuuka ku buko gy'agenda nga kitufu atutta omutwalo, naye nga si gwe gogo baakola ki, gwe baamusaba. Okugeza taata ayinza okugamba nti nze omwana owange ojja kumpa mbuzi. Onfuna bulungi mwana mulenzi ng'alaba esente zirina nga zikola ki, nga ziwera, amaliriza aguze ente. Agenda okutuuka eri nga taata amugamba nedda zinali nkusaba nakusaba kino, nyina tulinako mukolo gye twali. Guli gwatuka okusomoza kwali kw'amaanyi nnyo. Nali ntudde mu ntebe ya taata eka nga Katikkiro. Mumpulira bulungi. Kakati omwana oyo omulenzi taata yamusaba omutwalo gwali gwa bifaananyi bino ebitimbwa ku kisenge. Taata n'agenda mu maaso n'amugamba njagala ekifaananyi nga kirina fulemu eri bronze plated. Ekifaananyi eky'omunda nga mulimu ekifaananyi ky'omuziro gwange, nteekwa okuba nti ogumanyi nti ye ekifaananyi ekyo kya sentimita bweziti ne bweziti, n'amuwa n'ebipimo byaki by'ekipande. Ekifaananyi ekyo nga oba okitunuulidde amaziba nga kiyinza okuggwera 5,000. Mwana mulenzi kye yakola ng'agenda agula ekifaananyi kyabuwanana kyaggwera mu millions 2 nambirira, naye nga ekifaananyi kye ky'emiliyoni 2 tekirinaako yadde n'akantu n'akamu ekituukiriza ku kifaananyi taata kye yakola ki, kye yasaba. N'amaliriza nga omutwalo gwalese gwa bbeeyi naye nga tegutuukiriza ekyo taata kye yakola ki, kye yasaba. Bangi ensobi eyo tugikola, naddala nga batusabye omutwalo ogutali munene nnyo. Taata n'agambye nti anze w'obojja ndeetera kino na kino, gwe n'omaliriza ng'ogaseke ng'olese kintu kirala tyakiyansabye, nze ndaba tekimugyamu kamutwalire kino eyo naye ebeera nsobi awo nawo malirizi olemereddwa okutwala omutwalo tata gwe yakola ki gwe yakusaba naye ate awo tebatera kwongezayo mikolo bagende eyo ebintu nebibatabukako tata anti omanyi akuba owakubakola ki awumbirira bagenda okumaliriza babitereza naye nga tebitambudde nga ebirina okukola ki okutambula awalala abaana balemererwa okutwala omutwalo ogubasabiddwa olumbubeera bukodo obukodo obubedde obuwedde emirimu n'obukopi munansonyiwa okukozesa olulimi olwo omwana omusango omwana omulenzi nga Allah yamuggulirawo essente azirina omulimu gwakola gwa bbeeyi emmotoka gyavuga ya bbeeyi engoye zayambala za bbeeyi tata namugamba nti nsapompa omutwalo gwa millions 5 naye nga mutufu omwana ssente akola ki azirina atira n'ebintu byennyini byateeseteese okuleeta ku mukolo nga nabo byabukadde na bukadde naye omutwalo tata gwe yasabye taagamba anedda ku bintu byemba gulidde bino byenneebyo ebbeeyi tata mugulidde ente bbiri mugulidde sofa set ya bbeeyi ne mugulira kino lwaki ate agenda maaso n'anteekako eky'omutwalo sijja kugumukola ki sijja kugumuwa onfuna bulungi naye ng'omutwalo ogwo omwana omulenzi gwayogerako omutwalo gwayogerako alina obusobozi obukola ki mukufuna abalala n'abeera ng'essente weeri ne bamusondera abalala sente azirina ne meeting bamusonderedde ssente n'atuuka okugenda ku buko nga talina bintu byagenda nabyo ng'aguze ebintu bitono nga sente zonna azikoze ki azitadde mu nsawo bye betugamba nti beekuba enjawulo be bagwa mu ttuluba eri abakodo n'abakopi sente azifunye abamu ku bbo nga ye mwennyini sente azirina abalala nga meeting zitudde ne bamuwa ssente nina amaliriza nga tasitadde muki tasitadde mu mukolo n'omutwalo gwennyini taata gwamuwadde n'atakola ki n'atagutuukiriza badange tukola bubi babanga abantu batuuzizza enkiiko ne basonda ssente ssente basonzeza mukolo lwaki ozizza mbibyo ekyo kyonoona kyonoonera ddala kitta oluganda kitta ekifaananyi abantu mwe bakulabira ye ate kiya paasoni abadde atuuza enkiiko azikubiriza ajja mu bantu ssente bukeera enkya nti ssente tezaaguze ebyo bye zirina okukola banaye mukola bubi emikolo gino tetugikola gyakweddaabulula gibakutuyambako kutuukiriza ensonga eyo ey'obuwaze ng'omuntu yenna akuze gy'oba olina okukola ki gy'oba olina okutuukiriza abalina akasente nga Allah yakuggulirawo nga ddala ssente ozirina onfuna bulungi mulimu gw'okola gwa bbeeyi motoka z'ovuga za bbeeyi nga naawe oli wa bbeeyi wali nabo mbiyita naba big spender lyemanyi big spender naye n'atuuka okugenda ku buko taata n'amugamba ojja kumpa kino ne kino n'agamba tekisoboka sijja kimu ansabye ki ansabye kinene ekyo tukiteeka ebbali n'abalala mukkirize mboogereko abalemererwa okutwala omutwalo eri mubakadde bwe bamala omusalira omutwalo nga bagenda bakuteesaako nga famire taata yansabye kino na kino naye mmwe mulaba mutya kyandisaanidde abalala nga bagamba nti nedda nze olaba nnyoko bwe nali mujja ewaabwe nawaayo emitwalo 10 ng'omutwalo ono katumuwayo emitwalo 5 gajja mumala temwongerako mukulu munnange gy'oli ekyoba okikoze mu bukyamu mukulu muno waba awandiise n'abasalira nga yabasalidde omutwalo

0: Mutwaro mukuru nnyo, omutwaro gwankizo. Omwana agenda okuzaalibwa. Kyandisaanidde nova okuludda oba maka g'abakadde b'omwana omuwala. Kakwegamba muli mu mbeera ennungi. Basadde babasabire fumbo bamwe bufune omukisa. Allah abagulirewo na buli kimu. Nze nteesa ffenna gye tuli. Bwe tubangako kye tulemereddwa, tuyite mu nkola ey'okuteesa. Basebo ne banyabo abawuliriza Pal FM. Ekibuuzibwa, omwana omulenzi yandikoze atya? Senga akaseera katuuka. Bambi ne bamusalira omutwalo nga munene, nga tiyandisobodde, nga tajja kusobola kunoonya ssente ezo zitakisa kugula mutwalo ogwo oba kugutuukiriza. Yandikoze atya? Omukolo yandigwongezzaayo? Yandigwongezzaayo oba yandibivuddeko? Nti nedda. Abasebo ne banyabo gye muli, enkula y'enkyakya ku kisinziiro y'enkuwa enkuuta yaakyo. Enkula y'ekiwalaata y'enkuwa ensaaba y'ekizigo mu mutwe. Tulina okuyiga okubeera abatetenkanya mu nsi eno, nga bw'olaba emmese y'ekibuga. Emmese y'ekibuga ogitega ggaamu n'emubuuka. Emmese y'ekibuga n'ogiwa indosidi n'emulya, nembala n'egenda wali n'enywa ku mazzi n'ewona. Emmese y'ekibuga gy'otega akamasu n'ekyusa ekkubo n'edda kkalala. Emmese y'ekibuga y'egy'otega akamasu n'ogitega ggaamu, okitega indosidi n'etambula nedde waneiba n'otaddamu kugirabirako ddala. Kaakati naffe tulina okuyiga, tulina okubeera abatetenkanya ennyo, ate era nga tuli bakalabakalaba, nga bw'olaba akaana k'enkukunyi bakazaala ne kaliirawo, tekaddako ebyo nti sinnakula, kikakola ki? Kaliirawo. Ate n'okuluma kalumiro, enkukunyi entono enkulu zonna zikola ki? Zonna ziruma kyenkanyi. Kaakati ekyebuuzibwa nga ffe twandikoze tutya? Senga tutuuse mu kaseera nga abazadde oba taata omwana omuwala abagise omwana wo omutwalo omunene nga taagusobole. Kaakati ge gana amakubo ge tulina okuyita mu bassebo ne bannyabo. Songa esookera ddala, omwana singa aba akomyewo nga abatuukiridde, nga ebbanka luwa yakomyewo okuva eri taata azaala omwana omuwala, wajjukira ebintu bino abitandika ye mwana omulenzi. Mwana omulenzi yatandika ensonga zino oba ne taata we, ne bawandiika ebbaluwa. Ebbaluwa esobola okuwandiikibwa taata w'omwana omulenzi oba esobola okuwandiikibwa omwana omulenzi yennyini, ng'awandiikira taata azaala omwana omuwala amukkirize akyale ayanjulwe naye afuuke omwana makaago. Banka lwe bw'amaliriza okugiwandiika, taata w'omwana omuwala kimukakatako okugiddamu. Era bw'amaliriza okugiddamu, agiweereza omwana omulenzi ng'akozesa amakubo gano wammanga. Asobola okuyita ewa ssenga ow'ensonga, n'aba nga ssenga ow'ensonga yalaba engeri ebbaluwa egy'esobola okutuuka ku mwana omulenzi, oba taata mwennyini akyasobola okuwuliziganya n'omwana omulenzi n'alaba engeri gy'asobola okukola ki? Okufunamu ebbaluwa eyo. Abaffe omwana omulenzi singa oba ofunye ebbaluwa eyo n'omanya nti omutwalo gwe bakusabye munene, kiki wandikoze? Mukkirize tugendeko mbulango. Bwe tunaaba tumaliriza awo, tujja kukomawo tugende maaso n'omulamwa gwaffe. Mwekumbire ku Pal FM.
1: Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe, naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti guno. Kati kano ke kaseera twongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu. Kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jjamba ku Airtel Money namba 0706 743 6 ng'eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio, oba ku MTN Mobile Money 0777 11 7923, ng'eri mu mannya ga Sozi Mohammed Haruna, oba ku Airtel Merchant ngonyiga *1595#. Beba kusaba Merchant ID teekamu 09050755. Ogoberera endagiriro, teekamu omuwendo gwa ssente, oluvannyuma oteekemu ensonga.

0: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline bikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wono take nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu Noti Nya Emunya Sambu Musambu Nsambu Mutano Noti Noti Mwenatu Maniliza Hotel Africana Ye Hotel Yaba na Uganda
2: Africa
3: Uwe mubo finga bulijo
4: Pearl FM
3: Uwe kongiru kukweleza Mumpereza Isingira droku banga ya mugundo Natera ukutendika ngurumu mei Senchuka chuka muzimu ku programu zizafe iranga kate programu yo
5: ya bueno kubueno
3: ya kukutuka nga kubulirwa Sunday okutani kane saa kumine mweza kaungeze paka kusaa kumina bili atobo programu yo ya manye chidukacho Iba tebira obulirwa Sunday kusaa kumine mu ekutuke nga kubulirwa mukaga okutani kane saa musambu paka kusaa munana iza kaungeze Owate program yo ihili minol ikutukenga ko bulirunda kuwa Sunday ukutandika ni saa munana paka kusaa mwende za kaungeze nga bulijo imperezeno ekoledwa ukongera kunyweza mumpereza wamuno kukutuka ko bulunje Pearl FM
6: Vimba ne MTN Kabude Pro Smartphone toba na stress sasula ke mitwalo munana zoka nga senti zitandikibwako olwo balance omusasule mpola mpola ngo sasula senti zisokerwako nusu lukumi buli lunaku olwo ate nusu kasanvu olwo ate silingi sikasanvu zoka buli wiki okumala banga lya miezi mukaga nyumirwa MBZ 10 buli lunaku ezo bwerere ezikuwewe buli lunaku ngo mazo kusasula okumala miezi mukaga wefunire Kabude Pro okuva ku Duka lyonna erya MTN eri kuli okumpi MTN network yaffe teyimirizika MTN erungamizwa
0: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
3: Usiramu deni yetaga okutegerebwa okugikinenya wamu n'okukigoberera ng'obuuza imamu kati tegere deni yo weyongere okugitegera tegere by'otasobola kumanya ibyo biwandikire mu bukyamu wamu n'okufuna ennamulwa mu puroguramu Busayimamu buli lunaku okuva ku saa 11 n'ekitundu ez'akawungeezi paka ku ssaawa emu ez'olweggulo okukusene ku Sunday saa 12 paka ku ssaawa emu ez'olweggulo puroguramu Busayimamu ekuleeteddwa aba SH Family Hardware abasinga mu Wakiso ku kubirigenda ku headquarters Sed District opposite ne Masjid Nur nga waliwo munne aba Ship With Us
7: Ship With Us baza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi batambuza ebyamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka
8: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Repalo FM chikumu sambu katonyeze mwenda ekulali omuntu wabulije tuwaweza tusinzire no waguru Odi Kampala tuli opposite the Odi Kampala Primary School ateru deno tuineo House of Zaka chechibaja cha fechi pia jetu sinzi lukubanga tubaweleza abajene mtu chali lako bandange tuweanza nyo abeti kebibuzo ni mbireta bandange mweba nyo mweba lidedala program Buza Imam Abdulhamid Kizito Musenza ndage manya gange ndine Imam Ahmad Sulaiman Chevune wetu tambura bakati bafabalo njia bateka masente mprogramu eno wa SH Family Hardware banono basangi wa wakiso bobo bene kayunga gotuleri e wakiso jakula bekizimbe kisingo kubanga chumwambu jiriko SH Family Hardware wakiso kati no chama kukubo erigenda ku headquarters of district of the masjid nol ebizimbe so beira isawo sangwe kiruji ndyajalu na serunjo jwa berira wodala ebya plumbing ebiri mu bungi bakusubuza cement wabo mu njo mukutwali ku site ya msimali tanka amabati sengenge channel links atendo mukwani bifaisi wachisa zenye bay abasubuzi kulika makuba manji aba masomero aba hotels msawe guli ekirungi bakukirizo kuto kugula nabo account yotekeko sente mpola mpola paka nono tukirize ekiroto chokanku simu ya SH Family Hardware ya wakiso omanye bisingawo erizira msango munana mwenda nsambu munya atano mutano atano munyoba zero msambu tano nya asatu munya asatu munya atano munya oba zero msambu zero zero asatu munya asatu munya atano munya ngabali wa muna aba sheep with us banono baze kujuna bwe omusubuzi asubulira e China naku 17 bali be mazoku tuke Mombasa then from Mombasa to Kampala enaku 3 ayagala kuleta container number tubachina ko buzibo boyagala kwegatta era nacho bakuyamba ko kibatumye group page atera bakuyamba ko kweleza sente China atena kufunya ba surprise abatu fe China no butale obwa bei ya wansi obukulambuza clearing ne forwarding babikole ya dalabu no jiwasangwa ko master plaza lebe yo ku room number S13 okulirana yo kutoriyo mall kanguwe esimu ya mkuru Yusufu mkule ko manye ebisingawo eri 070M anamu mukaga 10 na mukaga 9 njidamu eri 070M anamu mukaga 10 na mukaga chenda sheep with us engabuli jo tutandika ne sunna zomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyingi tomoni tugenda tujayo mukwemu kasaba imam kadde ofabara mseko era tugende maso na kanyomera ako na imam
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin afdal salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
8: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: al hajj ashhurun ma'lumat faman farada feehinna al hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj tamatinda majfuga allah tbaraka wa taala ashatu wadwanga simusaba allah tbaraka wa taala atuwo bulungi oli mukaongezi ko lwalero Harukwa tulimu mikoro ija hija wetuogeli lakati Basibo niwa nyavo Tuagado bategeza Anti Allah tabaraka wa taala Ya tulalika ke mikoro ija hija Ya tuganti alhajju ashuru malumatu Faman farada fihinna alhajja Fala rafatha wala fusuqo wala jidala fil hajj Njagari mwaka natukamute kalino yatulaga nti mikolo ya hijja Allah tabaraka wa taala yatugana okuyombera okayana nebiringa ebyo naye chwera bilanti atina ateeka mu bileto okayana n'okuyombanga bingi alaba bugumikiriza abaffe hijja erimu ebijja ko waya bisufu tukubiriza bagenda okulamaga mugendinga mchimanyi nti obugumikiriza kikulu faman farada feehinna alhajja ina lete niya nti agenda kukola hijja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj sagala kunona sagala kuyomba kukayana ngoli mikolo ya hijja yabitugana nati kamu ibirete ebyo gumikiriza buli mukolo oguvaako buli mukolo gwe mugenda okukola gwa hijja guba mukakali ate oguddako guba gusinga obukakali okusinga oguwedde kulaba obugumiikiriza waffe obugumiikiriza yebbeeringa ennene okwetoolera emikolo gya hijja emikolo gya hijja gyetulira kubugumiikiriza sala abutu ya rabbi
8: tuyanza nyo tuyanza egetso Allah ya rabbi Allah bana basobozesa okubanga bagenda mumikolo egyo Allah agikirize ate abateeremu obwangu ono abuuza nti imam okwogereza omukyala gwe njagala okuwasa kyetaagisa okubanga ne waliwe waali
2: nedda asobola okubanga taliiwo wali kubanga wali tumwetaaga nnyo mukugaba kokka asobola okubanga waali asobola okubanga taliiwo byonna bisoboka okwogereza omukyala ye process ye programu ebeerawo wakati w'omwami n'omukyala okulaba nti obasobola okukkaanya ne bakola obufumbo okulaba nti characters zisemberegana oba naasobola characters ze naye anasobola ezange kusobola okuba mu lukomo lw'essimu kusobola okuba face to face okuba face to face kwe kusinga obulungi kubanga omuntu n'omutunuulira n'omulabamu n'ebyetaaga ebirala biyiza okusika omutima guno negweyongera omwagala kubanga twagala mwagalana tubaagalayo mwembiri nga mwagalana nga mukwatagana kati ensonga nkulu nnyo naye bwe kiba nti mugenda kweyawula mu ruumu awalina okuba nga waliwo omuntu amuzira bwe kiba nga ku muzikiti mu lujja lw'omuzikiti ba mu restaurant abo tewali buzibu naye ofuba okulaba nti omukwatako wadde omukoonako ku lugalo lwe wadde ku kibegabega wadde ku hijaabu ye era naye takukoonako wadde ku kanzu yo wadde ku kooti mutuneko butunuzi era bwe kiba bwe kityo walala ateekamu baraka mu kwogereza okwo n'obufumbo okusinga okukkiriza sheitaani oba suula mu nsobi tusaba alala atusaasire yarabbi
8: kati era abuuza lwaki omuntu ali mu hijja tayogereza
2: omuntu ali mu mikolo gya hijja ne umura ali mu mizizo egyo yagaanibwa okwogereza okwogerezebwa okuwoowa okuwoowebwa oba okuwoowesa zonna ezo puroguramu zaagaanibwa olw'ensonga nti oba oliawo byeidhinihitaala jjukira nti ensonga z'omukwano zitwala obwongo bungi ate hijja oyineemu nfe kyokulowooza ku mikolo gya hijja ojja kudda mulowooze ku nnalulungi gwe wafunye oba serulungi kubanga fenna tukimanye nti omukwano bwe guba gutandika it consumes most of your time oba olowooza ku muntu oyo kiro misana kawungeezi ku buliri ki kati ate ibado jyajivaako ate ng'ogiyina once in your life kati sooka oconcentratinga ku kiri kimu bwe kinaggwa tulyoke tuddemu ebyo kyavaagaana sallallahu alayhi wa sallama omuntu ali mu mikolo gya hijja ali mu mikolo ali mu mizizo okwogereza omukyala oba omukyala okwogerezebwa omwami oba okuwoowa oba okuwoowebwa n'okuwoowesa amakulu sheikhe eno bali mikolo gya hijja oba ne basangiriza aba batali mikolo gya hijja mbwe ate yaabawoowe nedda kigaanibwa obudde n'obwongo obusobola okusigala ku ibaada kubanga alla tebaala kutala yatonda omukwano tegumanyikiddwa ngeri gye gutambulamu
8: ate buli muntu gumukuba lubu
2: swiki eyo nga yamasuse bweti neyeteekako mukama wange eyo swiki nga yamasuse neyeteekako weebuuza omuntu agwa mu mukwano ng'omuntu gwali naye mu mukwano ali jordani ye ate ali wano n'obuuza ano tewali baliwo nga wali nfofoolo swiki emasukidde eyo swiki emasukidde eyo jjukira nti eri otomatic oyinza obbalaba bonna n'obayitako ne bigaana ate n'ojogwa ku mulala ennyo swiki neyekasukako kati olw'okuba nti omukwano si ensonga yakusaaga ezitowa etwala obudde bungi yeetaga okulowoozaako yeetaga brain yeetaga obwongo obungi na bigana muhija bija tata ganye mikolo bija tata ganya ibada te buzibu wa ibada yeri wansi ya mulundi gomu ulamu we buzibu wayo chura mulamanzani suroku uwa osuroku ugereza anti kwa mulamanzani zichari nyingi zo mulamanzani inehijo inemu nebo dayi mnundi chikumu watanu itosura jizao tosura jizao Imam Malik yakula atanu rahmatullahi alayhi yakula hija atanu ni ya jukiza angaba hizi venti wa denkoze nyingi ya soka hizi ni razo naziri sunu bana ya batu uliriza ule nzo buzi antate hija atanu nga unusala dhuhuri wegwa unusala sunna nyingi nyu ili dhuhuri wa ndala zite zula kuriplesinga ili chetogira kone hija vuhiri
8: yeso
2: bas nebo daimi nundi bufukunya eliwe baya fakala seda hu nesu nyo zifuna mwempera na chini na yeri yo yivere mu salatu sasiri ya rapi amin
8: kakati imamu singa kwa zetamato wanga ruwe mwa mumizizo nandi mundu wabu
2: faman tamata abil umrati ila alhaj famastai sara mina alhaj abakula ishikachi abandanga batuliriza hija inebika hija ilmu classes walo okula ngoli mutamate walo okula ngoli mufrid walo okula ngoli mukurin atamatu kukula hija angawo umuramu katonu chavuza singa nkula hija angawo mpumuramu akasira kukia mpumuramu njogereze neda Esoka kasira kuumulamu katini chogendo okugulawo kile chokogereza chiwanvu chogendo okugulawo ekyokogereza so si chimpi akasira kampi ora kulya mu program mpamvu toja jimaliramu ekumenye wali ngozeyo mikolo kubanga tamato ina enaku zibanga satu kunya na dalafa bave Uganda so umulamu audit ize nakwe satwe nyabo yogereza mu mchara bo mami singa akogereza zigenda kugwa ko ngabirozo bichali wa guru toyogereza ate bali ba mukuri ne ba mufrid ba ate bati ganira da kwangi ate aba mezi zo munda niyo watamatu akula ke mikoro nasoka jja mu hirami na vane mezi zo na umulam then addamu na za mu hirami na agenda maso ne mikoro chulawe we tamato faman tamata abil umrati ila alhajj omuntu agenda okugatta akole hija ne umura nga wakati awa umuramu we yali ayogerako mu Qur'an al-Karim ne tayogerezera era tayogerezewa era tawo era tawo wesa ne shigano okuwo era mu hijj ono okula die mikolo omuntu yakawowa obe yakawowebwa obutonda Allah obutonda obulala nnyo ku muntu yakawowa we yakawewa ata nakulatye mikolo ajaye kujita ajaye kutye mikolo nam
8: okay tuyanze nyo tuyanze ge nasubiza Mariam ntio injao chibuzo chonja kuchinda mu lwaleri tujja chidam kati Mariam agamba nti imam surati nisa aya abiri musatu eyogera ku bantu abatawasibwa kugaba ziro omuntu kakati ya gamba ntira yenso ngalwachi baba warabu banu watumuri za ni bataba wasa kati anda bata ganyi baba wasa nabuza nefeno mu Uganda echitugana okuwasi wa mantu bafu mufamile chichi abantu bana batali mufamile ungaba tugoya nyo omusajja yango ya kati ya gamba ntira ni andi agadi diruachu wane wafu tetutunuri ya mufamile gantata wa mtuo wagundi ya wasizuri ya mpasi baby
2: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخت يا ويتو ويتانيكا مسرة النساء الله لغا أبازي زيوا وكووهيوا بوتاوسا إلانغا بميتيكي ساتو المحرمات المؤبدة بالنسب والمحرمات المؤبدة بالسبب والمحرمات المؤقتة abazi zibwa nga tuli muo wa abadan abadoro musayi ogumteko na abazi zibwa okuwewa abadan abada urensonga nga mama wa mchala uto chichikiri zibwa urensonga ndi wasa mwalawe na abazi zibwa baka seira almuharramatu almuakata nga sister wa mchala uto haramu mu wasani wa kaseira awa kaseira bwana mu ayo yabatekam fatabarakallah yaw kana allah tabarak wa taala jonna ke zon ikirasi jonna satyesemu ayem abatakirizibwa olokuwa mugatto amusayi nga mama nga muwalawo nga sister wo mugatto amusayi nabatakirizibwa olwebyagwao almuharramatu almuabada bisababi ulinsongeza gwao nga mchala azala mama mchalao omchala azala mchalao abadan abadan tokirizibwa
8: oboli ano bi
2: tiri neji chi sabab simusai walo sababu nisonga wa ummahatukum allati arda'nakum nebayonkako songa kati umteko gokusatu almuakata eche unyiso umteko gusoka na ugu ukubili biba wahaga biba wane ngalo umteko gusoka
8: na
2: ugu ukubili
8: okay. Mama kuzali yo mchala wu
2: ti
8: mama munangi indudu kula wakafuba
2: iti wali uzivu msharia ni mchale ya kuyo so oba msisi ogwa yonka na yeye baba muwalawo muwalawa brother wo muwalawa sister wo bona wo wengalo ne chifuba ni almuharramatu almuaqata aba haram nga bakasera nga sister wa mchalawo
8: mulamu
2: oho mchalo ali bofumbo kwani wakasera bainzo fa oba inzo muta abati baba wahaga tebaba wangalo sibaba wahaga tivava wangalo tivatula na voku dining tivakuwa na voku vuzi nilugwa makerenda shiri haram tashikirisiwa katiyeno ishi ware ye weri ntiluwa china fonte tupiteka mungkola tusha hiwa sila mbapia butuna asumani tupitegira tujabisa mungkola
8: kumila katua nubayi zano kugo wa mchika
2: kugo wa mbugo wa manjibi otabula kubutabuzi situgamba tuwakanya mataka Qur'an tugakiririza amwera matufu ni pasende jenene tena bitegera ogenda tavula tavula atenga siri wajibu no ya gente omusajja ngaya mbonya abonya febo ebre bantu bona bibali babona bona mbufumbo wani ya gente wa wasa wanu tiba mbonye
8: ni wa family
2: Allahu akbar ato wa family okumenya atanyiza okuba omuzibu ne family yone ekosebwa ne yetema atema tuhavu mkantu wagundu wa mwala wafu wagundi ya gira wani wada saidi eno wani wada saidi eri nitufuna timu bili
8: mfamile
2: then nabu warabu chino wachikole naba chikaba na ina mkwano gwangi wamita Ayman Muhammad al-Andijani ngabira Maka iyo mkwano vange benasuma nabonga wa Saudi na anja gala nyo nyo na ansembeza wamita nga Muhammad Ayman Muhammad al-Andijani nyinga kitawabe ramugamba tugiza no tuletere ebizivu mukazi mujito mujja mu family mujibali tuletere wa nebizivu bwo tuli ku university tuna tiri ku kwasa fenna tubinda binda nanga ati muze ya biranku utira
8: tubasa mu family
2: ne mubuza lwaki tyanti we wafa wo buzibu buko sabuli na rumaya ne saluma nyabajjajja basengo nabakosebwa
8: tatala kikoyo
2: kati ya teno chakaba ni bali bachikola chi kubanga chikosa na rumanya ni salumanya singo muyaga kuba kuba atenga muyaga mbufumbo bibana baliwo kati yo ni chadalo zambu roku wagize mu family mbotiri muyaga Allahu akbar ogonga gwa kubiye guko sabuli na rumanya ni salumanya gutalinga ate yaje bali ye chime bali kubanga ni wafe bisebe bisinga tuchima bali nyo wa good day mbali ofano nugwa paka mbali no tupaka omugisu ekitali kibi olit no fubuka no genda mu bayima
9: Numulita ngasagala.
2: Hira chine chine mwa haram. Neye se nyabo shayogera ko ne kino kyenyini cyagambo bafumira mu family zawe. Erena yumeka kuba kubira yo obufumbo bo bwa muyaga. Ngabe twala byenti al imam Sufyan al-Thawri rahmatullahi alayhi yaganti man tazawwaja faqad rakiba al-bahr. Buluwa wasanga oba buluwa fumbirwanga manyoye utambulira ku nyanja.
9: Sawa yo na
2: umuyaga guba lumba mu class ezinja waliwo kujanga muzivu nyo waliwo kujanga mutonotono isawe nagu kubira tunirika mu ategeza talaka waliwo mtuuka ne mutambula ebanga ku nyanja nenga muri mu muyaga nenga lyato litambula ni mutambulira obudde nga bunjiko ategeza ufone butambula ni muzala na abana ninga gubabo babo babali babano nja kukuba kikazi kyantamale nini muzala na abana babiri basatu
9: waneba kuna mbafumbi zangu mchalu watu abana bibaba tasa
2: terichi ni uunye sambu fumbu uote kiri anti evi nitu vino Allah yabiesi galiza imami ukula ganti uwe mkazi yanta masana mtu nulako ni yate grivote ya nuru utu esho nze chine uunye sanyo chine uunye sanyo insonga zobu fumbu Allah yabiesi galiza umchala na ganti uluto nulaba anti bwendu zara sida wachisaji esho chintami na alu zara na itano ulalate chatu watu gamba tuwa na kuda yo na damu na kakasanti sima ina wenafuna runo ni runo weruse emba na dano loku satu kata wabu itabu yu kusage evi
9: Allah ya bimanyi programu ya vyo vitambula
2: na kumba kupasi na kumba programu na ulisa mbulago na kakasa njina titunu lawa uruto nukasandu zarabwe papa
9: sida wakisaji evi shaitwani rajiwa
2: na wanda na manusweri nemba muli hao nga tumulunga mweze sato katate munu mama walujewa oyo ye Allah tabara kwa taara
9: umlala nube na gama tia ulieta gamu kama na ayamba na atula gendo kukakana angatazi mga nukufuno kutu hafunyo kati no gama mwesu waza tengwe mudinga
2: tuwa sobo la kwe chokwe saza chibi chokwe saza chibi ila tukubiliza banange yoye na atulida wano tutu alanga nisunga zabu fungo kwa social media tutu alayo uwa muna zitute yu gwesirika munu wabanga integira ye naf nazi etika nazi kuba mu social media sirika chanti ampa hila vya yu kusibitufu tutu gana kuproving afe mulike ye ya proving vali techi nyuma sicha dini sicha bugunju fu kwa tansonga za mwezi abantu babire za bedroom nozi kuba mu rujude era nawo oswala bakusunga oswala babuze kine chimpe mempe me kya hawa shola yi Allah yashifunza ngati hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna yayogera ensonga z'obufumbo n'agerageranya ku byambalo kubanga ebyambalo bibika ebiri ku mibiri byaffe enkovu obugulu obutini enkovugo ekikulu ekibi byonna ebyambalo bibikawo nga kyategeeza abafumbo baina obubika ebibala byeyo ne munne omwami abeera ekyambalo eri omukyala amakulu abiike ebiri mu bufumbo n'omukyala abeera ekyambalo eri omwami amakulu abike ebiri eyo zende mwenye na vana vobu wala vosanga na dalaba wala ali kumiti mbaga no social media ayo gerasima ina ringenze mwadabu nangu la wati mwadabu nangu uzono uhunu ya kulidawa katiani agendo kutwala
9: mazo kwe ukwete maatima we na
2: ye tete gude ye na murujude sirika uzo kuzo wano nyaka sende uva misimanyu content za kakezo ani agendo twalo ya uli mwaganti njagala seka msenzo mbudite ngule yomwano umwala lio kuhiti chegula ngabu ya liyebu yolo dani baba na mkula ya mkoze wabuli yao mutaba nunga kwa kulete denti unugu njagala kuhuwa ili wakambi utofuliti la chimpe mempeme utofuliti la
9: laja laja
2: eh
9: wajita laja laja
2: chechi
9: zegali zirieta zibabu zibabu ganga ne zigwabu tuwalawa kugari yezo
2: walio phonics yomuzeshe ni ya jifuga nyo yali singe kubibayi
9: Azuzawo
2: za Darvanyi manezi libaza ngalaja laja. Eh, ayi sajye bako ni roadmaster.
9: Azuzachu.
2: Eh, zinezi fukanyo.
9: Eh. Ziliza za banjaja fe. Kakati tuyanzanya tuyanzeke Imam Ahmad Sulaimani cheyune. Kakati ero onabuza nti era cha agenda kunsonga iyo. Agamba ti ADB omusajja yanimba amahari nange bwakubanyuma nange nensalabu nenkiwayo ndowooza sina musango kubanga n'amahari yali tagampadde ate n'abuuza n'ekirala ndikati ngoyo omusajja nange namuziranga nafuna omusango nga tampadde mahari ambonya abonya nange nensalabu ne Bruce ne muzira era nange bamalayika bankolimira nkole tauba
2: eva mukolimira okumanti ya mahali gagenda banja wanga wakanya gagende banja yoshikirizi huo gende banja then chipache gizo ufumabuli halal atiru hachi umu wanerezo kutoka kwecho usila mbakiza mahali gende banja ni hinga gendo sasura ni ito jituwa langa wiponi ngecho okuruanyisa ato kulemesa muno okufuna hakize kuwango wa musindika, echidetita umichalu na maliku muko limira. Munu ya kule tomu yambe kuhu, alime genda guwa mvusegu. Atiju wa musindika. Katie yekaya bafu ni zambi. Kamugafu ni babidi.
9: Yes.
2: Abafu mbobu bombiri ili, buli ayamba kuhu munu guwa mwenzi na yafuna. Iranga vuna beye yamba. Umami ayamba kuhu mchala we, guwa mwenzi, buhatee gendeleza. No mchala ayamba kuhu bawa guwa mwenzi. Omuchara muyambira ko wa kwe kumulemesa okutuuka ku bigendererwa bye byamumuwasisa kiba kitegezwe najyo omusindika era singa agenda yo nawo ofuna ne singa atobo bitusa bulungi na kisigala nga agenda gutofuna yafuna yeka
9: okay.
2: Niwe wale we wale nyo kubanga gwe avira kecho then no mwami ne nafuna singa tatukiza buvunanyizibwa bwe atya mwala wa musenzala nda wali ali ali wa musenzala nga tatunna muku waffe fe twa mukumanga ovawa lwacho okiri ekiro kino badde okula ki ali esimu ani kwe omusajja yani kati bwe waje wa musenzala nda nakwata omwala we namukuwa buno buno ofuna nzi babuwadde gwe omulabirire ovawa rudde wa budde bwa kiro otambuza ki ne singa tobifaako singa kula hizi zambi na wafuna. Iyo kweta adda youth. Sechi wote. Ataina buja. Ataina buva. Iri mchala we. Buva chikuru nyo iri mchala. Ira nyabu wali mbufu mbongo. Mwami utakuina ako buva. Olinga limu kafaka talika tufu. Iri. Niri samu samu ate. Buva iri moderate. Niri wili sukati na iri bi. Manye chini chuo nne chuo wakati, khairul umur, au sato hayi songa zonye chuo wakati. Atibiri riba anga ebuba tini nyoni na chochibi. Atibiri crossinga ndi. Ah, ne dasi yoyo. Tumulekera, tuamukwasa.

0: Obusilamu nga tebunnajja abaganda basinzanga. Obusilamu nga tebunnajja abasoga basinzanga. Obusilamu nga tebunnajja abagisu basinzanga. Eyeddiini gye babeerangamu nga basinza by'ebyobuwangwa. Era bannyini bintu bino bo tebakikisa. Bakyogera mu njogera etegeerekeka obulungi nti eyo ddiini. Gw'osiŋŋaana ng'abiyita ebintu byaffe ebitalina mutawaana, teera oli waddembe obigattika n'obusiraamu, oyo omusiŋŋaana teyategeererako ddala bintu bino, n'abeera nga agattika ebitalina kubeera nga bigattibwa, n'awunzika nga ali mu abo abafiiriddwa eddiini yaabwe, wala iyadhu billah. Kikumalira ekitabo Profesa Jesse Ssekamwa kye yawandiika, kitabo kye yatuuma Enkuluze y'eddiini y'Abaganda ey'ennono. Enkuluze y'eddiini y'Abaganda ey'ennono. Naatulaga bulungi nnyo nti ebintu bino byonna bikusamira, bikweyambulula, biyirizi bintu byaffe, kwa byannyimbe, kusumika basika, byokubijja bwebiti ebigwa mu kyo, ebintu ebirambulula bulungi mu kitabo kye ekyo. Kuze y'eddiini, teeka omusale ku kigambo y'eddiini y'Abaganda ey'ennono. Kale mu kitabo kino ebyobuwangwa ddiini, toba n'eddiini ebbiri, twagala okulaba ensonga eno enkulu omusiraamu gye yeetaaga ennyo ennyo nnyini ddala. Wallahi ogyetaaga okusinga bwe weetaaga emmere, ogyetaaga okusinga bwe weetaaga amazzi, ogyetaaga okusinga bwe weetaaga obufumbo, ogyetaaga okusinga bwe weetaaga omulimu, ogyetaaga okusinga bwe weetaaga abaana n'abazadde, olw'ensonga okuwona kwo kuli kutegeera nsonga eno. Bw'otagitegeera n'okanya kusaala nga bw'osamira, bw'otagitegeera n'okanya genda Makka nga bw'osamira, bw'otagitegeera n'okanya kugenda mu Jjuma ng'ate bw'ofuwa emmindi ezisika abaguzi oba ezisika emikisa, munnange ogenda kutuuka mu maaso g'oweekitiibwa Allah nga walina eddiini bbiri, ey'obusiraamu n'ey'obusamize, ate nga kasawaba w'eddiini y'obusamize y'ey'obusiraamu nga ekwatamu ebyayo ng'ekuviira. Kale biidhinillahi tabaraka wa taala tugenda kutandika n'omukaddima gw'ekitabo kino, omukaddima ogwa mukadde waffe ow'ekitiibwa Sheikh Abdurrahman Mukisa hafidhahullah. Naam, tafadhali muganda wa Fiali Chirima yagenda kubeeranga atusomera omukaddima ogwo. Naam,
1: alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Naam, ekitabo ekiri mikono gyange kiyitibwa ebyobuwangwa ddiini, toba n'eddiini ebbiri, amakulu tobeera n'eddiini ebbiri, nga ngenda kusoma omukaddima ogwa Sheikh Abdurrahman Mukisa, era nga agenda ogusoma ye muganda wamwe Ali Kirima. Sheikh atandika bw'ati: amatendo gonna amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa, musaba asso okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala: wa qul jaa alhaqqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa. Gamba nti amazima gazze, obubuze ne busaanawo. Mazima ddala obubuze ebbanga lyonna bwakusaanawo. Ab'ebitiibwa abakkiriza, neetegerezza ekitabo ekiwandiikiddwa muganda waffe Sheikh Muhammad Quraish Mazinga ekiyitibwa ebyobuwangwa ddiini, toba n'eddiini ebbiri, n'ekisiŋŋaana nga kitabo kirungi eri buli yenna ayagala okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusiimye. Kubanga kizibu nnyo omuntu okuwona okuzikirira ebbanga ly'amala nga tasobola kwa

0: Yes.
1: Bajja baavu bazibu. Naye abasinga abagagga wadde bajjanga empapula zaabwe bazirina.
0: Nazistare.
1: Bungi. It's a joke to get a man. Kubanga bazze tetubadde
0: bato. Kaba council.
1: Naye bajja abalane babawo bwa minister. Abalane boyongerayo ne bagenda nga beyongerayo beyongerayo kati olwaleero be bagagga abavundu. Nowe ekiseera kigenda kutuuka. Bano si nfudu. Tebajja kuwangala ila kiyabisaa. Omulembe gugenda kujja kyobola natansi n'ebigambo bya Andalusi. Nti twamala mu Andalusi emyaka lunaana. Naye omusajja bwe yali avaayo yagamba bamuyita Abulbokai Saleh Randi omuyimbi omutontomi yagali kulli shei idha ma tamma nuksanu. Buli kiba n'entandikwa kiba n'enkomerero. Fala yughar bi tibi al-ishi insanu. Omuntu buli obulamu bw'ensi tebukweyagazanga. هي الأمور كما شاهدتها دول من أسره الزمن ساءته الأزمان ومعنى لا بأن تقول لا بأتت يكتوك جسيرا ساءته الأزمان أقوم لبن تلك أمة قد خلت ولو من ينبى بوك جاتك من القرآن بسورة بكرة لقد تلك أمة قد خلت إجي من بجايتا لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تبوزن راقلا ijenere ndikiri yomurembe gwonna gwangala ne kugira ki wabule kisura
0: kibyasa
1: abo nabe musoba ko Farauna nabo bafuga bafuga Farauna byali myaka bina uliya bafaraina nga bibafuga bo musa bagenda okujjaga bali abasajja bafuga afuga ndezi
0: bafuga de mirembe na mirembe
1: nya aina hu
0: karar nezita
1: na kama tulwa lero ti tukarari umanyi karari zita se buli mulembe buli government ebira ne karani eyo yaje ya Firauna ne gamba nti abana abalenzi abasalibwa mwaka guno bajanga kutibwa bali ate abana azalibwa muguli tebajanga kutibwa era kyovula ba Haruna yazalibwa mu mwaka ogwo butatibwa era nga babalamba kalungi yazalibwa mwaka gwa nga bw'olaba katugenda wala genda kuba kumbalu nga ziri nga mbalu za wano bawe inali tuya simanya bayina cyani imyaka gibasalira mu imbaru wabo kakanya guri bwe gwali ndi abana ti wabuli obwana obulenzi bwo buzali bwa mulembe guru ino kutibwa buli chovola ati Haruna te ina mutawana ne Musa ya ino buzibu
0: kwabe ya zali wato ogwo kutibwa
1: ogwo kutibwa Mungu rabaga ni kamara ge ko byama gero byange Musa yinyini nyini yagenda kujya ko Farauna nagenda kulira mu rubiri rwa Farauna Hey, agina kulia kujibu wa Firauna ilika ngide na mga gumu bobo tido okumu yonsa muteke kumazi order from above na muteke kumazi muka tambula na ngaga tumuli ya kere kuna banda nge Musa uya inide kurubara mama para tabuti ugundi sondoku ilimwe umana agirewi
0: reze muroi
1: hey siyaba nandi chani chila wikoguloje wale kubwa kuleti na umbe wale chilagundi omutemu
0: Firauna
1: ndira ya muga na iso uchimanyi sili na haja kubana zi sisara nzi wale jangala wakati
0: saufa
1: ngabu manyaba chana maka enye na atesi yako maku Firauna ni mbaka mwebili tuwa kuleti na umutu waka na umutu na wanga alira Sina wenyeza chigire
0: echi. Kajimanyi imami ya chidemu.
1: Mungu ni chichine wa haramu wachi.
0: Ate chine wa haramu ya kati. Ya kama mungu.
1: Insania. Ama fisharia.
0: Fisharia. Hachiita.
1: Ina tabu. Chiita. Mwochi tunulira na ye. Mwisharia. Tunulira karaba. Tunulira Luganda. Lulivitia. Nakati chaka runji. Embera nekulachi.
0: Nefamu ya mwichi.
1: Olupati wabude wa mtono.
0: Wabude wa mtono.
1: Walua umusomo. Uja ukubira ku kusupasta.
0: Mkwa
1: wani na dala abantu be mukono mwao tu ba maseka banji sheikh atina kanu waji baje kubera kuba kacha baba kadija bonabona baje kuberawo
0: imam cheine
1: ma imam cheine au kumusomo gara kuzo mwezi 10 mwezi ogukutano yesandeja awulira yesandeja mukerekana wacha byona tutawana na byakulya byona twamaze do kubigura byumujyo kulya nukunywa mutulabeka abantu abatatumanyira dala abantu b'mukono era omulamuzi oyo ajja kubeera yo nga special guest kusaidia yaffe omulamuzi oyo w'mukono oyo ajja kubaka ebigambo by'abagamba na dala abakyala mubeere yo bangi banga abakyala tubeere yo omulamuzi oyo tukiriziganyiza naye ajja kujja abeke ebigambo by'abagamba imma waliwo ebintu naddala mukono omwo waliwo ebintu byemukola olusi nga mubikola olwobutamanya naye bwe mubeera n'omuntu w'amateeka ng'oyo ng'agezako okugamba nti abaye mukole b'emiti n'b'emiti so obusomo obwo
0: naddala mu kitongole kino ekyamaka
1: naddala mu kitongole kino ekyamaka abakyala bingi nnyo byemufiirwa olw'obutabimanya ate bingi nnyo byemukola ate ne muyingira ebizibu era obutamanya ne bafuna omuntu omukugu ng'oyo ne mubeera nga abayitiramu ku bimu mbulaba mu buyivu bwe ne muli kintu kyonna kyonna musobola okubeera nga mukola ki essomero eryo lisiŋŋaanibwa wano ng'oyambuka
0: muyingira
1: mu seeta eriri ku mukono ogwa ddyo naye essomero walabika bulungi nnyo baliita Superstar Primary School essomero eryo tujja bwe tujja okubeera ku lunaku olwessande inshaallah okuva ku ssaawa awo tujja kubeerawo naddala abantu b'emukono awaawaawo ebitundu sibimanyi bulungi
0: mukono seeta ngoma kerere
1: kiswera
0: wantoni nabyo eri omukalaji mwenna
1: mujje mujje omusobogera kubawoli
0: kumaka enkuta y'abaana
1: nenkulaakulana y'amaka okubeerawo sheikh ng'oliawo naye nga tumanya abaana bakulemeredde abakugu jangu oyogeremu nabo katonotono fena tujja kubaayo inshaallah taala naye nga tubakunga okubeera abangi ku ssaawa bbiri ebintu bijja kuba biri awo chai mujje mumunyweraawo chai munyweraawo kyemisana kijja kubaawo buli kintu kyonna kyonna tutawaana gwe kwata bukwasi kataboko kwa exercise ne kalamu yo ujje olo nene ejja okutuulako
0: waliwo obunene nga si nungi
1: ojja kubeera ddala ng'ali e Bulaaya totya bintu byaffe bijja kubeerawo inshaallahu taala omusomo ogujja kubeerawo nga 10 sandeja inshaallahu taala naddala bebukona awo
0: naseekiwanga
1: awo wonna wonna nawano nawo wawano subura okujja wano awalika ekyaki
0: ekigo enamugongo enamugongo yenna
1: awo nawonna
0: bakere kukuwo
1: mujje mujja kutambula bulungi inshaallah
0: so bakutumidde
1: babagamba batya
0: mbaddeko ku mukolo kazaawo muwala odafumbiza omwana wadde mwogeza wadde shekaira mwenye omukulu kubadde kwa abona wadda kuita ono alisi kumbe adda kwogerera saidi eri yabo nga adda bagaga nti guno kwa akida tu awala adage emikolo kubadde bulungi mwenye omuwala wa muwenzukulu waffe azida abadde asomera awo ku lafa afumbiddwa olwaliro omwana ali muka muto naye bakutumidde nebagamba nti gundi ikanda kanda bannange kanda ha abadde abuuliddewo ebigambo
1: yaranga ebigambo
0: naye mukolo gubadde mulungi kagua salafia mungi na yera na yera tibinto yimu mino tibirimu bidi aziba nyingi nero kwa zimu kato kuli kwa tenti kweri mzinda lwe kuli ehi mwuri wevili hapa kuli kwa zinga bambati nero kubide ndi wawo
1: Nenga tewali ukugamba owakadali
0: yalide
1: echo chikugobya DJ echo chikugobya
0: naye era sebati zekayira
1: naye zekingamba ate mukuru mba mudarasa kakati
0: mukuru mba mudarasa
1: ndam kakati mbadde konange ibusana kayunga ewo mukuru wa Jumaru Masudi Saidi bani ya Jumaru tabane muzukuru wa Haji Masudi Mugarura asaja musimu ebali ina lumubini na rijal tuje yazimbe kyaro tubadeyo ga asome dua ya bakadebe mulangira abadeyo abarangira bombi babadeyo Ya wawade ya makutumbira.
0: Balipatia.
1: Nivanga ba karunji mutula vile. Nga wawadeo hajindasa seruwe ende.
0: Munasu.
1: Oya wawadeyo. Kakati ya abubo na wona. Nituwe ranga wawadeyo. Batumaja wawadeyo. Nivogira. Vigambo vinyo mulangira vide. Vigambo vinyo zomba do mwogezi. Guest speaker. Mamu ita guest speaker.
0: Yeah, guest speaker.
1: Ah, no. Katinze mba de guest speaker. Menyo kari nyan. Atito wimanyi.
0: Wimanyi kabulichu.
1: Kabulichu. Atenze katichiti na famu. Ubo visimi, ubato visimi. Sigo wa vinteke kende.
0: Washi ya kata kusima wuta kusima.
1: Yeah, ati kato. Ah, kusima chambu tonde.
0: Chambu tonde.
1: Ebo, nima abata kusimi.
0: Abata kusimi.
1: Abata kusimi na ye. Kusima kwachi, chambu tonde. Kakati, aweno jini. Kukura kuroktano. Nasaza. Nasaza chibuli. Kumazikiti omukuru. Inshallah ta'ala ina nayogera ko hijja
0: ikituse
1: betyo polapora ngenda naye abantu ba mirundi walumu ingini ya wange bamita Muhammadi abera mundeba so Muhammadi kutumide
0: owa benzi
1: oyantambuzisa nyo sajoyo amispe ya benzi tagulika Ndiyo ulura gandhi haa, chikindi chikuli dawe juma. Akati, hiya gamba, tibandangi mbega hili, katukusawe ni wababa davuga, aine mkola, afuna wacha ama wati paka programu wekwa.
0: Wawai. Mburu kitambula lidi ya yuge.
1: Ate watu kekanga hili bichisaka atesi. Mbututa andika mbutu ya lirata ya kukulumanyi, solaze zonazi sari na mjamaa. Ilaye mvubu kama kani kagwinda akalaba asali nyo eswala zona ila mungu kakugerida nutu wale mburu kakusawa mkaga omanyati bebasi ya kusiba natinga ya kweyo ngerayo kana agenda kusala dhuhuri
0: tajakuta
1: awinzo kuda adama zuku leche misana kati kati natani kila uyakoze chibu
0: uyakumi
1: na ye nga yomu kuba makandi kwa fe abali hapa ya ngambi bandagi mbega hili demeshe karungi mu evyoru taro vinyumira nyo
0: enifu bibira wano uledi
1: na ya kubira evya evya Afasari tuitanga mwaka tulo.
0: Lewa inside the story. Mwa tuze kuogera kuyabu.
1: Na goma ka. Yagami. Mama ni yagami. Na goma ka.
0: Ate maka gani?
1: Ukunywele. Umutunasu langa mwenyevu. Na asaga asaga na nekutubazazi soma burungi. Na ye. Nga tuita mugundi lutaru wa sidikiria mkatono
0: ilo wa sidikiria
1: na jumuhuri ya tukislamia Iran uwalero bagenzi nebawa ichi wandiko era abagundi bakikoze iki
0: bagaye bakirisibinze
1: bakirisibinze bakyakidarasa naye nga bobe ekiwandiiko kibaawaayo ekisooka basabye Trump bagambye Trump bali baganye kuba tebanadda Pakistan tebanagenda kati omuduumizi wa Pakistan yayogerezeganya wakati wa Trump naani ne bano Babasi.
0: Babasi.
1: Arukariji simewa babitani.
0: Babasi Arukariji.
1: Mstaja kuzimina. Bo, mchwari kwa chenda vieko, chisoka rafu al-hiswari bil kamil. Baga mabajewo, sanctions zona, zona.
0: Completely.
1: Completely. Kibaga la kusiga zao neemu yona. Na dala, maliku l-hurumuzu. Wango no yateke nya, yateka.
0: Meri,
1: saidi, yeri. Aura, era yabagambye tusobola okukwatagana ne Oman kubanga amazzi ago gagatta abantu basatu ndoza nagamba gagatta Imarat ne gagatta Oman ne gagatta ne gundi ne Iran naye nga asinga okubeerako n'obutundutundu obunene Iran baya ayina maliku hurumuzu oba wesinga okuyitaka kati bo bagamba ajje agamba lala galeeta ag'okuteeka eri emmeeri waggulu akole ki agaggyewo ya hiswar hiswar ala baadhika humbuzu bilkame kakati ya chila mbuma mugama ukutia ugo rafu kubat almalia almujamida walgo sentizai gani bitili Amerika za yafirizi inga awulia mbamugama bobo ya gara tugene monsu tese ganya uteko kubwe rangi ibibiju irani tesi bidua mikono sentizayo zori na nizo tateke zari mawaga zi wateka ku nozi freezing zi nazi teko kuwele anga zikulaki zi jiwa ku
0: envumbo
1: jiwa jiteka ku echila baya nabaka manti tajididi muamara albaharia fi maliku hurumuzu enkula ini yu gandhi mamujanga kuita mu Amerika tewali wachita chitu chita sasuri wa nete mujia kuveri mamujoge nti emmeeri zonna ezijje ziyita maliku
0: hurumuzu
1: zitenga bwerera awo tezirina kyekikoze eki kubanga buli nsi Allah yagikola ng'erina ekintu kyayo kigiwa
0: sente
1: kati ffe maliku hurumuzu eri ku ttaka lyaffe owulira muleke kugifuula mbu mazzi aduwali mazzi gansi yonna la wabula eri ku saidi yaffe eno kaakati muteeka okubeera nga tuddamu tutuule ku ki tutuule kumbera efaragana bwetyo kakali ate bo tunuulira Irani ekyetegereza egondi yo egamba nti eyagala nuclear egondi uranium ali mukhasab uranium ali mukhasab yayengedde atusokola mu ekintu kati gwe bayita mukhasab ayengedde atusokola mu ekintu mbu baagala bamugyeyo aweza kilograms 2.5 amugyeyo amutwale mu Amerika bwe baba baagala nga balina kye baagala oba masannyalazi oba bintu bya malwaliro Amerika balina gisaba oba kitegere kyekyo Amerika egudya Irani kanti ekintu sikitegeera ekintu ekyange ate kigende owulira kyekifaraganako nga ensi zirira amateeka waliwo etteeka lino eryazze wano Uganda kakati bagamba bw'oleeta sente oba yogedde na muwarabu gwe n'akuwa miliyoni 10 ekya dola zireete ziyite mu Ministry of Finance bw'oba oyagala okukola
0: ekintu
1: sajja abaganda bagandiwe kanasulanga omwavu atalya masavu nyama eyo ensava sigirya oli mwavu omuntu agenda akusakire abeeri aleete oleete mu Ministry of ki lwaki nze nebuuza ekintu kiri kimu lwaki amateeka gaawuno gakolebwa ku lw'ekintu ekimu lwaki tusooka kutunuulira mbeera enkola y'omuntu eyo kwensalirira lwaki tosooka kutunuulira gwe lwaki otunuulira nti buli sente jawo neyina kutabangula ggwanga ku bantu aba kwenza sente zakusiikiina wa bantu bagenda omusajja n'agenda nannyonnyola ani yagala kuzimba ssomero amasomero gonna gazimbiddwa ku sente ezo ensabe Wachuli, gozireke, ogende. Kwa zi mine sawa finance yani. Mbawaye bahati. Assalamu alaikum. Sheikh, never decoje, never deyo. Oh, what did they say?
0: Ogena kurachin.
1: Ogena kurachin. Kuzimba somero tuja kumara kwete kere zataka.
0: Neplani.
1: Neplani. Alawati, alawama teka uga wanu. Nga abantu basokenga kutunulira nga bogwera olamuze nyama yama ya gundi yomutwe tibansedde osokanga notwata kugugu olede ebyo byebintu ebikolera abantu ne bafuna emirimu kati olwalera abaana buli lunaku obeera wali ente bagenda kubyeyo bagenda kubyeyo owule omwana atuseeyo afunye kasajja nga gagga liganjala akola investment wagu Uganda wali watya kati bainvesita banajja batya ate amala okukomawo wano omala okunoonya minisita ebyo tebikola naawe mu nsi enjavu nsi zirinda okubeera nga zikkiriza ssente kyovaola bayidi amini yalina enkola ye essente eziyingidde tezifuluma oba ziyingidde zitya oba zitya owula ssebo ebyo bya fraudi ebyo biteeka eri Always
0: in Singapore,
1: Colombia, and was Gabby. I was going to be a big deal. Abairani we baingide Saudi. Fetulia no tukaya na akida. Bairani we baingide Saudi.
0: Nibaba wanevi
1: muli. Basi mbira ino kulaba kubazira bensi. Alwurudu wa zufuru. Nibaba iranga wabaka nigire. Wabaka baingide Saudi. Bagenza muhijja. Nibaingide. Ataba itilivu. Nibiza nibaziba wama.
0: I think I was going to be a good day. Agandi umpira wakati wa Amerika na Iran genda kubera uchikopo chensi yo
1: ya agandi oriendo
0: agandi umpira chechi gatta ensi tetuinza kujja umpira kugatta bantu na basi
1: kakati agala tukirizganya ku
0: chini ari genda kwa mu Amerika
1: ataba Iran ulino kubawa visa baingire mu Iran baingire mu Amerika agali goriendo uganda tulieno fitu gana munga ina akida akida na ye nga chitu techari kwa akida mzira mochita angaze chintu choru taro chari kumazima na kuhiki
0: kuliaza
1: amanya oba nsichi na ye ngo kuliaza amanya botunu lilo Amerika jiyava okuja mugafu wabulira futubari kubantu wali kuliaza amanya kwa amanya botunulira omuyisirayiri kitwali katurai balangiride imarat nsije nasomeramu yense singo kukolagana n'ebisirayiri era eyagala kwekutula ku nsi zino eza gafu ezisigadde owulira kubanga banfunyemu obutakkaanya bwa saudi ne imarat nuzuhira wa bulungi ndio katibagala kwe kutula kubo basi karenga wewe kubite bako ze tatubele chiba chitegeza enkola gana eye mugundu ne guangali ya Israeli ero walero kusawene gwingo musilamu boli musuni boli kitoina bufani we Emirates so kuja ku mga ugaini mpitewo mga umu Yudaya wali Umuyudaya Emirates yonayunaya jivuti kide watu. Na henga agiga muka mawanga kakura egundi kafu.
0: Yeah, agamanyi.
1: Agamanyi. Na chono ye alabi nadala mchikole wa chona. Abasanja bali abali abakuru wabu wa shehe zaidi. kati boba nubala bila dala mbukugenda maso pulichintu chonda chonda baina kukulagana na Israeli era chiriye chopufa kwa abali abagundi mguboita abasuni tichiba kuata kaba palastaini haulira era nuku imi rizu kuwa aba palastaini uguyambi na chucha na chuchu Nishu chigenda mbasu Omu ima arati Tati asobola kuwa ba palestini Kuyambi Nauli ya Nihinga basuni bebafuka Nauli ya Nisee zusu neza gafu zetu kugamba Buzundazu kule mbiru wabachi Basuni Chino nchikugamba Teri ya imiri zao Israeli Na kutava antu Okujako nsiza basuni Nsiza basuni Kubanga misi ni basuni Jordan ni basuni Imarati basuni Nanga yukira ni musuni Kati gwezi jamu
0: Atauti ya
1: Hanti Mwenimu mbukaba nye tikiti zeo Zaguni ze jana Imeyei amazima
0: Abaizi ama palestina
1: Ate bashia Amazima gogo ugewe Nti okukaya na kwa Fenga basuni Tekuja kutuwa la musuni mbasu Tuido kole vitu vili vili chisoka el itihad Ukwe gata Uulida Mubine vitu vimu Walwe vitu vimu tinzo kwa uka Tetukenda kutegi ilagana mbasa iligona Mpaka mungu wali zikizi zesemi Tifenda tuli ala atika kalbe rajule wahid Tichisoboka Tuja kusiga langa tu Tulina mbobu tategi ilagana Hii usuru nga tulia gata kesu ala tano Kula hija Kula hija Tujia kusiga langa tulia gata Kuleba umul masai walfuruwa Tujia kusika langa tukola
0: chukua.
1: Nga tuwa ukadamu. Uliomu kubanga. Nenda bisalala wa salama. Echo ya chile kawo. Kasaba sajara wa gandhi. Temusara eswara. Ila fibani kuraizwa. Abatu kwa mkubo basara. Na abati. Nabisu salama na yugira. Antimani jitahada wa aswaba. Farahu ajirana. Mutu wa nyikira na afuna. Aine pera bini. Ato mutu wa nyikira wa akhtwa. Na asodia farahu ajirana. Aine pere. Ile chukulaba waluo kiyasi, waluo ejitihadi, waluo kitabu, nuwaba unesuna. Sibi ya bintuwe bine vikola gundi usulu. Wawuli ya kakati kwe toja gama tuja kore. Na hechi kuru tudeyo kuboti. Tusunule kitu ino kuweiranga ubukambu tebu kola. Wawula tusunulile shonga nga wezitambula.
0: Wezitambula.
1: Mchorua lero umpalasta intaina wasura. Taina mazi. Mugundi ya matuwali 80% Mugundi ya utunulira mbande kutibu wali utunulira
0: Lebanon
1: Katina hati ya Lebanon Soboto kweru wanaku Mbando wa mukawama tu islami Aba Hezbollah Aba itabe Hezbollah Baso buro kweru wanaku Niba li Bwe Hamasi wejaye chino Hamasi wasajia basuni Wachibuli ya basaja basuni. Chimanyiti wa Hamasi basaja basuni. Bali mupalastaini mwonda. Niti maina wema vira yu. Ono mguni yaso kode no kuwamba awamba. Urede kuchanga ata andika ya kawamba hawa sirikali wa Israeli hawa suka mikumi ya bibiri mwata. Umu Hezbollah. Hali wakuru ili mojanubi gondi lukunani. Hasubodo kuwamba. Uwulia awambi ye. Yeru inakutula na yukumezo ya gara toya gara. Etanka azukubi Uruwalero mbade kutipi Etanka yivikumi viviri mwa aviri Nizibaisa jarrafa Bine vigenda vikiri ya ngekubo Bikumpia bitongaru kanga Babi zizayo Mwule Tasaga Akubi ya dela kunyama Na yomu sundi uli wa sulomu kwe Ateba sundi vandewe vaugeza kukukati Wallahi toliku mkora Toliku akida Kati sasi na lioli nina akina.
0: Chiko umu sabu. Kese kuna pale.
1: Ayla hayo mababu ni rasul.
0: Wewe walijoku wako chagira maso kuchatuliza programu ufumbo. Tasnip Junior School. Sumuli ya federi. Tusako programu. Nisangu wali sanji manja. Simuli 0-0-2. Ana. Chenda musatu. Ana mukaga. Kwa kuna sali wali nyo wa mune wa primary wali wana watu wali dini wali muzikitu wali mwuru kwa zitambu zaba na zibira u wanafa wa Tasnim Junior School betu wala na u kari tukina kumanga tumura muka tono tukumawo tukina kutuza mbozi ya fe tuchari kunsonga za fe tuchari kunsonga za fe zifu ula ruachi abantu bakwatagana oluvannyuma takaseera katono ne babeera nga ate ebintu bitabuka nze kalungi tovaawo
2: obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo ye obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kyekimu ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa sheikh abdul kalim mugendera allah amukuume sheikh nuh uthman abu najiba n'omugenzi sheikh muzafar mutazindwa allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye shulaim bukenya kakati byefunire ku ak islamic book center ku mukwano akeedi okumpi ne centenary bank ku siringisi 2000 zokka kubira omuwandiisi shulaim bukenya ku namba y'essimu 0702 Kumina mukaga, chenda mwemu, abili mumu sambo.
3: Guno mwaka mpya tokkiriza kusigaza bulwadde mubiri ate ng'ekyokuddibwa muweekiri mukono gwe nga mpuliriza aba Star Life Herbal Clinic abakulemberwa Sheikh ate nga Dr. Abdul Wahab Mulumba Kafuru mukujjanjaba ebirwadde ebikusumbwasumbwa ng'akozesa eddagala ly'obutonde wamu n'emmere eri emiti egyawano wamu n'ekyajja mu miti egibunaayira kati muwulirizenga ng'akututtulira bwoyinza okujjanjaba ng'okozesa eddagala ly'obutonde wetangira obulwadde ng'essukaali pressure ulcers asthma Insusu za fukuka, infections, aba sedia bate sobora. Nendwe tindele ninje, mwulit senga bulu wakubiri, ukufukusa obitistundezo kumacha. Dr. Sheikh Abdul Wahab Mulumba, gari umune Professor Chisto, musange mpake mpya kugombe chibibi stage. Oba mkubide kusimu, kumunoti musambu noti satu, atano mumukaga, mkaga mumuinda, abiri musatu, beba Star Life Herbal Clinic.
4: Uwangi, umyo chalero.
5: Ndi mulunji.
4: Tuetege kira naku, nsufu. Okuba ko n'abantu b'ennyamba okuba wa kummere
5: lowooza ku bulamu bw'abantu
4: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
5: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
4: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga Supreme Flour Akuli Baba Mandela Millers, Msega Roundabout, Masaka Road.

0: obufumbo yendaga ne yolubirira eri wakati w'omwami n'omukyala na yenge ebera mu ebisomooza kati pale FM wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo tukutuusa ko program obufumbo mwetu yegera enkuzanya abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande ssaawa nnya paka mukageze kiro obufumbo wano ku 17:9 pale FM
1: ekula y'omuntu wa bulijjo
2: FM
1: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
3: ensonga endala almar'a omukyalo ono gw'olaba kainu raqiq kitonde kinafu wahassasin ate kitonde kirina obulamu naye watamirun ila romansiya romansin kyagala nnyo omukwano ogwo ogwa romansin ogwo asinga okutegeera oluzungu kunze romansiya tahtaj kyetaaga nnyo ila romansiya obulamu obwokuzanyira ku bwongo okuteekateeka fayajibu almuamala maaha birifuki wetaaga okukolagana naye kwatampula wamuraat n'okubeera nga oli mwegendereza wamashairin n'okubeera nga ojjayo obukugu bwonna eri ekitonde ekyo arraqiiki ekinafu gwe kyolaba ate walmuamala oteeka okukolagana nakyo biliini n'obukwatampula biliini n'obukakamu warifuki n'obukwatampula yaziidu mimakanihi azawuju lada zawujatihi ekyo nno kikwongera gwe omusajja ekifo ky'amaanyi nnyo wali mukyalawo
4: tobulungi omutadde mu mbeera romansiya
3: katubiwarabusi romansiya ekitonde ekyo kitadde mu mbeera efaanagana bwe kityo weeyongera maka vali okigyeyo bulungi kubanga nakyo ekivali kirimu ki oluganda kati nga wali mukyalawo
1: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
3: ndagala omwami owange talina mutawaana wallahi era wala yukalilu minha era tolina kyokenderamu gwe ng'omusajja okubeera nti ekyo kisinga omuntu okumukwata bilunfi nekkabyo nefujjo filmuamala bwoba okolagana naye daima ebbanga lyonna ekintu ekyo bwona okikola ekya unf ekkabyo efujjo kijja kukutwaliza ila jafai lqalbi omukyalo ono okubeera ngaomutima gufa nga talabawo wayukalilu min alhubbi era kikendeeza omukwano baina zaujaini wakati w'abafumbo ababiri kutunulya bwati nga talabawo omutima gwafa mata alqalb mutima mufu
1: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
5: kikumi musanvu katonyezi mwera pale FM kwetuliwe bali nnyo okubanga okyagera mu maaso okyatuwuliriza programu nfumbo taslimu junior school yetutuusaako programu eno wasangibwa wali nsangi mmanja twalayo omwana wo abeere ng'asomesebwa ebiryo eddiini wamu n'ebyensi muzikiti we guli owali mwebali enteekateeka nungi ddala ekyenkanidde awo so nga ti n'essomero lyeriryo lyotwalamu omwana we n'okukalira n'omanya nti wewaawo omwana mututte wano era ajja kuba nga asoma na
6: tugende ku nsonga zaffe
5: nazira
6: zaffe sheikh amin wakutumidde
5: ali atya mukulu wange
6: ne haji ali sebalamu naye okuva lwe wayogera ku mbaga wali ozeyo naagira yali azeemu n'akuyita
5: nduza abaana bamugwawo
6: ye nye okuyita naakola ekijjulo bireka kambikulekera bisimillahi rahmani rrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad bunu abdillah waala alihi wa ashabihi ajmain abatuliza wapale fm radio twatuli ku musomo gwaffe ogugamba limaatha yataghayyaru azzawju bada ziwaji lwaki omusajja afaanaganako nga sheikh aminu kiyemba amala okuwasa omukazi ate wayataghayyaru n'akyukakyuka bada ziwaji oluvanyuma lwokukolaki lwokuwasa waliwo ensonga nyingi ezivaako okukyukakyuka tulowooza nti bijja buzibwe bityo gwe noogaa nti ye omusajja ngaakyuse oluusi waliwo abakyala ebintu byebatatunuulira ti omuntu azze no mukwano chikumi kuchikumi na kuogereza na kusanga na sasule vintu marange na vintu evi tebiwe kayo ezo etanka zivale tila kurole ente nebabiteka manabugizi bano bali bali kulumba baba bipanga bupanzi webiti na inga tebate gira chikolachi
5: tebivude
6: baisa musuki hadi ukabipanga wanubuati lese tete zino onyezeka no mtu amazoku wayo juhudie yoyo na luacha chuka ulufanyi mara kisera katono walue songa abantu zibaino kutunulira abaganda bagamba tosala gwa kawala na tunauliza gwa kalenzi kati namwe musokanga ni mutunulira lwacho mwami wanga achuse baada muda uvanyole banga era baada tab uvanyole kula chi lukuta wana na veranga achuka na fuka atechi ntwe chirala omurudo gwaita Sheikh Yahya Mustafa Karunji twakoma kigambo adamu ridha aljinsi nti shuuru zawi twabagani abasajja abantu bemulaba balina ensonyi khajal warabu kachita khajal yakhjalun bakwatibwa ensonyi obule wadereka za wano mukukwana abakazi naye waliwo ebintu ebisooka nga tasobola kigamba mukulu munne nga naddala nga bamaze okumanyirigana gomukazi nolowooza nti ebintu bino oluusi oba omusajja ono tebimuluma n'ebiba bimuluma ate waliwo abakyala abamu nga ne bwoba omugambyeku yeekaza olwekaza n'omulaba nga yeekaza ye yefudde omutuufu owule yefudde omutuufu mumbuuza nga weefudde omutuufu nagamba ekyo nakyo naye nga mu butuufu ogena n'otunula ng'ekintu kyakoze kyetaaga okurivaisinga narivaisinga mu katono nalaba kyekikola ki narivaisinga n'ekigenda mu maaso kakati omuntu ayinza okubeera awo adaburilla aljinsi twajogerako nti omwami ayinza shuuru zawj biadami rilla an harakati hamima omwami ayinza okubeera awo ng'ali naawe naye ng'omukwano gw'omuwa tegumala kadi yadfa'u nga kibusindikiriza li ibtiadi an zawjatihi okwesamba mukyalawe fil firashi mbuliri baada fitrati min muhawarati oluvanyuma wakaseera ako kugezaako tajdidi lalaka au taghyiriha okuzza obujja omukwano guno obugukyusa oba okucyukakyuka وقد يتجنب الزوج الحديث صراحة عن هواجس جنسية ورغباتي ومسجد ينزو كل مريروا وكباكو بغا ينزو كغامبا كمبيريو وكي نغامبا بسنة بسنة جاغانا نيو وكبيرا نغا مبيتا كونغولو أبان تبسولو كبيرا نغا بكوناتي ومسجد ينزو كل مريروا بوي وكغامبا نغبلو وكتنولي أبواتي Ulu mko zeichi, mkwe kazo uku, yama kazi wei kaza shere. Kazi yei kaza na aku, nebi omu gama nebi kumulida kumuti, kuguni kumumwa. Echivambo uti omu gama nye uto, kino kula gata nisokama. Nga topowa. Ulu wa basa jake, nivakari jendela kula wakupaziga gama kwa hawa. Kakati, yomu saja chakola, ngalaba vino chivimu sanyusa, sala uku kwe samba, nuku senguka, وقد يخجل عند قواتي وينسوني الزوج من انتقاد رائحة زوجته مكونيو نيولا على سبيل المثال رائحة ورشو ورفو في مشاروة أو نظافتها الشخصية مثلا
5: سيرف كليني نيس
6: نا ولكن هو يوجد نابا عبا نابا وليتو بلابا ugurukura nga kali dupu chintu echi na yendo ntamisa ndo zola baditi ndo bana na bwe baba wo nenga butufa kuita ka unyamuka aba mufumbiro tayagala kudaba urusa hizo kubera nga yanali kusawa 10 ari na damu chiyungu owulia nasi ko butunguru nasi ka ne nyanya bwe bitelo mu kwa wa ne bila ngendo kulabaga embera ikoze echi najjala Yesu soko bulangiti ngale yuwai injochi tonabi nanabe meka diche nyanja anaku sebi buruza ebuzo ga bitegerekeka ekivamu nayo kenyini nyini otandi ko kuberanga tuchakola chi tuchaina ragba tuchaina bwetavu oye kubanga abasajja ebintu ebibasikiriza okubeera n'abakyala bingi mu byo mulimu okuwunya obulungi omuntu bw'aba awunya bulungi abeera gundi naye nga obukyafu buno waliwo abakyala ababufuula engabo ate nga tebagambwako yes musula mu nyumba ennyumba gye musulamu nfunda Allah kyabawadde tanaba wa ssente temuli mu kinaabyo nti bufuluma ati nyumba teri mu kikomera teri ki naye ng'abantu nga hawa egibosimanyi abantu bo balina okufuluma mu ngeri ey'okweyambamu kakati gwe n'ofuuka omuntu n'ogenda n'oddira baketi n'ogisibira munda n'ekyuma naye olagenda okugambako nti gwe tolina mikono gigifulumya ebira bifaragana bwe bityo kati obukyafu obwo buzibu nnyo wa oluusi buleeta omuntu okubeera ng'akwesamba mu mbeera endala ekyo twakitunuulira saagala nnyo kigenda muwala kati waliwo ensonga endala al khilafati zaujiya al mustamirra enjawukana ez'abafumbo ez'olutentezi enjawukana ezo omuwandiisi agamba nti al khilafati enjawukana ezireeta abasajja okwekyanga n'okukyukakyuka zenjawukana baina zaujaini ezibeera wakati w'abafumbo ababiri ala madaari lyawum kulunaku lukya nga waliwo enjawukana naye tezikoma awo tantakiru ila sarir tezikoma mu ddiiro wokka oba mu lujja zitambulira ddala ila sariri ezituuka ne ku buliri zaalika kad yabtaidu zauja zaujati fi lfurash enjawukana ezo kasitoola abanga zitandisa okuyingira nga zitandisa okuyingira wezaali badde zikoma nezisukkawo neziyingira mbuliri natijatu kusratu lkhilafat ng'ensonga enkulu oba ebibala biva ku buyitirivu bwanjawukana bayinahu wakati waabwe wa shuurihi bilinfisaali alatifi anha ekyo nakyo omwami ono kimumalamu amaanyi n'abeera nga mu buliri talina kyayinza kukola olw'enjawukana ezo emwatandikidde mu lujja muzitandikidde ku tivi muzitandikidde mu ddiiro enjawukana obazize ku mmere obazize mbadde muulaba firimu bemuti owulira kane mufuna enjawukana ezo bw'olaba nga tezigwereddaawe muzifunidde nezitambula neziyita mu kolido neziyingira ekisenge omanya nti enjawukana ezo zireese obuzibu obadde olina kyoyongerako
7: anti bulijjo omuntu tugeze tutera ekikubyako ekifaanana nti abantu ayinza okukomawo ng'ali mazibut n'ayingira mu ddiiro newabeerawo enkaina ezibeerawo ezigenda ku tivi nezigenda mu lukuubo kakana nga ziyingidde ekisenge kati ezo tolowoozaayo nti eyazze ng'ali mazibut ayinza okusigala kyekimu kubanga obwongo
6: bulwadde
7: buba bulwadde
6: obwongo buba bulwadde
7: oyo mukwano gwabadde abuulira naye ampadde terminology empya agambye nti abakyala bamaneja bagamba bo basoma bwa bulambuzi buli muntu omuntu abadde agaa nti gwe omuntu abazze nga gwe chifu tuwalisiti mulambuze agambye nti kino ekibira kyekivaamu kino wekiti twali olubirizi ffenna gano amazzi be gayita wane wegati gakkira negasa negayita wansi wegano ate gakukamwera ebyanjakozi
6: twagendako eno ebunyamwezi ono alina amabeere
7: yanyinamungu
6: era omusajja n'atulambuza amazzi gano mugalaba gava mu jjinja wali negakka ne gajja ngeno galinga gali mabere ne gatonya tonya
7: binyenye katulawe ngiri jika kulanga mabere kakati oli omulambuzi tulambuza kanagandi omulambuzo ate kokubo mtetenkanya ndio no omulambuzi gwalambuza yetamayi bitundu ne gobi omulaga ngati wano we wali mabere ganyina mwiru Oli de wano ye greater greater lex ni nyanja eno eita wansi ne jayi nga mwino
6: kakale evayo kati ulabuli de mwinyanja uri anzo kubira nga wachisenyi kwiga magalambu
7: sisenyi ezo kwa mtu bazi wano wabira kwaimwa ajawo jama yoni
6: When
7: we get the one year, Kakati wo tete nkanya. Mutewa kwa omulambuza.
6: Omulambuza ateko kubera omukuru. Baizo kubera ngo omula go balambuza mulafu.
7: Ati.
6: Atambula mpola mpola.
7: Unenge yangu.
6: Orugira bwati nkoye.
7: Do achao ya kwendao. Awo chala wakubinye nuru chichi.
6: Hei.
7: Iwa ndi ya kare kire kire.
6: Ati. Walawa nasaja alaima amatari. Mubashira. Mubashira.
7: Wamuzira.
6: Mubashira. Kati unu mubashira. Kakati unu mubashira. Ya ringa agama ti. Tabushiri eno weta alikira. Unarambula. Ngagama sukari ya numa mpeke za nisikari kuna kisi kakati kakati
7: yesi chagami tinu nawe kubalambuza otefo kubanga
6: akaba dasu mista
7: kanda haa
6: ye kanda haa Yet us to be that night, I just look at Seranga Acha Agamati Sukaria to
7: say. I'm going to get one of them. Angana yu yu kukukula mbuzo mtu. Mkani wa ita wani. Angani ati nga sisi mbuna kukuka wawo.
6: Balonga wa ita wu. Balonga wa mbuka wu. Nagumbi. Evi nywa biesi. Ukena. Kiringa kusotra kagali. Kana akumbi ya ruka maji gachua. Baloli kuhula bangani. Katu nomba bako. Kati ono we abadde awesi naga kana katuno basija kaita ko kauni ga kaita ko
7: buri sidi nga
6: no kwa buraya no kwa buraya budde nze nkoyi kagadi so kada habya nyo ya balambuzi abantu balambula labula tino
7: Agati watu kiri kaya. Agati nse kulonde na chukula mbema masajibaru wa manji. Nika hila musente. Agenda kuwalu mbondi.
6: Kana hili watu limba na hili.
7: Agati.
6: Mgane masu.
7: Kwa kuma huu. Agati. Nihani kwa kumunye njola. Benefiti zoku ya mbondi. Mwanyewa halimuka sukari. Kana waka sukari ya kari.
6: Ataya. Atani sedi.
7: Na mbondi kuchomo.
6: Evi ya habu.
7: Na agati na hila isi inamu. Na hila tepo kunye.
6: Ati katuwa kunye nyora kubawo.
7: Na hiyo. Niyama ina mumba tuwari. Nangani wenazifu na mtu wali ni kapitola. Kusipi falls.
6: Na ye, shikarungi, ebiva nabiva kuchintu chimu. Tukubirizaba vukukaba fe.
7: Yeah.
6: Bakole.
7: Eh.
6: Beba na kore limu, ufumbo vunja panyo mirabamu.
7: Eh.
6: Ne ufumbo wavu gubi. Na dara wana uchibuka. Abachara abubura babamu. Bafumbira kula haula wala kuwata illa billa mawulira kani tulina mwobu kupi wafina dalawa saji abaganda bali na mwobu kupi abaganda.

0: utali Muganda kati gunu obunenyeze manyindi Muganda ate ne manchi njogerako abasajja abaganda abo bula baba ekisoka bayina takabburu
1: lunkulu
0: olunkulu wenyine ekyokubiri sede baba nazo anti ebisere bisinga abantu betulina wano abasinga tebakulanga ffe anti ffe twakulira mu kisenyi gwena wakulira katwe naye abantu abasinga bavudde buvimbyalo ne bajja mu Kampala nawulira kati bwe bazze mu Kampala obushubabu oba obujagujagu bw'ekibuga ebisere bisinga bubazze nga bamanyi nti esinzizo lyabwe sente oba owulira kye ŋŋamba abantu abasinga omuntu nga tasomyeko tasuze mu kisulo oba tawangaddeeko n'abantu kuba ng'akyali muto ne basheyalinga ng'avudde eri yatunda mwanyi ze ajja mu kibuga ajja akole omuntu oyo tasobola kuwatwala mutu awutindi oba kyenkugamba embeera eri ekyalo kibwawo nnyo okuggwa mu muntu shefu akasente kange kano nze okulya emitwalo asatu ne ngamalawo nze ekyo kikiriiko ngenkya mungu aleeta eddala babutalesage kuba siru ebisoose mbadde bankrupt ebbanga ddene ate era siberangako na sente era bwe ŋŋamba tuzitetenkanye tuzirye nti tuzirye nkyanga tutunula ate ononenyaki nga twaziridde babiri naye kati waliwo omuntu nga sente ye yagifuula essanamu lino luhubali yubad asinza asinze omuntu oyo yasuubira naye abaganda balina olugero oluga nti eziraggwawo ne bookoze ebbali owulira naye ziggwewo ng'olina kyokoze ate sente ezo ziggwawo nga accountability tesobola gamba nti nagenzeeko emunyonyo nga ziweddewaawo bwezityo bwezityo
1: oyinga agamba nti waliwo abakyala ababeera mu bufumbo bwabuddeu nti nga talabanga change ya mwami we either afunye sente
0: oba tafunye sente nga tasanyukangako
1: waliwo bano bakyala bakulidde Kampala nzimama wange yakolanga bwati bwe yafunanga sente amanyi nti abaana ng'ayita katwe ng'agulayo ekinyanja ekinene nakwange nakasero ng'ayita katwe mulaba ekinyanja ekinene oba ebinyanja bingi nga yalyanga mputa twalyanga emputa mulaba aleeta ebinyanja ebyegolodde bebiti mulye
0: kakati olaba shekalungi olaba kati tulina obuzibu abantu bagenda ne bakuumira abantu mu ddiini ekitali kibi naye ate ne bagiwaayiriza oli omukazi nga n'okufulumako obufulumi nebba batambuleko olye yakiharamusa oyagala kwonooneka oyagala kukola bwoti ne bwoti omukazi n'abeera awo ng'ali hiraana nga yenayena atidde buli kyamugambako taati gundi baawe mukambwe muzibu yafuluma mbiraali sheikh hafizul quran tolina kyomugambako era nze ntera nnyo okubagamba be bampita ku mikolo n'olaba omuntu ali ku mukolo muvubuka muto anyiize yenna taliiko kaseko era nze nkibagamba yongeri muvubuka onyiiga ki gwe watuleese tukuwerekere awulire nga oli ali awo anyiize bashashatulwagihi eno abantu okubeera nga bamwenyaamu n'okubeera nga bayina enkwatagana gwe omukazi omugati gira omutwalo kumi tugendeko eggaba ate temukireeta na waka mukirira wali kale ka tugambe ebintu ebifaanagana bwebiri naye buli kibusebuhara wano buli kintu buli omwavu yenna buli kyomugambako ekyo haramu tubeera mu nsi z'abasiraamu nga gwe eyawano ye eddiini ndala
1: lwaki tugenda ewala ennyo oli ogenze ku muromansiya
0: kati
1: azizimukakeegi wataddewo olusaniya wataddeko buli kintu kyona nafamiry n'abaana
0: abali wali ku haramu kwennyini abasajja abali ku haramu bagenda ne batambula ne famire yabwe.

wa in minkum tewali mumwe muntu nomu abatonde illo kujjako walidu hajja kuyita kumuliro jahannama kubanga okuyita kumuliro jahannama kutugendo okuyita kulutindo oluvanyuma tugende eri ejjana Allah subhanahu wa ta'ala ejjana yagiteeka luvanyuma lwakuyita kumuliro kana ala rabbika hatman makdiyan ekyo kyali eri kukatonda wo nga yakimala dda okukiramula era nga yakikakasa bwatyo bwe yasalawo nti aliyingira ejjana agenda kumala kuyita ku sirata abeere nga atuuka eri ewali ejjana.

0: قَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى
1: إِذْ رَأَى نَارًا jukire kisera Musa lwe yalengera omuliro bwe yali atambula ng'ava Madiyana n'abantu be ng'ayolekedde eridda Misiri Allah ng'amugambye agende abeere ng'atiisa Firaawo era abeere ng'amutereeza mu nzikiriza entuufu etegeera Allah subhanahu wa ta'ala yali atambula ku budde obw'ekiro ng'agenda e Misiri addayo ava Madiyana ewa Shu'aib waqala li ahlihi n'agamba abantu be yali atambula nabo olugendo lw'ekiro omkuthu mujira mutulako wano inni anastu nara nzinnengi domuliro laalli atikum minha biqabasin oboli awo nyizo genda wali omuliro konemba letira yechisiki nafene tusoboro kubera nga tugwe ya ambisa mungeri yoku otane migase mirala au obase chowe nabasi sobote kubera nga mfuna yo echisiki echo ajidu ala nari huda nasoboro kufuno burungamu awali omuliro kwo nebambulira abannannyini gwo ebyokwatagana ku kitundu mwe tuli n'ebintu ebirala byonna ebyetoolodde ku kitundu kya wano falamma ataaha bwe yamala okujja awaali omuliro nuudiya yakowoolebwa ya Musa owange ggwe Musa alayhi salaam.

inna saata mazimi sawa unakuru enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala yaluita manya manji nga mulimu kumanya giyaluita chichigambo asaa nti inna saata mazimi sawa yurunakuru enkomerero atiatun ete kuo kujia kwa garabuta ya gara abantu bajikirizo bate bajikiriza akadu ukfiha na chigendelela nimbiranga njikusise njikwese kerina muntu yenna na chitonde chonna kisobola kumanya kiyama chaddi chonna kyerekereza kapeche Allah subhanahu wa ta'ala agamba litujiza kullu nafsin bima tasa nsobola okusasula musera buli mwoyo gwonna okusinziira ku nkola yagwo nga bwe gunaaba gukoze ku bulamu bw'ensi abamanyi bagamba nti ekigambo kada mu aya eyo kye tusomye nti akadu ukfiha zaidatan Allah subhanahu wa ta'ala yakireeta wano nga nnyongeza eggumiza obuggumiza amakulu ag'ekigambo kye yali agenderedde ekitegeeza nti inna saata atiyatun ukfiha Allah subhanahu wa ta'ala ng'akakasa nti olunaku lw'ekiyama nasalawo lubeerenga lwa nkiso teri asobola kubeera nti amanya lwaddi tewali kitonde kyonna kisobola kubeera nga kibukkulirwa ku ssaawa eyo kibeere nga kisobola okumanya buli muntu asobola okubeera ng'akola emirimu gye nga bw'anaaba yeeyisizza ku bulamu bw'ensi ate nsobola okubeera nga musasula ku lunaku lw'enkomerero okusinziira ku nkola y'emirimu gye.

0: Wavumumi yadaka uumba umukono guo oguteke uansiwe nkwa wazo ila janahika awali embirizi zo takuruju baidho angujat furumanga guaka ya kanaburunji nyobo novo gujeyo mkwa wazo min ghairi su ingatiguli kuburwadibu na sichitanga alacha burwadu bacha kabi nedda wabula ayatan ukhra nga kabonero akokubiri akalala kogendo gata kumusota obubonero wakobu bubiri oberingo genda na huo ewo muntu jetugendo kutuma Firauna la'anatullahi alayhi Allah mugambye tiro mukono guo gwadyo oguyingize mu kimeme ogutwale wansi mu nkwawazo kumbirizi zo omukono ogwo bonobanga ogujjeyo gweyambise nga akabonero akokubiri kukua ngu kakasi kukua msota obubone rububili obujo kula ganti gwe mutume wafafudiri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bonobo tu serifira ubajak kula bajak kusala obujulizo kula ganti darufudiri Allah akabone ro namba wanu kujo kubaraga chichama gero chomugo kujo kufuko msota songa ata akabone ro namba biri chijia kubira ntio mkono gubili bonobo kujeyo eliaba ntu kujia kubira nga guaka ya kananga vula bumwezi
1: لنريك من آياتنا الكبرى
0: nga kimuku bubonero bwaffe kubyamagero byaffe birabika nti binene nnyo si bintu bya musago اذهب إلى فرعون ebintu ebyo tukubikuwa dinti kati tambura ogende eri فرعون innahu taga mazima firaa wa abuze naita niwe ya andikomye
1: ala rabbi shrahli sadri
0: Allah subhanahu wa ta'ala nga mazoku veira nga atuma Musa gendiri firauna nga mazino kumukwa sebi ya magere bibiri vieturabie Musa alaihi salam yenyo nyolako nagamba bwati kumulimu kumutumidwa kala nagamba rabbi katunda wange shrahli sadiri nkusabu ngaziri ze kifuba change chile mwe kusawa yoku tukirizo bubakabwo okubere chifunda kubanga abo warabu mungu mfunda we chifuba chiba kitegeza nti wayazimu vako mangu anyiga mangu na yo mtu waine chifube chigazi asoburo kubera nga chiteleka mwebi nyizo ni abiranga tava mumbera kuberengo vado mnyizi za kuinkana wa kati Allah subhanahu wa ta'ala Musa amusabanti ishrahli sadiri wa yasirli amri amusabanti rabbi ishrahli sadiri Allah Musa atara Allah subhanahu wa ta'ala kala nga mugamba rabbi ishrahli sadiri nagamba Musa alayhi salam nga saba Allah subhanahu wa ta'ala na mugamba nti omulimu guntumye kosimu tene na ye nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala ngaziri ze chifuba change kubanga omuntu aine chifuba ekifunda mu lulimi olwarabu kiba kitegeeza nti akutukako mangu waya era apa mangu mu mbeera kunsonga erabika nti ntono nnyo tayagala kubeera nti ajeregebwa ayeyerezebwa oba anyizibwa naye bwe bagamba nti omuntu aine ekifuba ekigazi kiba kitegeeza nti asobola okugumira ebinyiizo byonne biba bimutuusiddwako eri oyo gw'aba ayogera naye yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala wanaasabibwa nga Musa amusaba nti kala yamugamba rabbi shrahli sadri ayi Allah ngaziirize ekifuba kyange ndemu okubeera nga nva mu mbeera mu ngeri yonna singa naabanjeregeddwa wayasirli amri ngondeze ensonga yange gyompadde ey'okugenda eri Firauna simulimu mwangu kubanga musajja yatuuka ku ddaala eryeyita Allah subhanahu wa ta'ala
1: wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli
0: wahlul 'uqdatan min lisani kusaba unzije ekifundi kwa kulimi rwange kati yali ategeeza nti okunanaagira kuyaina ku lulimi rwe asaba Allah subhanahu wa ta'ala abiringa kumujirawo yafqahu qawli ebyo nambi kusabye basobole okutegeera ekigambo kyange kye nnaabangezaako okubannyonnyola n'okubategeeza waj'alli waziran min ahli era nkusaba onteerewo omuyambi ng'ava mu bantu bange tuberenga tukwataganyiza wamu kubanga agali awamu gegalume ennyama. Haruna akhi, era gwe nkusaba si mulala wabula ye muganda wange Harun, naye omufuule nabbi era omufuule omubaka, tuberenga tugenda naye olw'okubanga ate ye njogera yennungi. Bwayogera tana naagira amatiza mangu oyo gw'aba ategeeza ensonga n'agitegeera. Ushdud bihi azri, nkusaba onyweze naye enkizi yange. Ekigambo ekyo kitegeeza nti nkusaba omumpe tubeere babiri tusobole okubeera nga tubeerana mu ngeri zonna. Waashirikuhu fi amri, ate nkusaba omugatte mu mulimu gw'ompadde tubeere nga tusheyaringa omulimu gw'obubaka buno bwe tutwala eri Firauna, fenna tubeere nga tubuulira kyenkanyi nti tuvunaanyizibwa mu ngeri y'emu okutuukiriza meseji yaffe eri omusajja oyo eyali atuuse okweyita Allah. Kai nusabbihaka kathira, tusobole okukutendereza ennyo kubanga abayita ababiri bejjukanya. Bwe nnaabanganga agayaala mu kkutendereza n'alabiranga ku munnange oba ananzijjukizanga, tusobole okubeera nti tetukwerabira, kijja kutuyambako bwe tunaabeera ababiri okubeera nti tukutendereza nnyo. Wanadhkuraka kathiran, tujja kubeera nga tukwogerako nnyo, tujja kubeera nga tukutendereza nnyo, nga tukujjukira nnyo ebbanga lye tunaamala nga tuli babiri. Innaka mazima ddala ggwe kunta bina basiran, obadde ojja otulaba okuva edda nga tuli abantu abassa ekimu. Qala Allah mugamba, kad mazima ddala utiito weereddwa su'laka, okusaba ku ya Musa owange ggwe Musa alayhi ssalam. Byonna by'otusabye okuviira ddala ku kugaziiriza ekifuba kyo, obeere n'obugumiikiriza, okugondeza omulimu gw'ogendako, okujjako okunanaagira mu ssaawa y'okutuukiriza ensonga yaffe, abantu okubeera nti bategeera ky'obagamba, eky'okukuwa omuyambi nga nva mu bantu bo Haruna tumufudde nnabbi, okitusabye tukikkiriza asobole okunyweza enkiziyo, musobole okubeera nga muyimirira butengerera eri omusajja adui wa Allah, ate kijja kubeera nga kikuyambako okubeera nti mujjukira nnyo Allah n'okumutendereza. Kituufu ddala okuva edda mbadde nzija mbatadde kabiri. Walakad mananna alaika marratan ukhra, Allah subhanahu wa ta'ala amutegeeza nti mazima ddala twali tukutaddeko ebyengera byaffe ku mulundi omulala gy'otaali ng'okyali bebi. Okugeza nga ijjukira ekiseera auhaina ila ummika, we twatuma obubaka bwaffe eri maama wo, mayuha, ekyo kye twasobola okubeera nga tukimuweereza mu bubaka bwaffe n'akitegeera.

fana nabi ukubera no mwana winti achakutibwa Allah gambo mwana mteke kusanduke bakvifiki filiyami umutwaru umutusulile kunyanja wali yulki hiliyami yenyanji ijaku mwala wali umutwaru umusule isahil ijaku mwala umusule kurubarama uwenyanja wali awali omwaro yaakudhu huwa ajaku musanga wa mutware aduwu li omurabe wange wa aduwu lahu nga atina ye murabe we murabe wa mwana oyo kubanga mu Israeli ate murabe wange kubanga yatuko okusali mbira munsalo za Allah ne yeita Allah wa alqaitu alaika mahabbatan minni nakusako kuvedda omukwano okubajendi nga munene gwamanyi omukwano ogwamanyi gwe nakuteekako okuvedda ng'okyali bebe walitusna ala aini ninjagala obeere ng'ogunjulwa nga nze nkutaddeko amaaso gange abiri nabeera nga njagala olerebwe nga olerebwa mu buyinza bwange nga nkutaddeko amaaso gange Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti Musa alayhi salaam nkutumye eri Firawo naye saagala weeraliikirire nkulaba otya jukira nti okujenfuddewo nzize mbeera naawe nga mama wa kaseera we yakuzaalira mu mwaka ogw'obuzibu namugamba akusule musaku akuteeke mu ssanduuka akusule ku nnyanja ennyanja ekuwale ewale ekutwale kusule ku lubalama awali omwalo wajja kujjawo abanaakutwala enkomerero ya byonna ojja kusibira mu maka g'omusajja omulabe wange songa ate naawe mulabe wo ate okitegeere nti omukwano gwe nali nkutaddeko nakuteekako okuvedda omukwano omuyitirivu ebyo byonna nabyagala bibeerewo obeere nga okula ng'ogunjulwa nga nze nkutaddeko abiri.

0: okubanga bumala okutta omuntu baasalawo okunoonya so omuntu oyo ng'ate ye gwe ne tuleeta akubagulizaako nti gira obulewo era n'odduka n'ogenda wafatannaaka futuuna ne tukugezesa ebigezo byaffe bingi byozooyitamu mu bulamu bw'ensi eno falabisa sinina kati laba bw'omaze emyaka gijo giwera bi ahali madiyana mu bantu b'e madiyana ewa shuaibu obadde olunda n'akuwa omukyala tumagiita ate kaakati oluvannyuma lw'ebyo byonna wuunoze ala kadari ya musa ala kadari ya musa era kwonna kugera kwange musa kutunula gye nvuddewo yonna ebyafaayo byo okuva mbuto bwo okutuuka wano w'oli ntuuka okkutuma ebyo byonna ozze obitambuliramu nga puroguramu zange ya musa alaihi ssalaamu wasanatuka linafusi nze nasalawo mbeere nga nkukola naye nga njagala obeere ng'ompeereza ekyo nakikola nga nkukola njagala obeere nga buli kimu okinkolera nga bwe njagala ate nga beera mugumu tojja kutuukako buzibu bwonna
1: irhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri
0: irhab kaakati genda okusinziira ku gye nfuddewo otegedde nti yozooyita mumikono gyange okutuuka wano w'otuukidde mbeere nga nkutuma saagala obeere ng'otya irhab kati njagala ogende anta gwe kennyini wa akuuka ne muganda wo nga bwe wasabye haruuna nzikiriza bi ayaati mutwale ebyamagero byange bino mubitwalire omusajja firawuna atuuse okweyita katonda asinzibwa mu nsi muno ddala ekintu ekikyamu wala taniya fi dhikiri naye temulegeza mukunjogerako dhikiri mubeere nga muzikuba buli ssaawa buli kadde kubanga omuntu bw'ayitiriza okwogera ku allah allah subhanahu wa ta'ala abeera naye mu ngeri zonna
1: idhaba ila firawuna innahu tagha
0: idhaba mugende ila firawuna ewa firaawo innahu mazima firaawo oyo gye mbatuma tagha abuze n'okubooga n'abooga mbubuze
1: faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha
0: faqula lahu qawlan layyina naye mwogere naye ebigambo nga birungi byakawoowo bigonvu emufubutuka eno ne mubeera nga mugenze n'obukambwe obw'ekika eky'enjawulo yadde nga mutegedde nti mulina obukuumi bwange mugende n'empisa ezisinga okubeereza waggulu mwogere naye ebigambo nga bigonvu nga birungi ebitajja muntu mu mbeera la'allahu obaolyawo bwe munaakola mutyo yatadhakkaru ajja kubeera ng'afumiitiriza alowoolereze alabe ekintu ekimugambibwa ategeere obutuufu bwakyo aw yakhsha oba anaafuna akatya allah n'atereera.

Alani bagamba rabbana katunda waffe innana mazima waffe ababiri botumye nakhafu tuliranga tulina okutya ayafurutu alaina nti omusajja ya inzo twesoka nga twakatandika okubaako kye twogeranga situnnamala nayo n'abeeranga atutamuukira n'atutta n'atuggyawo oba sinakindi n'atusiba mu kkomera kubeera nti atumanyi bulungi naddala nze mu kiseera we nattira omuntu nava kuno nga bannoonya bunoonya ate kaakati wuno neetutte nzekka nga nzizeeyo si ekyo kyokka ng'ate nzizeeyo mu ngeri ndala nnyo ya kumunnyonnyola na kumusomesa na kumuyigiriza tufunye okutya nti tuyinza okuba twakatandika okubaako kye twogera n'abeera ng'atuvumbagatira ne tutasobola kumalayo obutume bwaffe oba meseji yaffe gy'otugambye n'atawuliriza na kuwuliriza awo ayatoga oba si ekyo nga tatuvumbagatidde kubeera nti atuggyawo nga situnnabaako kye tumugamba sikulwanga ate era tufunye okutya sikubwanaabanga awuliriza bye tumugamba awo ayatoga ajja kwongera okubula ataayite ne we yandikomye awo we tumusanze mu bubuze nawaayite we ataasukkirire kati Musa alayhi ssalaamu yalipootinga ensonga ye eyo gye yawulira nti mu butuufu yantiisa nti allah tugenda naye tufunye okutya omusajja ono tuyinza okuba nga twakwogera kimu bibiri n'alagira ne batubuzaawo oba ne batulyawo oba si ekyo n'awuliriza naye ate okuwuliriza kwaffe ne kumwongera kubeera nti yeewaggudde bwewagguzi ku mateeka.

minha khalaqnakum. Allah tegeza nti muttakiryo Allah subhanahu wa ta'ala wabatiri ebimera emubeeranga muyagalirako nga mukolerako emirimu egy'enjawulo. Allah agamba minha muttaka lyerimuli eriiryo khalaqnakum mwe twabatonda wafiha ati muttaka lyerimuli eriiryo uidukum mwe tugenda okubazza nga mumaze okufa wa minha ati muttaka lyerimuli eriiryo nukhrijukum mwe tulibajja taratan okra omurundi omulala ng'ensi ebadde ezingiddwako ng'ekiyama kiyingiddewo. Allah subhanahu wa ta'ala asaanye okusinzibwa ebisaanyizo by'ayina obiwulidde bye byawukanira ddala n'oyo eyali yeeyita Allah Firawo mu ebyo byamuweebwa nga talinaako ky'asobola kukola n'ekimu. Siye yatonda ensi eno, siye atonyesa amazzi, ate Allah subhanahu wa ta'ala ye yekka atuggya mu bulamu bw'ensi, kati bamuwa obubonero, bamuwa ensonga Allah subhanahu wa ta'ala ezimuyisa kamala byonna, so si nga Firawo bwe yali yeeyita ye kamala byonna ate nga talina ku ebyo ky'asobola kukolako. Walakad arainahu mazmu musajju oyo twamulaga ayatina ebyamagero byaffe bye baatuwa okujja nabyo tubimulage. Kullaha byonna byonna baatuwa omuggo twagumulaga nga gufuuse omusota ne tumuggirayo omukono nga gwakaayakana ng'omwezi byonna ne tubimulaga. Fakadzaba n'abirimbisa nga agamba nti tumulimba wa aba era n'agukuba n'agaana okukkiriza nti ddala tuli batume.